0: Magmighty sina.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max4 Biotics!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Jay, katotood lang. 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
11: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Tunumanun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badumon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mahinit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
15: Last 8-7 na.
16: So, wala pa na kahigop dira og kape. Kape nga...
15: Kape gaduhon.
16: Kape gaduhon. Pwede po. Bahalag pigado, basta atong lawas sa dato lang. Dato, pasabot akong dato, ligon.
15: Ligon.
16: Ligon siya, likay sa sakit.
15: Okay.
16: So, wala pa na kahigop dira kape mga igala, samot na no, kaya nawalay, medyo landong-landong siya, alam eh. Perfect kayong higop-higop og kape.
15: Gusto.
16: Pero kape nga, kana po, mamili po tag-kape kay Fabry. Kanang kape nga, di lang igong magpainit sa imong tiyan.
15: Na.
16: Kana pong kape nga, aduna po'y ikahatag nga ikaayos sa tuwang kalawasan.
15: Na.
16: DTX Coffee Mix. Wala na'y lain pa.
15: Wala na'y lain
16: matabangan
15: pa.
16: Matabangan ka mga higala. Magawa sa mga kolesterol. Makapasiksi pag yun. Kanang nag-anto sa ilang mga bill-bill dira. Tabangan gin mo sa ato ang DTX Coffee Mix. Sulay na din nyo. Labi na kayong kape. Ado na pa kayo magkuha nga ikayo sa ulawas.
15: I-detox magkaanago.
16: I-detox dito.
15: Correct. Sige, no? And may mga sakyanan mo diha nga...
16: Batik nagnawong.
15: Ang mga sakyanan nga ang gasakay, gwapo-gwapa, pero sakyanan maot na kay 14 ng lasawa sa pinta.
16: Ah, di na bagay.
15: Puhaw na kaayo. O di gani, kinang grabing mga scratches or mga bagras or mga bakir, kwanto sa, mga kurit-kurit na, bagis. Di gani, na lumping imong sakinan na yupi na or tayaon na K5 pump. Ayon ang problema. Dito na ta sa Irving Auto Repair Shop. Kaya ang Irving Auto Repair Shop, mga ka-K5, kinaimong sakinan nga maot na kayo, gwapuho, naggawas. Ayay. Pagawas, ana.
16: Murag siya bagong palit, no?
15: Murag bagong palit, pagkahuman, no? Dito sa Irving Auto Repair Shop. Na, naara sila diha sa may kuan, sa may Margarita, Ecotourism Highway rin na sila, Onia, Barangay 2, diri sa Dakbayan, San Carlos.
16: Dapit ra ka sila sa highway, kita lang kayo.
15: Correct. And pangita lang si Tatay Irming, ha, kay kamuray sabot-sabot diha. Ang pinaka-okay manggo diha kay pulido ang trabaho, kay Five Pump.
16: Mao ni nindot, pulido ang trabaho, madala pag sabot-sabot.
15: Na. So sa Irving Auto Repair Shop na, mga ka-K5, last 8 years na, according to Janet Dakda Kabugwas, grabe pod na ginikanan mura man o galabay o hayop. Ang hayop gani, di man ta ka ako o labay na lang, or lambay na lang, kay kawa po'y kasing-kasing ang og batikulon ng inahan. So far, dili pa na sure ha, ang itong gisulti nga sila ang nagbuhat sa krimen.
16: Mm-mm.
15: Mga huna-huna pa na or pagduda sa mga
16: pagduda.
15: Tao. Because sa scenario good kay Five Pump.
16: Yes, makita mo po sa scenario. Pero dili pa yun na kuan.
15: Dili.
16: Conclusion ba? Wala pa yun conclusion.
15: Mahula ta sa police, oy. Ha? Ingon ni Sir Boy do Fable, mura pod og imposible nga ginikanan ang gahimo sa crime, sir, kay bisan pa og sila'y gapatay, dili go good or pod guro sila kahuna-huna nga panita ng ulo og kuhaan og sulod before ilabay sa layo or didto na sa gilabayan nila himuon. May posibilidad nga dili man jud sila ang, like for example, kung silang suspect, no? Di man jud nila na mabuhat ang ing ana. Pero basig dito sa gilabayan na may mga iro na dito.
16: Basig kaon to siro?
15: Oo, mga kung unsa na lang dira, na iring.
16: Mga kahiyupan ba dito sa libon?
15: Maoto ang makuha na to sa ulo sa bata. Grabiha to, no?
16: Ang ulo rin na kalabira.
15: Wala na yung kuan, no? Grabiha,
16: wala siya mga panit, wala nang tanan.
15: Bitaw, no? Grabiha. Anyways, last 8:11 na, dirita sa ubang balita. Speaking of mga bata, K5 Pam, ang mga kabataan po gahapon, nag-sala-sala sila, K5 Pam, nahadlok, lasbi na dyan ang mga ginikanan. Oo, mga parents na to sa Tandang Elementary School diri sa Dakbayan, San Carlos. Mga 10:30 gahapon sa buntag, nanimaho og pulbura.
16: Uy.
15: Ana kay kita god, kini mga ginikanan, ang ihuna-huna ni karon, kini bang ano? Trending
16: hulga.
15: Na ay, hulga nga na ay mamusilay, mupabuto og bumba sa mga schools. So ang utok sa mga ginikanan dayon, siyempre porting kulbaa, that's normal. Nagdinaganay, pagkuha, gikuha ang ilang mga anak sa eskwelahan gahapon.
16: Kay basin unsalan to.
15: Kay basin unsa nagitanom dihang lapita. Pero check na to, si K5 John Bersales, kay ilahan ng imbestigahan gahapon eksklusibo.
0: K5 News FM Live Report.
15: K5 John, good morning.
4: K5 Ride, pero na, nag-salah-salah na hapon ang mga ginikanan sa Tandang Tora Elementary School din sa Presiden Taro. Tungod siya, dili pa, totally masamtan ka K5 Ride, kung pulmura, or murag sunog na kuryente, or unsan.
15: Aha.
4: Kung sa Facebook Live, kung hapon sa saka inahan na ito ang na-capture na naatulan na sa kriminal na panghitabo ka K5 Ride. And then, sa gahapon, atong gisusi dito ang lugar. Pag abot natin sa eskulahan, medyo kalmado naman ang sitwasyon.
15: Okay.
4: Ang mga bata sa dito ang tunghaan, naraman na nagduwa. Kay mga alas 11 kagahapon doon sa pag-abot na ito, Peter Bray, nagkuha naman, kining magbuhi na ba?
15: Okay.
4: Na, nagkan po mga nagpangutanan sa tuwa, isa gito nahitabo kagahapon.
15: Aha.
4: So, atong gibuhat, atong di... bisitahan ang mata ni Mama Maria Teresa Roso, ang superintendent, ano? O division superintendent din sa Dakbayan, San Carlos.
15: Mm-hmm.
4: Nag-usisa ta kung doon naman siya ay hibalo kamahin sa naitabo kagapon. According nga kay Kipa Bray, namanggit sila dito kagapon sa meeting.
15: Okay.
4: Wala pa po siya maka-receive ang information yesterday na muna ang mga eksena dahil sa gawas. And kagahapon kay Kipa Bray, ilahan ang mahimo na mismo si Ma'am Teresa o pagpakisusi unsa ang kinilian nga sinati sa mga gilitanan o estudyante kagahapon diha sa nasabutan nga tunghan. Sa Pitas Bayan, sa dugang na ko nga pagtanong pinupit, yun ay mga alegasyon nga matod pa, ang Pitas Tunghan daw, brago na yung activity.
15: Okay.
4: Yeah. Wa pa may bawi, kung sa kamatang sa activity, niya, pasambag, doon ay, kan ba, mga burning materials na na involbar na higit hangin pa doon limot mm-hmm. ng tapo because based on the legislation siya mm-hmm.
15: Oo. Pero mangingon tag may sa pikas na tunghaan sa tapad dira na ay gibuhat nga activity pero unsa man wala na bay buto-buto gahapon kay Feb Jong so far
4: mao lagi mao na yata ang gisubay pa kung unsan ang activity, fire drill activity, or ang saan nga sistema ng vital drive. Jadi, magod ko i-explain ka rin sa kayo kayo. Ang ato ang nasagot ng information, magod pa, masabta ng baho, bahong pulbura, bahong sunog na kuryente.
15: Wala mo makapangutana
4: din. Ato rin paminaon kay Kipab Ray, ang fan.
15: Kipab Jong? Kipab Jong?
4: Yes.
15: Wala mo makapangutana gahapon dito sa usa ka tunghaan nga magitudlo nila nga dira gikan ang baho kung may unsa didto.
4: Hindi man ta ka ibasa-basa ko do yung kita mo pribado mo.
15: Aha.
4: Pribado.
15: Private po. Timangutana raman ta. Ano ba? Oo. Kung unsa may naa diri kay murang napasanginlan sila nga dira gikan ang baho ba?
4: Mao lagi. Pero ka ko sa allegation to man po dinon to si Rebra.
15: Okay.
4: May himo pa gud sa sa ang kwan. Ang mismong panguluhan.
15: Aha.
4: Sa Departamento sa Edukasyon.
15: Ah, sige. Paminaw na to. Last 8:16 mga ka K5. Last 8:16 kamo na minaw sa foro. Wala ga play. Sige. Gahapon na usak ginikanan na to na istorya god kuan kay siya. Porting hadlok kanya. Oy, hadlok siya kayo, yang gikuha din yang anak. Panigurado kay ing ana man ang ing ana man god ang kahadlok because sa mga niagi ato mga hulga diri sa Dakbayan San Carlos.
4: Pero daw. Slide to kagahapon manugkuan. Kuanta na to ga pamahayag ba ang mismong principal bitaw ka kita Bray pero ni kuan man ni nga pamutsag nga sa division office ka lang daw kay dili daw sila autorisado nga mo padaya kung sentimento
15: aha
4: usahay
15: po dunta no ang atong mga ato ang mga teacher bla principal for the benefit og mga ginikanan wala may problema kung mapagawas mo o mamnugid na mo din nga tsakto na nakapanimaho may pulbura diri kinang ing-ani, wala may dapat hadlukan, ana. Yes, I'm sorry, no? Pero hinautunta ba next time kay ang pinaka-kuan man gudron, pinaka-paspas nga dissemination sa information, not only for the social media, of course, the radio station like us, ang K5. So, kung mangutana lang naman ang media nga, ma'am, may naayunsa diri, nanimaho daw og pulbura, kapila rin yun mo tubag kakipay pam siya. Yes, sir. Nanimahog pulbura. Mao ganito nga ang mga bata diri. Gitipo na mo. Muang giusa dira sa playground. Kay para masiguro na mo. What's wrong with that? Kung mauna imusulti. Kay Feb Jung, anong di sa kapagawas diha?
16: Ito, sir.
15: Di ba? Wala man.
4: Pag-iga sila yung lahat kong protocol. Kasi pa, Bryce. Sige na lang.
15: Sus ko.
4: Sige lang. Ito alam na ipaluap.
15: Deka, Feb Jung. Dahil lang yun, ha? Usahay, kining mga protocol. Ato aning i-bend ang protocol kung si Senador Pitulpo pa. Let us bend the protocol somehow kung need na nato, ngay pabalos publiko kung say matabang nato for the activity ng mga ing-ani or mga events ng ing-ani nga makahatag og tublag sa tawo. Wala may di man ka mapriso diha kung manugid ka nga tinuod na ay pulbura.
16: Correct, John.
15: Nanimahog pulbura pero dili pa misigurado, sir, ha, kung pulbura ni basig kuryente pa pod or basta ga-investigate mi ron. As simple as that. Nganong, ya, ay sus. Wala may, di man mo mapriso, ana. Wala man ay problema kay nanugid raman mo. Ang pinaka the best ana gani, nga mapabalo na to ang publiko, nga maing ana, so that ang mga ginikanan, maka-preparar po sa ilang kabataan. Ngano, if in case, just in case na ay bumba man yung tinuod diha, Kung walay mga ginikana na mga bata nakaanha diha kay wala ninyo gipabalo dayon, matabangan ninyo naghakos na mga bata.

0: Manggawa sa mga estudyante. Iyawan ako taan eh. Oy.
1: See? Ginikana na ha?
0: Manggawa sa mga estudyante. Natanda ang mga estudyante ng gawas. Kami po na kuyawan po ni Duri.
1: So video ni siya sa usa ka kainahan.
2: Yes, kita bay.
0: Kuyawan po taan ni Uy, ni Maho. So, oy, sunog. Ito ng gawas ang mga estudyante, oh.
1: Hindi pagawa sila.
0: Ay!
3: Oh. Sige, tay.
0: Kuya, mani, oy. Unsa maning baho. Lain magbaho. Bahong. Bahong ko ano? Bahong pulbura? Bahong pulbura? So, ang gawas man ang una mga taga-tandang.
1: Tandang Sora Elementary School na mga ka-K5 San Carlos.
0: Oo, na, nanggawa sila tanan.
1: Oo.
0: Oh. Na, gipagawa sa mga estudyante, oh.
1: Imbis nga wala na yo, baho sa itanol.
3: Wala na ito.
2: Bulbura na sa loon.
1: Bulbura na po.
0: Gawa sa mga estudyante tanang standong. No, no. Usa ko na.
1: Ah.
0: Unsa na? Iyawan mo putaan.
2: Okay.
1: Okay. Okay, K-5 Jong, goods na. Aha. So karong so karong adlaw may klase ra.
2: Naara K-5 bro, wala kuad, wala suspension.
1: Mm-hmm.
2: Pero kagapon, after information from Ma'am Teresa Rosa, ni mulibot siya kay K-5 bro.
1: Aha.
2: Yan, yung sisa siya kagapon.
1: Mga ingani unta, no? Gahapon pa lang nakatuyok na o niya after the investigation, mupagawas na puntuntag press release that sa mga ginikanan sa Tandang Sora Elementary School, ayaw mong kabalaka kay wala rato. O, wala dyan ta.
3: Wala dyan.
1: Diba? Asa naman ang concern nato sa mga kabataan o mga ginikanan?
3: Para mawala po ng mga kabalaka ba?
1: Correct. I'm sure ang uban yung mga ginikanan diha basi wala nilagi pa ba eskwela ang mga kabataan karon.
3: Bitaw, no?
1: Kay wala man sila ideya kung unsa na diha, unsa na tong pulbura ba tinuod to or basig naaray nang utot nga baho kayo o ano?
3: Sigaw triangle.
1: Diba?
2: Grabe pa nga tota kay tibok ang
3: pulbura.
1: That's what, utot sa kuha na dyan ba? Higante na dyan ba? Ano ba? Diba? Diba? Explain nung taon-ta ba? Diba? Naitabot to gapon mga last Jess Imedia. Pagka hapon-hapon unta, pangalas 4, alas 3, mupagawas na unta tag information. The official statement from Tandang Sora Elementary School regarding to the alleged nga baho sa pulbura to all valued customer. To all parents and students. Don't worry about what happened in the morning, ano ba?
3: Because it's nothing.
1: It's nothing to lose. It's gonna change. Ano ba? Ugma, iskwela lang mo, there's no suspension of classes at all. Because utot rajud to sa estudyante nga gi...
3: Nagkaog triangle.
1: Nagkaog triangle. O di gani, utot rato sa principal o maestra, giusa nila may collaboration sa utot purting bahua.
3: Pero makaingon po ba ang mga bata, mga ginikanan, ay maura na ito?
1: Utot rin yan ni ma'am. Di ba, pero wala dyan sila yung ipagawas ng official statement kay Pep Jong. Okay ra.
2: Ato lang susiyon kay basit kita mo na talaga man kay kita bro. Basit mo na.
1: Sige.
2: Mga tumako, mga tumayan ba.
1: Bitaw, no? Dapat anak man, John, kay concern na ito kinabuhi, diri ay. Usbo na itong istorya, ha?
2: Bitaw.
1: Usbo na itong istorya, nahulga na ni ang mga ginikanan because sa natabo sa Tacloban. Sa mga bomb threat, diri sa Dakbayan, San Carlos, shooting threat, kung uban pa nga mga hulga-hulga. So, dili na ito ni disregard, basi makadungog na punta, kwanto, kinang dili to alarming. Yeah, dili alarming, pero ang una-una sa ginikanan, alarm na kaayo.
2: Wala ka kaayo.
1: Basig may ingon na po sila, isolated case rato. Isolated, wala rato, ana. Yes,

0: tama kay wala man jud, pero dapat ipabalo nato din sa ginikanan nga ayaw mong problema diha kay okay ra.
1: Oh. Ano on kagapon ni kita bay di pagbay man ni Ma'am Teresa ka dili nila ni disregard tapos pa kagapon siya mismo mo nang unay pagsuti.
0: Okay, sige. Salamat kay Ma'am Jong, thank you, good morning.
1: Okay, so muna natin madangat nga report pero nga puntaga para sa Foro de los Fuegos program dahil ako sa Bisbal diba, kay Pamela Dog Mike Tay. Live tayo kan gikan diri sa May Santalo City PNP. Ako si Kitab Jong Brazales para sa kampiyon ng mga balita. Sa Bisbal ko kalingawa sa Ragros, Kitab Jong Brazales.
2: Makamainit lang issue at usapin ng bayan. Foro de los Fuegos.
0: May buntag ni Dodong Aldrin. Oh, good morning, Dol. Taga Bayawan ni Dol. Kumusta? Okay, Radola. So, maura man na usay ato, ano? Usay good, kining may mga igsoon ta kay Five Pam. Nga ang paglantaw go nila sa media, mubo kaayo. Yes. Pero wa po nila kabalo kung kining mga media ha, naka-tarong ba or dili, ano ba? Usay ang media, si Ma'am Jess pa, sir. Usay ang media, gina-disregard. Oo, gina-disregard. Pero, ang media mo nagahatag og mga information nga madali-dali nilang makuha anong information. Imuhang mic da kay murag di na ka media.
3: Correct. Correct, so, kay kung wala ang media, maglisod man ang information dili dayon maabot dito sa mga katawhan.
0: Oh, correct na. Ima ang mga tao sa prangka nga istorya, no? Once nga ray mga events kay Five Pam, asa sila mamutuki dayon sa imo abri sa cellphone nila? Media.
3: Media.
0: Na. Ay, check bi sa K5B sigurado.
3: Sina na sila gipost. Kana.
0: Anong di man ta mo pa interview?
3: Ay, kung yun nakapuyan, sulti.
0: Oh, public service, biyani.
3: Mm.
0: Oh. Sige lang, tag-protocol, nagbinumbahanay na protocol, giyapunta.
3: Sure. Tuman.
0: Wala ta sa Malacanang.
3: Mm.
0: Oh. Diba? Mga ianak ang mga event unta ba, dili na ta mahulat pag unsa kay nga numan, para na sa pumuluyo, las binadyod sa mga ginikanan.
3: Mm-mm. Para mabuinan pa nilang kabalaka itawan.
0: Na. Natotong kahapon, burang mga zombie mga ginikanan, nagdagan-dagan ang uban, kay kunuhan, ni pulbura.
3: Mga anak nila.
0: Mga anak nyo na unahon. Unya karon di tamo pagawas, di tamo interview mas, sagmuingom lang na tinuod na sir, pero okay na.
3: Pwede.
0: Ayun ang problema, ang mga ginikanan, kaya na-check na namo, ama o naman di ay ni sir, oh. Oh.
3: Sige na, Lara.
0: Ana, di ba? Sus ko. Mahal. Ingon di rin ni sir boy, no fable. Ang likod anang tandang sora sir kay squatters area na sa una nga gi-demolish na og basig ning leak daw ang ubang septic tank diha og naabot sa school ang sungaw kay basig sige na dugay pagani lang tungod kay trending ron ang mga hulga-hulga na kuyawan na ang mga parents og mga bata. Oh, okay. Mga squatters area kuno na sa una diha.
3: Daghang
0: mga balay.
3: Mm.
0: So daghang mga CR, mga septic tank ba, mga ana. Pero agrabiha pud sir boy ang baho burag pulbura ko mo sungaw man jud.
3: CR di ya pud mura murag itas.
0: Kay sir Jong report na. di ko ka dungog.
3: Na kay?
0: Ha?
3: Na siya interview.
0: Kay kinsa man na? Division. Ah, sige. Ay, salamat kayo kay Pep Jess, no? Kay, mga nagipangita na to, ganiha pa, kung unsa ang investigation, ani. Pero, pwede ni kay Sir Boy, ha? Pero, makasmile buta ni Sir Boy, nga ang baho di ay sa mga...
3: Squatter.
0: Sa mga, hindi, sa mga septic tank, di ay murag pulbura na di magdugay kay Pep Pam.
3: Ano, but, wala ko idea.
0: Makapasiga ni Ben ang gasol.
3: Kanang, kuan, pulbura.
0: Dili hoy kinang septic tank kan. Kinang kwan ba ang imong pop dira mudagan ba?
3: Dira. Dili siguro pulbura.
0: Dili po grupo pulbura baho oy.
3: Murag kana imong gi kwan dira.
0: Ha?
3: Ang walo na lang pod. Pulbura.
0: Dobi, pro check na to si K-Pop Jess na siya ay additional nga information regarding ani. Kina interview niya ang division head mismo. Diri sa Dakbayan, San Carlos. Sige, check na to, abe, oh.
2: K5 News FM Live Report.
0: K-Pop Jess, good morning. Wala pa di ay. Ha?
3: Pagpadungog.
0: Sige, diri na lang kay ipadungog niya. Ipadungog da, K-5 Papa.
3: Ari lang, K-5 Jess.
0: Oo. Dire na lang kay didto ni siya ganiha di ay. Oh. sige. Dira na lang tapad mo. Unsa kono K5 Jess ang sulti diri sa taga division? Ayon na lang siya ipakita K5 Mon.
4: Yes, kay February, mayong buntag. Bago lang ko gikan dito sa kining Division Office sa Department of Education San Carlos, aton interview si Ma'am Heidilyn Jeromiano.
0: Diyas, dili na mao si Heidilyn. Lain po to, no? Atong champion, lain po to.
4: Heidilyn Jeromiano, kay February. Siya ni ang Assistant Schools Division Superintendent sa DepEd San Carlos.
0: Kana.
4: Iyang gipayag kay February nga gahapon mga pasado alas 10 sa buntag nakatimaho og kanang pulbura ag mga magtutudlo og estudyante sa Tandang Sora Elementary School. Sumala pa niya pag kuan kay namang kun sila ay meeting with mga applicants sa teacher ba?
0: Teacher.
4: Wala siya dayon ka adto sa kuan sa area na nahitabuan.
0: Okay.
4: Gi-report na lang sa iya ha sa disaster nga sa school.
0: Aha.
4: Disaster sa school nga kanang mo na nahitabo. So gi-check ni sa DRLM sa school ang mga rooms kung naabay sunog nga mga wire ana.
0: Okay. Mm-hmm.
4: Kay nanggawas naman ang mga estudyante o mga magtutudlo sa ilahang mga room ka kay February. Moto gi-check sa DRLM school kung doon na ba yung mga sunog ng mga wires sa mga tagsa ka room.
0: Aha.
4: Pag-check nila, wala man kay February.
0: Wala jod.
4: So, wala jod. Mm-hmm. So, moto, siguro ang kwan ato sa hangin daw kuno.
0: Hangin.
4: Nga nasimhot lang sa mga
0: estudyante
4: o mga magtutudlo.
0: Katong suspect nga sa tapad nga tunghaan, wala na to.
4: Wala lang sila kabalo kay February kung naabay ang ilahang kwan basin og naay nagdaob. Nadaoban to ang katong ingon ato nga pabuto or unsa ba to kay nanimaho mang kuan basig diha ra pod ba sa area sa ila sa atbang ni ana raguro ang hangin daw.
0: Pero gipaabot pod ni nila sa PNP sa pulis?
4: Yes, kay February naghimo sila og incident report bahin ani kay kung mangayo ang regional or national.
0: Aha.
4: Nila sa DepEd mapasa din nila ang mga report.
0: Aha. So, karon okay na ang Tandang Sora, wala na yung kabalakan.
4: Pagkakuan, kay February, after atong kanang gi-check sa DRRM ang katong mga mga room, pagguman ato, okay naman, wala man sila. I-check usa nila ang safety sa para sa mga bata o sa mga magtutudlo, usa nila gipabalik sa mga tagsa-tagsa ka room.
0: I see. At least na hibawaan na to, ano? Oo. So, unsa man, inang unsa yun ang lugar dira sa una, according to Sir Boy, may idea ka kung unsa na diha?
4: Layo raman ang Tandang.
0: Sa mga diba squatters
4: ang,
0: area?
4: Ang likod sa division office, mo na siya ang katong lugar squatter area. Kaning terminal ba? Old terminal.
0: Ah, okay, diha din na.
4: Mo na yung old terminal likod sa division office. Ang Tandang, diri raman at bang sa kuan.
0: Pero matingala mapunta kay nanimahog pulbura, dira radyo dapita sa ilaha. Kita wala ta diri nakapanimaho.
4: Bitaw. Ang dito raman.
0: Gani?
4: Siguro ang hangin paana niya. Wala ta kabalog
0: ni. Posible pod nga wala kaabot diri kay nahurot na nila dito ano. Dili bitaw, seriously, no? Kay kung ingon tag hangin, makapanimaho pareha ning etanol usahay, di ba? Etanol wala na.
4: Di ba taga panimaho diri kay aircon ni tuwa sa wal sirado man kayo.
0: Aside from us, kinang nasa gawas ba mo reklamo jud na?
4: Dito sa gawas.
0: Oh, mga pedicab dira, mga kwan mo reklamo jud unsa man ni manimaho man ta diri, ana.
4: Bita ba sig na inagkuan ba nagdao, wala lang ta kabalo.
0: So kung naaman jud nagdao dira gawas bi, panugin na para mawala nang kuan, di ba? Dili siya ingon nato nga i-disregard or ipawalang bahala ni Kipab Jess. Wala ta kabalo. Kaya kining mga bubambumbar ba? Pulbura ba na ay? Oh.
4: Ito.
0: So, dira man ay basig na magbinuang drisdak bayan ba? Panigurado lang na atua ba? Wala tayo kwan. Anyways, pero na-check naman so far, wala man dyan kay Pam Jess. Aw, very good. Ano?
4: Okay naman ko na may klase raman.
0: May klase naman.
4: After atong kwan, pag-check nila sa mga room.
0: Aun sa ka-stricto ron ang mga schools kay Pam Jess din eh? Nagisigi ba ito nila itong check-i-check ang bag so far?
4: Naay mga watchman ga kuan ga atang yun sa tagsa ka mga or guard. Plus anang Hulyo may guard sila. Ang diri sa tandang is watchman lang na.
0: Apa nga estudyante man nagagmay man kayo elementary?
4: Ang
0: sa tandang.
4: Oh.
0: Ang concern ba lang dapo nato dira ang sa mga hulga-hulga kining Hulyo, mga kining Santa Rita, Tanyon, mga high school diba?
4: Ah, ang kuan ang Santa Rita kani mga private guard na ilaha diha.
0: Stricto jud kayo.
4: Oh, stricto na sila.
0: Dapat lang.
4: Ginakuan nila nga asa ka ma'am, ana ang kay bisan og media ka. Ginakuan ka asa ka padung ma'am.
0: Oh, that's normal, that's normal. Importante mo pa interview dili kay managunago ba. Onya, Keep Up Jess, okay na. Or, unsa to gahapon, ang hatag kunog ayuda din, he? Pila to?
4: Kuan, nang hatag kunog ayuda, gahapon, ay niabot niya helicopter, at tingala, tag unsa to, yung hugba, deri.
0: Ayuda, da ito?
4: Ayuda, da ito, ang gdala ni kuan, eh.
0: Malita-malita to?
4: Ambot, unsa gisudla nila sa ila.
0: Kuan ron, eh, ang uso ron, ang trend karon Keep Up Jess, kay malita versus bag.
4: Bagro gisudlan eh.
0: Bag.
4: Oh, kay si bagro gisudlan.
0: Kay si Madam Sara Duterte bag man to iyang kwarta daw gikag bangko ang malita kay Bongbong mana. Sige, unsa to gahapon na helicopter daghang kayo na ingon nga unsa naa dinhi nganong namin helicopter duha ka buok.
4: Gani. Naaday gahapon kay Kefebray is ang secretary sa DSWD si Rex Gatchilian. Mao na ito gisugat gahapon amurag kuan ay murag artista nga.
0: Murag artista?
4: Pati daghana pulo ko buok sakyanan gi nagsugat niya.
0: Ah, sa pulo iya nagisakyan tanan or sara?
4: Oy. Pulo kay namang gud say mga kuyog kay Kefebray nga mga official pod.
0: Oh, mga tawo na niya
4: Official ya dayon naapoy kaning mga official diri sa kuan ba sa Negros Occidental.
0: Oh, kina mga official mo abot kini ang mga dagkong mga official gikan sa national.
4: Napo na sila.
0: Ah, ang mga diri sa local makitaan juna nimo sila. Bisag wala na sila ilabot diha.
4: Oh, mo to gisugat to siya gahapon nila ni Mayor Rene.
0: Kina noon sigurado kay Mayor gud siya.
4: Sa local man sa San Carlos. So kahapon kay February, usaman ang San Carlos City sa mga lugar nga naapektuhan sa Red Stripe Soft-Scale Insect kon gitawag og RSSI infestation.
0: Kuan na lang pinakasimple ana ng mga piste ana na lang. Kay ang uban ra ba di jud kasabot ana mga
4: bitaw kaning Red Stripe Soft-Scale Insect kani mga gagmay kay nga murag kuan ba?
0: Mga linintian ana, mga linintian nga mga insekto.
4: Mga insekto kay February nga mo na naapektuhan mga katubhan, mga utana nila di, mga utanon nga gipangtanom nila kay February. So daga mga mag-uuma og mga farm laborers aga naapektuhan ang ilang panginabuyan no man niya maguba ang ilang mga pananom.
0: Aha.
4: Isip dinalian niya suporta sa maapektado mga mag-uuma ang DSWD nang hatag og tag 10,000 325 pesos nga tabang pinansyal sa mga mag-uuma para makatabang sa ilang mga gastuson o mga pag-unang pagkinahanglan samtang padayon nilang giatubang ang epekto sa maong infestation kaki February.
0: Paspas lagi kaayo nga bago ora maning piste ning abot katong bagyong Tino piste wala jud kaabot. Ipay pam?
3: Piste, bago na abot niya. Katong ayuda sa pisting Tino.
0: Wala dyan ka abot.
4: Bito, no?
0: Oh.
4: Ang uban niya mga panimay kaki February sa kuwan lang ni Nato. Ay, may isgot-hisgot lang ni Nato.
0: At tinuod lang po, no?
4: Ang uban niya mga bahay nga katong naguba sa bagyong Tino.
0: Oh.
4: Gikuan-kuana na lang nila. Nakitaan ako dito ang katong sa Walos. Guba magiging ka ito ang iyahang...
0: Balay?
4: Guba magiging ka ito iyahang balay.
0: Mm-hmm.
4: Agrabi ang ingibongbong scene na lang kaki February nga. Kanabit itong gitagpi-tagpi kaki February nga. Nipis kayo?
3: Hello eh.
0: Para na lang jud nga may bumbong.
4: Para na lang jud niya makuha ng ilahang balay ba?
0: Matabunan sila.
3: Matikop.
4: Oh, matikop ba?
0: Mm-hmm.
4: Luoy kayo.
0: So wala gyapon may abotong iya sa Tino?
4: Wa gyapon ay.
0: Maunta ni explicar sa GTSWD ano na una paninin.
4: Unta gahapon ka kay February o gipahibalo pa lang ta na abot si Kuan.
0: Adi man po nang pa-interview. May protocol man po na.
4: Gidangas si sa kanto na lang kuan guro unta taga DSWD nga kanang
0: local na lang.
4: Ni nila.
0: Oh, local na lang.
4: Yeah, anong dugay kayo ning bagsa ang kuan financial assistance sa bagyong Tino.
0: Oh, bitaw man ingon na to ganiya. Kining ayuda sa piste Naadayon. Bago ra maning piste, di ba? Pero ang ayuda sa tino piste, wa jud. Pila, pila ka buhok ni nakadawat ane kay Five Jess? Daghan ko rai.
4: Ubay-ubay yun kay Five Rai aga nakadawat ane. Daghan kayo.
0: Mayo-mayo. At least maihinabang ano kay Luoy binika yung mga nguma na to. Unsa na, mga farmers na to. Nga, yung mga insekto, sige, apil-apil diha. Wala, guru. Wala, manggod ninyo ihawi, guru, nagmanok, guru, gidagaan. Gidugo-duguan man ta na kay Five Jess, guru, mananom ka. Dugo-duguan.
4: Oh, pag sure, oy.
0: Oh! Ako biya tubong ubukid biya ako kay Five Jess. Ang ako ang amahan sa una, once mananom og saging, di, mananom og unsa na gani, kinang humay,
3: humay,
0: mais kay Five Jess, ihawa nagbaboy og manok.
4: Sa naol.
3: Haladan sa baol.
0: Uy, halad sa baol na aron nga mga insekto dili maadto diha, mga kinang dili pareho, mga sapat-sapat ba. Hangyuon man na diha nga gidulutan ta namo dinhi. Ayaw ninyo gilabti ni ko ang pananom ha.
4: Sa makaraan.
0: Oh, gani. Kay sila mao na wala na maslaga tuo, dapat inanaon ninyo ihaw mog manok. Unya ka baboy niya.
3: Nga kaon dai ta dito.
0: Ha?
4: Butan og guan ang pila ka ektarya?
0: Ay dili oy, sa usa ra ka place oy.
3: Sa usa ra ka lugar.
0: Butang kag lamesa diha unya mo hakad kag drag kanon unya butangan ni mo halad ang tawag ana.
3: Halad, halad.
0: Na. Unya pag harvest na pod nimo, same ra pod na.
3: Oh.
0: Ihawa na pod.
3: For example kana magtilaw og mais butangan dito sa baol bisaya nga manok tibuok.
0: Na. Mura mo respeto ang mga pesti, bahangyoon mo sila.
3: Mga pesti. Pesti niyawa.
0: Mga pesti mo, ayaw mo. Di, mauna, kay Five Jess.
3: Mabito na, kay Five Jess.
0: Pero dili man na sila ang mukaon. Of course, ilang, kuha na ila ang...
3: Ang baho.
0: Baho.
4: Ang paghuma na to, ilang kanon.
3: Kuhaon, tugbalik.
0: Ang mukaon na, ang namun, ang nangumbira ninyo, mga piston. Ang nangumbira.
3: Dili gitong mga pesti.
0: Mga tao na mga ona itong naghulat dito sa halad. Hala, mo na magkinan anay diha.
3: Lagyan ako si Brian, bakit na po siya mga inana diha.
0: Ay, taga-bukid kay kong dako. Taga-bukid kay kong dako noon sa ka.
3: Taga makarilit na bukid-bukid.
0: Itinuod man yun na.
3: Si Mari, di karilit.
4: Di ko karilit kay wala mamamit.
0: Mauna ko ang usan na matikda, no? Depende sa mga namina ro, matuo ba mong dili. Naana na ana mga sapat-sapat, mga insekto. Kay burag nawala na ang mga halad-halad sa mga AI nga panahon karon kay 5G.
4: Naana magod ta sa modern
0: na, world. Lantaw na sa modern. Sige lang tag-hulat anang ayuda kay modern na.
3: Move to.
0: Nya, salamat kayo nya. Wala man ta katilaw tong chismil. Eh.
4: Daoy bahala bisag piso.
3: Nipulit na, nipulit na.
4: Nipulit na.
3: Ay, sayang.
4: Dagan pa man to siya giatuan kun gahapon. Naas na abot siya talisay. Mga RSSI, Negros Oriental.
0: Ana, nganong siya man jud ni hatol kay pwede ra man ang kuan. Ah, senador na pod.
3: Ang CJ personal, no? Ha? Personal, ginanginiya ni Hatod.
4: No comment. Murag bipisara
0: ba? I can't comment on that. I can't comment. At ang ininyong pangalan sa 2028, yeah. Rex Gatchalian.
4: Sana all.
0: Senador. Oh, pero sa November 2, 2026, Jezebel Barbicho.
4: Kagawad sa Bragi
0: Kagawad Bagunbon.
4: Kagawad sa Bagunbon.
0: Oy, pero na ibagong ipagawas na po nga balita, oh.
4: Saman.
0: Burag di na po madayon.
4: Ah.
0: Kaysa 2028 na po kuno. Naunsa naman ning Kongreso, oy. Tama na ning pagpangawat na sa Bragi.
4: Nakadaga na ni.
0: Adi, lakaw na lang ka.
3: Itong mga kawatan, eh. Ito may listan.
0: Sige, salamat kay Five Jess. Good morning.
4: Sige, kay Five Brian, muna itong mahatag yung report. Alam sa programa nga, For the Los Pueblos, kay Five Jezebel Barbicho para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Para mainit lang isyo at usapin ng bayan, For the Los Pueblos.
0: Kana si Jezebel Barbicho, ha?
3: Grabe, si Madam Jezebel.
0: Grabe, bisa gatuwad, balita na yan.
3: Kapagawa, hindi naman siya.
0: Ingon din rin ni Sir Boy Nofable, ang tandang Sora og ang tandang Sora and Division Office sumpay ra na sir kay Rome sa akong misi sa una gaumbaw na sa squatters area ga L Mangod ang posisyon anang tandang Sora. Okay. Wala jud tay sukol ani Ma'am Jess kay yang sawa day teacher dira sa una. Onya kaduwa na ni ka best no? May numduman ni mo atong katong suspension of classes ba? Nga ang tanang barangay ra ang may walay klase nga sa Pikas, tapad ra sila sa Pikas, walay klase kay naapil sa suspension ng sa Pikas, wala na ara kay wala naapil ang iyang barangay. Maumaon na tabo gahapon nga ang panimaho na sa Pikas nga eskwelahan, ang tapad wala jud ka panimaho. Di ba no?
3: Gani katingalahan sa
0: sagdi na dai. good morning to Janet. Ingon niya, dagan ang tawag ana sir, wa na siya timla.
3: So, timla.
0: Sige. Nalimot ako na. Si Los, namahaw, mamahaw taninyo K5 Bray, K5 Pam, K5 Jess, og sa mga naminaw, gigutom noon mi naminaw da. Oh, mapapasana all taaning ayuda. Oh. Ah, nakadawat guru ni.
3: Wala kayo na mapapasana all man daw. Dapat si Kuanoy, Madam Julita Kanoy. Good morning, Sir Bray, Ma'am Pam. If magplant taog mga tanom, dapat kay Lord Jesus na to i-trust. Tanan, kay si Jesus lang makabali. Thanks and God bless us all.
0: Unya, kay kini mga insikto, yamanin sa mga yawa-yawa.
3: Oh. Okay, piste yung ganun, no?
0: Ay, nako, basing namoy prenda diyang RCR. Sasakyanan, mga K5, ha?
3: Unya, bitaw, kanang wala na yung kwarta ba? Nagproblema.
0: Oh, katong mga mangunguma na to diha, pero naisakyanan ba? No?
3: Ayan. Pero uma kay, dako mampun nga uma.
0: Dako nga uma. Oh. And titulo sa Yuta or Balay, gadawat ang Ishaling Finance Corporation. Prenda na mo dito, pwede pod mo makapa-finance kung mapalit mo Yuta, Balay, or Sakyanan. Burag, kung pwede ka kaprenda, pwede ka kapalit. Sila ang mo finance kay Five Pam. Tag-as,
3: no?
0: Ha? Tag-as ag appraisal, mubo ang interest.
3: Wala nindot, Brian.
0: Nindot.
3: So, katong ganan, mapalit og sakyanan, niya, kulang ilang cash, dirid na sa Isha Link.
0: Dira na.
3: Kaya sila na mudugang, ana, sila na mapalit. Pero syempre, nyo pong bayaran.
0: Syempre.
3: Pero gamay man pong interest.
0: Gamay, rai ko para sa uban, oy.
3: Ang uban kay, murag tupong-tupong raman sa imong giloan.
0: Dira, kinang dako pa ang interest sa giloan ni mo ba?
3: Mauna, pait ka ice bulsa.
0: Pero diha sa Ishaling Finance Corporation, okay kayo.
3: Okay ra kayo.
0: Okay
3: madala ra jud siya kay maba lang man.
0: Naasla sa Center Mall nga ka K5 diri sa Dakbayan San Carlos and puho naasla sa Kanlaon may opisina na og sa Gihulngan.
3: Okay.
0: Ingon ni Los diri, nakadawat mi Ma'am K5 Pam katong bugas. Salamat kaayo kay dako jud kaayo og tabang para namo. Oh, gahapon di gahapon ba?
3: Ay katong gahapon.
0: 10K to gahapon eh. At 10,325. May waki pa.
3: Nadipakapin.
0: May pakapin pa, no? Anyways. Congratulations sa mga nakadawat.
3: Sa wala kadawat, abising na pa'y muda sundiri mo tugpa.
0: Pananom
3: mo sa... Sinanapoy mag-helicopter. Pananom og.
0: Pananom mo sa mo, unya ipakaon sa insikto para makatinti mo.
3: Kapoy. Grabe ya ba?
0: Pax Silica. Adri sa ta, gamay na nga oras ang Pax Silica.
3: Pax Silica.
0: Kay kining Pax God, ang iyang meaning ana is peace, kalayaan.
3: Kalayaan.
0: Peace. Kalayaan, kalinaw, ang Pax nga gitawag kay Five Pumps. Ang silica, mauni ang gitawag nga silicon. Usani sa gisulti ni Presidente Bongbong Marcos niadtong Lunes sa gitawag nga National Drawing Day. Sona, State of the Nation Address. Nga later on, ang Pilipinas naanay Pax Silica Hub nga ipatindog sa masobra usa ka 1,000 more or less nga ektarya dito sa New Clark, Pampanga, Kipaypam. Unsa man ni ang Pax Silica? Kini siya, mga ka-K5, suportaan ni siya sa United States of America. Sila'y mugasto, ana. Nga nung diriman jod sa Pilipinas, K5 Pam. Kay ang Pilipinas, unsang nga isabi sa iyo, Amanggaranon? Dato tadiri sa gitawag ng mga minerals.
3: Bitaw.
0: Mga nickel. Og uban pa nga gamiton buhaton og microchips nga ginatawag K5 Pam. Microchips na mo na ginagamit pod sa ginatawag nato nga artificial intelligence. Na kay wala man tay kapasidad according sa uban nga mo pa mubuhat ana mo pa suporta na lang or Amerika na lang.
3: Oh, ang Amerika na lang ang mo suporta sa Pilipinas.
0: Sila join mo trabaho.
3: Sila din manguna ani.
0: Sila jud. Na sila jud. So, maron na gamay lang ako nga balikan ako ni ugma, palalman na to ni. Ang gikalipay gud dito ni Presidente Bongbong Marcos. Kay kong mahitabo ni ang Pax-Silica Hub, maka-create ni siya thousands of job kay Faypam.
3: Oh, maayo.
0: Daghan ang makatrabaho.
3: Oh. So, and, makunhuran ang mga walay ubra.
0: Yes.
3: Yeah, nindot ni.
0: Og ang priority ani mao ang mga Pinoy jud mismo ang makatrabaho.
3: Bito.
0: That's the good effect kung matigayon ni diri sa Pilipinas.
3: Kung matukod,
0: galing kay kita diri sa Visayas o Mindanao, ulihi, radyo ta pirmi sa mga ingani, kipaypam.
3: Ulahita.
0: Lantawa sa mga budget, kita diri, mga ginagmay, radyo na nga to, adin hi.
3: Naroon lang sa kuwan sa Luzon.
0: Sa Luzon, radyo ni pirmi.
3: Omo
0: mudao ganay presidente nga gikag Mindanao, sila ra pud na didto makatilaw daghang budget pod. Unya kita diris Bisayas mabilin na jud ta permi.
3: Luya.
0: Oh, wala man tay senador gani dinhi.
3: Masi wala sa kadumdum dire.
0: Kadumdum man pod galing kay wala lang tay mga official gun nga taga dinhi.
3: Ay.
0: Lamo na nga baraga pabayaan na lang jud ta usahay ba?
3: Sakit naman ang pabayaan.
0: Oh. Kay diris sa tua sa Negros sa Bacolod. May naaman unta mo nagpadagan senador diri sa tua.
3: Pero?
0: Dili jud mo daog.
3: Ay,
0: okay, mismo.
3: Mapilde
0: ra jud kay mismo ang taga Negros Occidental, mga crab mentality mo. Kinang dili mo sila gusto may mo daog nga taga diritwa kay basi malabawan ta.
3: Ay, mao pud. Mao di na permita mo lahi.
0: Oh, uli hay ta permedyo ana, no?
3: Hindi na bala mga gano sina.
0: Galain lang buot ta blang kis kay ate bla.
3: Galain bala ang buot mo.
0: So diri ta balik ta diri kay Five Pam.
3: Sa Pax-Silica.
0: Sa Pax-Silica. Ang good effect ana. Ako na i-discuss ninyo on ugma na lang kung unsa ang mabuhat anang Pax-Silica ha. Pero ang good effect ana is create job, more jobs sa Pilipinas.
3: Nindot kayo.
0: Oh. Ang negative effect na naman, una, daghan din siya kaayo nga magamit nga tubig kay Five Pump. Unya, mas mutaas ang makonsume nga electricity. Unya, kita na ba din sa Pilipinas, permihan na tag-brown out because of gamay ang supply sa electricidad. Tulod yun eh ang bad effects niya. Makahatag og problema about electricity, problema sa tubig, ang ikatulo, maoni kay Five Pam, ang
3: kinaiyahan.
0: Environment.
3: Kinaiyahan.
0: Why? Mining ang matabuan ni kay Five Pam.
3: Ay, hala.
0: Dito sa Clark, Pampanga. Ang mga environmentalist ron, nagproblema na kung unsao nila ni pag-away kay Five Pam.
3: So, maudining kuan, daghang kaing grupo nga nabalakaan eh.
0: Yes.
3: Ay, hala.
0: Mauna na siya.
3: Daghang pong wala mi uyon.
0: Daghang wala mo uyon. Pero brag wala takabalo kay kalitra man nagisulti ni Marcos sa iyang zona.
3: Mura na magipakurata niya bang mga tao.
0: So, nga nung diri man dyan sa Pilipinas, nasulti ko na ito ganyan, daghang mga minerals, good minerals diri sa tua, nga pwede maghamit, ana.
3: Dato ta sa minerals.
0: Ang US o ang China, mauni sila ron ang pinaka-powerful. Since then, naglumba-lumba ni silang duha.
3: Lagas-lagas rin sila.
0: Oo. So, labaw pa man dyan ang Amerika ron. Pero ang Amerika ron, burag problemado na sila, kaya burag maapsan sila sa China. So muna nagbuhat sila ing ana aron nga may mga mabuhat sila nga makadugang sa ilang pwersa nga nakita nila ang Pilipinas mo'y makatabang. Na kay kaalyado man sa Pilipinas ang Amerika.
3: Sugot dayon
0: si Marcos.
3: Ngitag bumbahan.
0: Oh. Onya karon ang China kontra man ang Pilipinas because of the West Philippine Sea. We don't talk kung si mabuhat anak nila. Kay baluba ka nga ang Amerika. Pagkakita nila nga gauswag lambo ang China sa mga new technologies karon,
3: sa ilaha.
0: Oo. naa sila'y mga produkto from America nga ginagamit sa China nga giban na nila nga wala nila ginabaligya na sa China para dili sila makahimo ang China.
3: O nga, para di makalabaw. Ay,
0: para di makalabaw.
3: Grabe, no?
0: Nabaslan po sila sa China. Kaya naapoy mga produkto came from China nga ilahang produkto nga ginabaligya sa Amerika.
3: Para gamitun.
0: Wala na nila po ginapabaligya dito. Muna nga sige ni sila
3: bangi-bangi.
0: Bangi-bangi ron.
3: Di dito sila magsinabot.
0: Dili magsinabot. Nga kita sa Pilipinas. Pagkalabuan na lang sila. Mahimo lang yun taaning
3: gamito nun.
0: Collateral damage yun to. Mauna ning resulta niya. Natay oras. Gamay lang to nga pagsabot sa Pax Silica. Pero ipadungog na ko gamay ang tingog ni Kuanbe, ni Vice President Sara Duterte. Sige, pangutana siya Pax Silica kung unsa ni. Pasensya gid kay 5MJ ha, murag na lamian mako pagsulti gani ha, okay? Oh. Kay sa Pilipinas, salat sa Yaman, man good din lami pod kaayo atong kalikasan. Okay. Ang Pax Silica ni ana si Vice President
6: any thought po about sa Pax Silica na balak mo itayo sa Pilipinas?
7: Ano na? Pax Silica. Yung Pax Silica.
8: Pax Silica?
7: Hindi ma'am, Pax Silica. Do you know anything about that?
8: Wala, ako. I cannot comment.
0: Okay. Okay. Thank you.
3: I can't comment.
0: Ha? Siyempre, burag na siyak po biya si Sara sa pagpangutana niya. Nga burag na...
3: Nabaguhan po siya.
0: Wala siya guro nakapaminaw sa zona. Kaya dasa dahig man ni siya good.
3: Oo. Kailangan to siya ikuan dito. Gibisita ni mga OFW ba po?
0: Gibisita niya yung amahan. Yung OFW. Babay kay Five Pam.
3: Babay.
0: Sige. Ugma na punta.
3: Okay, ugma na punta. Dagang kisalamat. Salamat sa maing panglawas, Lord. Dagang kisalamat po sa ato ang mga suking tigpaminaw. Siyempre sa among bossing nga si Dr. Ramiloy. Salamat sa tanan. Ako na lang ang Queen Oval Media ni Doc Ben San Carlos, kaki Five Pamela Perater.
0: Salamat kay Lord sa pag guide namo everyday. Ang pagbantay sa tibuok kalibutan. Ah. Pabangi in taon ang Pilipinas. Pabangi ang mga tagsatag sa kapamilya, Lord. Salamat po Doc Ramil Itangoy. Namoy instrumento nga nakatrabaho may diri aron makahatagong information sa itong mga igsoon. Ako na lang ang The King of All Media sa Dakbayan San Carlos, K5 Brian Morton. God bless the Philippines para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros.
3: K5 News FM.
9: K5 News FM.
10: Championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
15: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
14: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
15: Yes.
14: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
15: Imagine Sir JP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
14: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
15: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas anak puti
14: because sa atay ang filtration process sa atay grabe kaayo. Maunang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process, so ang atay ga process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins, labina ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E ug K. Gitago kini sa atong atay pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay. Matagigayon nga ato kining abusuan, ilabina jud kung mag-inom ka.
15: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa GP. Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay.
14: Oh.
15: Makita nimo ang health sa imong atay gadepende sa imong pag-amping ni ini.
14: Correct.
15: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
14: Fatty liver.
15: Inom ka og D3Bio. Kay kini na ay antioxidant sir GP. Mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
14: Correct. Og kaning D3Bio, na jud sa unsay supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa ditribayo, gitawag na to nga ferulic acid. Kagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa ditribayo. Ang ferulic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferulic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
13: Ditribayo.
16: Ko si Florazel, before problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa ditribayo, normal na jud ron akong regla.
13: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
13: Ditribayo.
15: Sa kabutang kabahin sa glutathione, Sir JP, daghan na siya sa abukado.
14: Oh.
15: Sumala pas pagtuon, Sir JP, ang glutathione nga nasa abukado ug uban pang mga essential oils like omega-3 ug uban pang sustansya sa abukado, isagol nimo sa ditribayo, mas powerful ang epekto.
14: Mao ba?
15: Pananglita na, mukaon kag abukado. Unya before ka mahaw ininom ka og ditribayo, 3 or 5 ka soft gels. Unya pag human ka na sa abukado nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon, kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa ditribayo ug abukado, grabe jud ang mayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay ug sa imong lawas, Sir JP.
14: Natungod ana sa good fats nagikan sa avocado, rich in vitamin E, glutathione ug uban pa. Iapil pa jud ang atong gitawag nga ditribayo nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas ug gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga naapod sa avocado. Kampyon jud ang epekto sa atay. Ang ditribayo adunay 2 ka antioxidant superior.
15: Gawa sa perolic, naapod siya galik nga makatabang pod.
14: Ang galic acid adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. So ang ditribayo di ay kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
15: Wow.
14: Nga imong giabusuhan. Munay maayong epekto sa ditribayo kabahin sa imong atay.
15: Correct, no? Base na imong utana da, Sir JP, ha. Triglyceride pod ay na ang ditribayo.
14: Oh.
15: Take note, medium chain triglyceride.
14: Correct.
15: Dili na mupabilin sa imong atay. Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis.
14: Oh.
15: Mahimong long chain triglyceride nga maoy gapada ko sa imong buyon.
14: Ay!
15: Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapin jud nga tamis nga imong nakaon, Sir JP, mao nay grabe. Worse jud na.
14: Correct.
15: Ang sobra nga kaon nga tamis.
14: Pati liver jud ang imong gawas ana. Dapat na jud mag-upgrade sa ditribayo over plain D3. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
15: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
14: Dili abusohon.
13: Ditribayo.
18: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang ditribayo. Kay gaana kung pamatiyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
13: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
13: Ditribayo.
19: Ditribayo.
13: Health News. Ditribayo.
16: Ko si Florazel. Before, problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa Ditribayo, normal na jud ron akong regla.
13: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
13: Ditribayo. Ditribayo.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants ng gigan sampalaya ug the sugar cane mga organic compounds ng epektibo batok sa sakit ng diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga, uy.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: The doctor is in.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
8: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
9: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
8: Uh-huh.
9: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
8: Sa Dennis,
9: hili kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, lingkod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism
8: makatabang,
9: sa
8: John.
9: Atong gikaon pero kay di man kamo inom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon sir GP.
8: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas kay baloba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga over weight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
9: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
8: correct,
9: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
8: Kana!
9: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
8: True.
9: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
8: Gusto.
9: Og ang may TC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, maoni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
8: Kana mo'y kuyaw.
2: DTX 500.
10: Kuday si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Diyod kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
8: So, Maudyodok, mauna kung mag-DTX o mag-mytisika, malikayan dyan nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramir, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
9: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP. No, bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibian.
8: Oh.
9: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nagaproduce insulin.
8: Mataot.
9: Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang iproduce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pankreas.
8: Mabangkrap.
9: Muhulat pa ka ug mabangkrap ang imong pankreas.
8: Oh.
9: Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre mag-DTX 500 o MITC. Kung mabangkrap ng imong pankreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pankreas.
8: Kayo.
9: Especially kung parisan ni mo o MITC, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pankreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MITC.
2: DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mopali sa mga butika. MITC, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sasigin na kung tumaog MITC matag-adlaw, naumpuan na dito akong gibati nga anemic.
2: MITC, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MITC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
9: Importante kayo nilang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinahi or sa inyong digestive tract, ug ilabi na ang atong atay ug apdo nga kini gapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
8: Correct.
9: Ilabi na kung matag-adlaw kaga inom sa DTX 500 og MITC. Sigurado jud, Sir JP, nga flawless o walay problema ang ilang nga pagpupo.
8: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
9: Ang baho sa pupo, Sir JP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. Og kinahanglan, dili sakit ang pagpupo og dili pudlison ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang gitawag nila almoranas.
8: Almoranas.
9: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug MITC aron dili ta magkalmuranas.
8: Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
9: Ang pagpagawa sa hugaw kausa hangtod duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir JP. Dili maayo, Sir JP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o imong hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay 3 ka beses matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og MITC makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir JP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa imong digestive tract.
8: Correct.
2: DTX 500.
10: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong hugang nga. Kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo yung kayong DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
9: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir JP. Ang type 1 o type 2, indicate na nga constipated ka or may constipation ka.
8: Lahi.
9: Normal ang type 3 o 4. kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart.
7: Mm.
9: O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
7: Uy.
9: Kung sige gloss ang imong astol, pasabot nga inflame ang imong kolon.
7: Mao
9: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai.
7: Mm.
9: Ang D-Sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pod sa tinai ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system.
7: Mm.
9: Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
7: Ah, brown.
9: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong astol.
7: Mm.
9: Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
7: Muna'y kuyaw.
9: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo.
7: Mm.
9: Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication.
7: Mm.
9: So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
4: DTX 500!
11: Ako si Makoy taga San Carlos, gaya lo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
12: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa bunta, duha sa gabi.
11: 2 weeks pa lang
12: may alivyo na.
11: Pag 1 month ka pa,
12: naayo na ako.
4: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Jenna taga Amlan. Kahyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana og Mighty C.
14: Times a day.
13: Tulo lang ka adlaw ni balik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
4: Mighty C. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
7: Mm.
9: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
8: Muna yung giingondok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabahoan na Diyos ilok.
9: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh.
8: Kayang-kaya,
9: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
8: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
9: Lahera jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok kunya humot pa jud.
8: Ubitaw. Ayun na mug padugay pa. Gamit na jud klinika Dio Fresh.
9: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
8: True.
9: Ang problema kasagaran kay wala ni panahon para mag-exercise.
8: Mm.
9: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
8: Exercise sa kama ba, Doc?
9: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
8: Oh,
9: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
8: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
9: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
8: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
9: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
8: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar cane.

0: idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, naslay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm.
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: Mm-hmm.
1: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
0: Mm, good bacteria.
1: Mm. Usani siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
0: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan.
1: Mm.
0: Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
1: Mm. Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
0: Of course. Muna ilang mga tambahayan, no?
1: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
0: Correct.
1: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
0: Oh.
1: Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom nimo imong pakon, unya pag abot sa imong tunlan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
2: D3 Bio.
4: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
1: Correct. Mm.
0: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan gamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
1: Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
0: Dili.
1: So balik ta, pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo?
0: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, nahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
1: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
0: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
1: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
0: Wala jud.
1: Wala jud.
0: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
1: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
0: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
1: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
0: Correct.
1: Muna nga importante nga mainom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
0: Nga nung mo B-complex pa jud, nga may D3 Bio.
1: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud na ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
0: Gusto ko happy ka.
1: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
0: Wala.
1: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
2: D3

0: kayo.
1: Ako si Richard.
2: Siging galabad akong ulo.
1: Taas na dahil kong blood pressure.
2: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
1: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
2: Normal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Kapalit sa mga balika.
3: D3 Bio.
4: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Jenna Tagaamla. Kahyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo, jud kaayo.
3: Mighty C.
6: Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation.
7: Mm.
6: Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
7: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
6: Naay pamaagi, Sir GP. Mm. Inom ka og Extend Food Supplement.
7: Ay, perfect.
6: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation.
7: Mm.
6: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
7: Correct. Wa jud naay side effects, dok. Naay pakapinoon, frontal effect.
6: Hala? Tay, pwede ka na.
7: Mm. Mm. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, dok.
6: Mm.
7: Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
6: Mm-hmm.
7: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
6: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
7: Ganahan jud ko ana, dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
6: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Uh-huh. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
7: Gusto.
6: Isip usa ka Pinoy.
7: Mm.
6: Lahi ra jud kung makakape ka.
7: Mm-hmm.
6: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
7: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
6: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
7: Lami ni siya, dok, kay lasang kape jud. Unsa? Hmm. Special pa.
6: Hmm.
7: Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriin po nila ang Rayo Coffee.
6: Hmm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo.
7: Mm.
6: Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
7: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
6: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautuntang nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3.
7: Mm.
6: Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3,
7: mm,
6: gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ.
7: Mm.
6: Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang.
7: Mm.
6: Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaw rin, Sir GP.
7: Oo.
6: From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imong atay into monolaw rin. Niya kanang monolaw rin, maadto na siya sa tanan imong mga selula, Sir GP.
7: Mm.
6: Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
7: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Mm.
6: Tungod sa monolaurin, mm, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
7: Wala.
6: Wala. So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3.
7: Mm.
6: Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio.
7: Mm.
6: Unsa may adunay trabaho ni Kiton sa imong lawas.
7: Daghan kayo uy.
6: Gipanindot niya ang imong metabolism.
7: Correct.
6: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mujutay ang imong tambok.
7: Ang nakanindot judok sa D3 Bio bisag wala kagakaon sa mga good fats. Pero kung moinom ka og D3 Bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
6: Yes. Giprovidean kaniya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones.
3: D3 Bio.
0: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio 2 weeks pa lang na matikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
6: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya mag D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
3: D3 Bio.
7: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
6: Dire jud nako nakita sa JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gun ga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko Sir JP.
7: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
3: D3 Bio.
7: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
6: Naipangutan na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Nga no? Ang tsuri Sir JP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
7: Amo di ay na.
3: D3 Bio.
7: Ang brain.
6: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. O ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
7: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
6: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Nakasaplin vitamin D3?
7: Wala.
6: Naarajud na sa D3 Bio.
7: Correct.
6: Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's,
3: D3 Bio.
6: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio.
7: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
7: ayaw gabusuhon.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kompleto, kontot dos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang
3: DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
3: duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
5: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
6: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
5: bitaw
6: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
5: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
6: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani, antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
2: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud yung puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
6: Gadahan ko ng tulog sayo.
5: Ang pinaka importante, inom jud DTX 500 og
6: Mighty C.
5: Oh, aron mataas imong antioxidant.
6: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stress, Sir JP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
5: Mojod.
6: Unya, kanang bag-o ra nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napo higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
5: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
6: Correct.
5: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
6: Mano say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mokin ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niyo usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahutlo na niya gasto, Sir JP. Mo nang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun say mahitabo, mabankrap, Sir JP.
5: Bankrap jud.
6: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Galing, sige mo ni kahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
5: So, Doc, wala dyan tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako si Doc Ramil Oy, seeing maing lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara.
2: Tajud kayong akong blood sugar.
1: Akong gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa D3.

0: sa mga eksperto.
1: GTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Pwede magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo selula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio. Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya
1: ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
1: Karun dayon.
3: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
2: Ew, yucky.
1: Mag-Spore Biotics ka. Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
3: Ako sa Renato, nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: upaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako sa Jubilant, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap pareho sa amarcuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend the food superman for men.
9: O si Rosanne, bao, akong bana, sang nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nagaharaharagid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
1: Extend food superman for men.
10: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa mga sweldo?
11: Ugma po hon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mo hapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
10: Hala, naa di ATM dito?
11: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
10: Daghan magtawo dito, good.
11: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
10: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
11: Sana all na ay i-parking.
12: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramiloy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio. Adto tas mga benefits sir GP.
4: Sure.
5: Dugang nga mga benefits. Mm. Gawas nga ang D3 Bio nindot sa gitawag nga hunger suppressant o appetite suppressant.
4: Wa nay mas lisod pang tambalan ang nga virus, ang HIV. Kung matakdan ka ani, murag death sentence. Hmm.
5: Wala na Sir JP, makaya na ni D3 alone. Ang gistadihan raman is ang BCO.
4: Hmm.
5: Dako ang improvement sa San Lazaro Hospital sa mga adunay HIV positive ug naapoy na nga matay.
4: Hmm.
5: Naa katong mga nagpadayon jud inom og BCO. Ilang na inom og nakasurvive sila hangtod karon Sir JP, buhi pa taon sila.
4: Unya 20 years na ang nilabay.
5: Hmm. Ang importante man lang Sir JP,
4: hmm,
5: madugangan ba ang imong kinabuhi bisag may HIV ka?
4: Mm.
5: Kana bang paglaom nga gihatag nimo nila?
4: Oo.
5: Dako jud kaayo nga bagay.
4: Adako.
5: At least naa pa sila'y panahon aron nga maginulsol Sir GP.
4: Kaya man gani ang HIV doc nga walay tambal, unya kung matakdan ka niini age dayon.
5: Mm.
4: Unsa pa ka jud ang pandemic nga daghan man gani Japan nga makasurvive?
5: Correct.
4: So diha na lang kay pag viral ang problema, inom og D3 Bio kay naa ni siya unsa gani doc?
5: May monocaprin pa jud, monocaprilin ug monolaurin. Mono na tanan ha.
4: Pasabot nga maka-diet ka na, matambalan pa jud imo ang viral load.
5: Ang bintaha ani Sir JP ngano matag adlaw jud ka mo inom og D3 Bio,
4: so
5: kay pagkahuman sa 8 ka oras, mawala na siya. Unya Sir JP, ang imong lawas ana wala na produce og BCO.
4: Correct.
5: Mao nang matag 8 ka oras butangan nimo og D3 Bio or mo inom yung gag D3 Bio. Kay may tabo ana diha gikan ang monolaurin. Pag human sa 8 ka oras mahimo na siya nga ketones.
4: Ketones.
5: Pasabot nga paghimo niya nga ketones, mawala na ang monolaurin. Mao nang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matag 8 ka oras inom jud og D3 Bio aron naay motuyok-tuyok og mupatay sa imong makagaw kung naay mosulod. Aron protektado ka. Usara kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakdan.
4: Correct. Dapat buntag og hapon, no?
5: Buntag og hapon. Ang bintaha rana kay kung gatrangkaso ka na, pag inom nimo, maminimize siya bisan makatrangkaso unta ka og tulok adlaw o pito bak adlaw, pero kini siya masurtin kay nga naman nakainom na ka og D3 Bio. Gawas ana, ganindot pud ang imo nga brain function. Kay wala nay lain pang pagkaon nga the best sa imo nga brain kundi ang ketones nga naa sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Si DOST Secretary Fortunato de la Peña nagdeklara nga sa gayon nga mo take ka og virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, makapanubo kini sa coronavirus load ngadto sa 60-90% once taken by the patient. Og kini anaa jud sa page sa DOST, pinaagi mismo sa secretary. Igon pa jud nila unsa pa jud di ay kung mas daghan pa jud ang imong i-take sa extra virgin coconut oil. Ingon sila nga it's very promising but they could not basically declare it. Ang DOST mismo ang niingon ni ana. So sato pa ang epekto sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, dili jud matawaran. Patyo ni ini ang tanang klase sa virus. Ang HIV gani mapunggan ug sumala pod sa DOST, sato pa mapungkad usab ning COVID.
5: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID. Kabalo ba ka kung anong importante nga makasulay kag COVID sa JP?
4: Ganuman.
5: Aron may antibodies
4: kana
5: ka. Yes. Mora man na ang importante. Pero ako, diri jud dako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang D3 Bio. Pananglitan, inom kag usa ka baril. Imong imnon sa JP. Dili na pwede. Kay pag human sa 8 ka oras, ang monolaurin, mamahimo naman ang ketones. Mao nang kinahanglan nga matag 8 ka oras ka, mo inom, protektado ang imong lawas, batok sa mga kagaw.
4: Buti pa sa butok, proper timing. Kana galing na jud kay hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. tay oras, Doc. So time to say bye-bye na. Hangtod susunod na po nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
7: D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3.
9: Apalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
10: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3.
9: Apalit sa mga butika.
7: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix, gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na!
4: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C! Mag Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
7: Hininga uy.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Dietri Bio.
1: Ako si Nilita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang Dietri Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
0: Dietri Bio. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri. Kapalit sa mga butika. Dietri Bio.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadito. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Sport Biotics! Makabuling sa pagtabang.

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
3: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
4: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
5: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
6: Hi! I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
7: D3 Bio.
8: Oh, si Richard.
9: Siging galabad akong ulo.
8: Taas na dahil kong blood pressure.
9: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
8: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
9: Nalama lang akong blood pressure.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
7: nga may D3.
10: Kapalit sa mga bulika.
7: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radyo, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi, gid akong nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Kahit saan, kahit

0: So, nga immune system, D3 Bio. Ang D3 nga dunay Visio. Ang Visio nga dunay D3. DTX Coffee Mix.
1: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo. At establish sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Maingod to mga ka-K5, labi na sa tanan ng mga suki nga tagpalamati. Diri gyapon sa inyong paborito kagkampiyon nga istasyon. Diri naman sa 100.1 K5 News FM Canlaon. 95.7 K5 News FM San Carlos sa pagpanguna ni SM Brian Murden. 87.9 K5 News FM Gihulngan sa pagpanguna naman ni SM Francis Edward Garces Oba. Sa naandan, kinigapon yung alagad sa kanginan, kini si K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps!
0: Alright! Maingod to mga ka-K5 sa itong mga suki nga tagpalamati. Dari naman sa 12 kabarangay sa siyudad sa Canlaon. Nag-aapon na may bisita diri sa San Carlos si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Totong servisyo sa mamamayan. 11 Mbps.
0: Onya, the same time, ato pong ningisgutan mga ka-K5 because base sa nakuha ang report gikan mismo sa mga tinubdan, may na yon mga ka-K5 ang barangay SK election. Madang interview po sa mga sakop sa media si Bacolod-Lon District Congressman Albie Benitez. So kini mga ka-K5 marag mauna ni ala tungas na. Murag diri na makita mga ka-K5, mingon ba nga kaning mga konstituente sa barangay murag makabalos dagid mo.

0: No, kay kini ra bang dos mao ra ba gyud ni ang All Souls Day. No? Yan sa ning kuan na ang kuan. Oh, Nobyembre 2 mo Lunes, no? Mo gyud ni mga ka K5. Ala. Sige, alas 11:24 na mga ka K5. Ang atong tulumanon gipalayon sa maintingoan sa atong epektibo nga DTX 500, ang Superior Antioxidant Clinica D3 Bio, ang Vitamin D3 nga dunay Visio, the Superfood Supplement, ang atong nga Mighty C, the Alkaline Based Vitamin C, DTX Coffee Mix. Nakakape na ka, naka-detox ka pa. DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes. Extend Food Supplement, ang kapsula nga para sa mga kulang sa tamis. At the same time, ang atopod nga DTX Liniment Oil, Clinica Spore Biotic, DTX Beauty Soap, ug ang Clinica Diofresh.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:24 na mga ka-K5. Alright, ari na nga to nga mga headlines. Sa mga uluhan, sa mga balita. Managsuon, luwas ang katalagman human na rescue sa diyang kini malumos sa suba sa may banwasang binalbagan. Ilusad nga Greyhound operation sa Canlaon City Jail, nagmalampuson. Klase naman sa isa katulungaan, nabalik human na ni Mahog Pulburang Eskwelahan. Samtang mananagat, kalapaw skarsad ang girepir sa bayawan. Ulo sa biktima, natusok sa kabilya, patay. Samtang 15,000 kapin ka mga bayanihan SIM cards, ipanagtag sa public school sa mga komunidad sa Negros Occidental. Lalaki nga nagatubang sa kasong attempted homicide, sikop naman sa kapulisan sa La Libertad.
1: 11 Mbps.

Ngantong isa ka pumuloyo sa barangay. Ingon siya nga makabalos na gid mi sir. Kanang duolon nga likay-likay mga kakayfart. May tagpareha mo nila ni kagawad didoy. O kagawad kusalim. No, unya samut na ni Kuan. Kagawad Gino. Gino Paul. Sigiranig biyahe mga kakayfart. Gahatod pa siya. Ang uban mga ka-K5 mo, ato rag barangay hall, bukhats kamot. Sige, may ngutok ang Risa Alcantara Parcon. Good morning sir, watching from Sitio Macopa 2, barangay Maglahos, Balermoso. May ngutok sa tanan, Romila Sumatra. And, oy, Marigold, kumusta ka mo dira sa Escalante? Siyo suna. Oo. Siguro tag siyo suna ni. Maingon to da kang manager Ma'am Junifer Mabos. Nagapamati dira sa may Michikushi San Carlos. And Johnny Ramos, good noon. Pasyatot ko sa mga kaparentiyan ko da sa Kanlaon sa Masulog Uno. Kag sa pulag nga Pungyan family og mga Fernandez gikan ni Johnny Ramos. Thank you Johnny. Windax tanyo mga pita. Gamay lang ko kape oh. Ma'am Sonia maingod to ah. Sige alas 11:28 na mga ka-K5. Maingod to kag kagawa Gino kag paring Val kag sa tanan nga ka-K5. Gikan ni Ma'am Luz Veminda Espanyola sa may panog-panog atong Quezos leader may ngod to ah. Sige, alas 11:28 na namita ni Musaka ining isyo sa Davao City mga kakifab ka dito manggod si DPWH Secretary Vince Dizon o niya nagtinubangay sa ron sila ni Kongresista Pulong Duterte kaya lagi misaway si Kuan o niya nami kay sakyan pero sila naman ko'y nakabalo. Na ay aligasyon ang usa, ang usa ay may aligasyon, ah, bahala sa mga dagko naman na sila. Ah, importante diri sa Negros. Kaya yan naman ang nagpang-repair taon mga kakaifa, mga itong mga kadalanan. Muna ka ng uban po ng mga motorista, ka ng cooperate po mo ha. Dili kay murag inyo ang dalan mga kakaifa. Alas 11:29 na mga ka-K5 sa mga trabante ni DPWH may ngudto ah. And the same time may ngudto man sa tong mga K5 solid supporters diri sa Kanlaon gipanguna ni Press Rogi Villando, Vice Manibig de la Paz and Sec Jessel Pasinabaw. And lakip nung sab ni Ma'am Vanjit Impik. Kang Ma'am Marilyn Alegria, maingod to. Kang Bro Remy Credo. Kang Ma'am Marilyn Antulo. Sa tanan-tanan na. Kang Lando, mahilom, Lando! And the same time, kang Ma'am Roslyn Godoyo. Ma'am Marie Chris Larisma sa may Binalbagan. Ma'am Marijin Jimena. Kang Ma'am Marifel Sibalyos. O kang Nonoy Latornas. Nagay niya kong ngalan na Noy. May tamiyawon ta Noy. Nitsa Boy, da sa may nano nga. Kang Ma'am Wilma Gador sa may biyak na bato. Sa kuha naman, diri naman sa may La Castellana, Moises Padilla o Isabela. Okay, pangunahan naman ang KSS LMI.
Satu mabti kontra nga presidente Bro Mother Flores kang Ma'am Helen Asuncion ang itong vice president and kang Ma'am Amy Jane ang secretary, ang treasurer si Ma'am Alma Villar, ang mga auditor ta si Ma'am Nancy Ferrer kag Joy Disoy, ang mga PIO ta nga mga hagpok ug mga love life. Sa Isabella Taridani. Oh, di ba? Sa Moises Padilla, Henry Makilan, sa La Castellana, si Rinaldo Istanda. And also sa uban pa, business manager Ma'am Juliet Ferolino, Matea Diamante, and sa tuwang uban pa ng mga official Eddie Fernandez, Maylin Garay. Oo. Og sa coordinator da, organizer si Pastor Mark Deles. Sige, alas 12, alas 11:32 na, gutom na eh.

0: kinahaboy ang iyang nga manghod G. Martinez kag masubray ni 300 ka metros ang kalayoon sang ila na anudan kag gilayo naman nga nag-abot ang resulting sang barangay kagaban ang matmapisan nga punong barangay na si Kapitan Roger Dorimon ang buligan ang magutod tugtog maluwas sa katalagman sa 15 ang maining mga biktima pagkatapos ang insidente ginadala ang mga biktima sa barangay health center para sa nagkaigo na medical nga medical nga atensyon sa 25
1: team. Joseph,
0: ang mga pumulyo. Yes sir.
1: Kanang during sa ilang pagka anod, suminto say nagbaha ang kuan, nagdakong tubig sa suba.
0: So, kag-i-5 team to una nga pagtabok ini sa nga magulang nga 20 anyos nga babae ini. Wala pa nagsaka ang tubig.
1: Wala pa.
0: Balik niya nga balik ko na ang iya nga manghod nga babae. So, dira na nag
1: kusog ang tubig. Dira
0: sa tunga sang malapad na suba. So na nag-gulpyada lang dalo-do ang tubig halin sa ibabaw nga bahin sang bukid kaki-five-five kag dito no, na lapaw na kita tubig sa ilang lawas kag dito na nangayo sila sang tabang sa mga silingan nga nakabati dito sa area. Kag nakakadto naman ang mga barangay no, kag kapitan kag dito na dila sila dinala sa health center pagkikensi kag naluwas sila sa katalagman nga pagsaka sang tubig baha pagkikensib.
1: So, oo.
0: Ang mga pumulo yun nag pagangayon naman sa tabang sa itong gobyerno lokal sa dara sa may banwa sa Binalbagan kag dara man ang aton nga kapitan ni wala man nagapabaya sa ina nga barangay tungod nga mapisan ni nga barangay kag 55 kag nagapakayaman na ini sa tabang ang barangay kapitan sa gobyerno naton dara sa may Binalbagan para nga maaksyonan ini ang ini nga suba nga mabutangan ini sa nga taytay sa ina nga area sa Kisaybsib.
1: Oo.
0: So, para may nga ito nga nakuha nga mga balita kag impormasyon diri sa banwa sang diri sa may barangay Santol, banwa sang Binalbagan. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang klinika D35 dito sa Bandig ka BDC sa DTX Copimex. Para sa 11 Mbps ko po na ito si Kaki5 Flores ko po na nga itong KSS member kag ako naman si Kaki5 Juice Bulhano para sa kaming nga balita servisyo po ito sa Kalingawan sa Negros D5 Juice
2: K5 News FM Kampyon, kampyon! Report!
1: Salamat ka K5, Joseph Bulhano. Kining suba ka K5 Carlo, dako-dako ni. No, dako ni siya sa may barangay Santol. No? Kisa ni? Dali lang. Dali lang, Dot! Oo, pakikuan. Paki-answer nyo dira, basi kuan na. Manganak. Ano? Tubaga yun, tubaga? Ano na? Doon sa emergency ba? Ha? Manganak? Mabdus siya? Positive? Alas 11:39 na mga kakifang. Amo na gina siya. Kabantay mo mga kabukiran. Mo bitan ang gitagaan sa well, dili ni konektado sa no pero matawag na to nga this is part of the prevention mga kakifang. Kabantay mo nga ang mga principals ko mga school heads ginatagaan og discretionary to cancel or suspend classes labi na sa mga kinibitang mga far-flung areas kay susama sa ingon na ni mga kakifive kung mga grabe nga tingulan-tingulan lantaw sa principal or sa mga head teacher nga muna nga may delikado nga landslide pagbahaguban panguban magtabok pa sa suba. So, may discretionary sila. Pero di good kalikin nga usahay, kining kinaiyahan, di man good ni magagad og schedule. Kung kano sa nga gusto niya, mahitabo nga mahitabo, gina mga KK5. Whether we like it or not. Mao gina. No? Sige, alas 11:41 na mga KK5. I-check ko na nato si KK5 Elmer Sagang. no? Kalabot na mga ka-K5, nining Greyhound operation, last day, pilaktong pilakadlaw sa San Carlos, no? Kagahapon ba to? Oh? Then, sa kuan, o kagahapon, dayon, karon sa kuan, karon ba ni? Oh, gilusad man ang Greyhound operation sa Canlaon City Jail. Oh, nagmalampuson. Okay, nasa linya, i-check tang kampiyon nga balita ni ka-K5 Elmer Sagas.
2: K5 News FM Live Report.
1: Mer?
3: Ka-K5 Steve Dogi, paigayon ang ginindawag na joint Greyhound na operation alang usab sa kampanya or usab sa gitawag bitaw nga kampanya batok sa illegal nga droga sa diha sa sulod sa Canlaon City Jail na sa diin gilusad ni adtong Artes kay Kevin no unya balampuson kay dahibo ang inspection usab sa dasampit nga buwatan ubos man sa liberato ni Adjutant Inspector Ron Revins Roque kauban ang mga personnel sa Bureau of Fire Protection kay Kevin. So ang retabo dog inspection la no ang kinig batag ga dormitories uban pa ga areas sa nasapit nga pasilidad aron usab nga mabatukan ang kining gitawag nga pagsulod sa illegal na drogas o illegal na kontrabando o ingon man nga uban pa nga mga gidili nga mga items. So sa nasapit nga operasyon nga K5 Steve, negatibo sa illegal na drogas o walay drug paraphernalia, walay mga improvised deadly weapons ang dinig nakita dito sa sunod sa inaang inspeksyon na masabihin na timaan according pa no sa Canlaon City Jail na kiniisip pa timaan usaba sa gitawag pagpabilin lang drug free environment sa mga PDL o jail personnel na kakipaisin.
1: So nakapaygayon sila kuan kining ano tawag gani ani nagapaygayon sila og kining drug test.
3: Actually, ang random drug test kay K5 Steve is nahimo na nila in the previous month na K5 Steve. Niya, according pa to, nato na nigawas na nga result, more or less 200 ka mga personnel, including ng PDL o kagining mga jail personnel kay K5 Steve. Kuha na, kinig negative man hinoon ang kining sa random drug test kinig nga nasampit usaba or the absolute sa Canlaon City Jail K5 Steve.
1: Ah, mayo.
3: Okay. Oo, so balik na tabo kagahapon, kuha na, kining inspection lang sa matag dormitories di ano ato nakalabay nga adlaw ang ining pag-inspection sa matag dormitories diya sa City Jail kay Steve.
1: Sige
3: sa kay Steve note subaw na ato ag matunol ga update or balita karon kapag oras nga tuig kinato sa DTX 500 Mighty C o Detroit Bio para sa programang 11 Mbps kini sa K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros K5 News FM
2: 11 Mbps.
1: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagang sa imong update. For the meantime, kumusta na tong lakaw sa panahon mga ka K5 ha?

0: Check ta si Kakay Five, Shella Gasataman. Mga musta tas panahon mga Kakay Five. Alright, i-check na to weather update. Weather update gikan kang Kakay Five, Shella Gasataman.
1: Bantay Panahon, K5 Weather Update. K5 Weather
0: Update. Share.
2: Kakay Five Steve, para sa aton weather update. Giapektuhan sa localized thunderstorm ang probinsya sa Negros Occidental karong Webes. Sumala sa PDRMO Negros Occidental, ginalauman nga magalom nga kahimtangan sa panahon uban sa pag-ulan ug mga thunderstorms sa nagakalinlaing nga bahin sa probinsya. Samtang alas 3 sa kaadlawon karon, namakdan ang usa ka low pressure area sa kadagatan nga sakop sang Nasugbu, Batangas. Padayon usab nga naapektuhan ang Esterlize sa Northern Luzon. Giauhag ang publiko nga magpatuman og padayon nga pagsubay sa weather advisory gikan sa pag-asa ug sa lokal nga mga otoridad aron malikayan ang posibleng peligro nga nadala sa kusog nga ulan ug thunderstorm. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, MyTC ug DT Bayo. Para sa programang 11 Mbps, kini si Kakay 5 Shella Gasataman, K5 News FM.
1: Bantay Panahon, K5 Weather Update. K5 Weather
0: Update. Alright, salamat ka K5 Shella Gasataman. Pero di ang mga ka K5 ba, pinakalates pagid ni ang low pressure area nga naa sa par na lusaw. Nalusaw na mga ka K5. Now, pero may pero. May ginabantayan man nga low pressure area sa may 1,505 kilometer sa sidlakan nga bahin sa Visayas. Pakita ta Carl. Para makita nyo mga ka K5. Tara. Sa Kabisayan mga ka K5 ah. So 1,505 kilometers east of Eastern Visayas. So sa karon gina-check pa na to ang pag-asa. Kung unsa kini kay ang iyaharaban nga kuan, ang iyaharaban nga direksyon pasulod sa Pilipinas. No, pero wala pa ni Kuan Carl kung kanaasa ni Dapita mo, Kuan. Kay basi mo U-turn na ni Hadlock's Rocket. No. Sige, alas 11:49 na mga ka-K5. Baka ni pinakalitas nga weather bulletin karong utuha.

0: sa Pikas Bahin naman, mga ka-K5, nada ko i-share ha. Para sa itong mga KSS leaders, kung paano ninyo ma-explain sa inyo ang mga miyembro, sa inyo ang mga suki, ang anemia. Kung ikaw adunay low level sa ginatawag nga red blood cells. Ang red blood cells, manggod mga ka-K5, unsa man ang contribution sa anemia sa imo nga panglawas. Now, ang red blood cells, mao ni siya'y mudala sa mga nutrients, minerals, palibot sa imuhang tanang bahin sa imuhang lawas. O ang pinaka-importante niyang ginadala is ang oxygen. Pamati ha, para mas makasabot mo mga makaitsin, di mo mga kakaifa. So, kung low level ang imo ang healthy red blood cells, kuminto si jutay, no, anemic ka, meaning to say, ang imong lawas wala natagag saktong supply sa oxygen, nutrients, vitamins, and minerals nga gikinahanglan sa mga parte sa imong kalawasan. That's why makasuffer ka sa gitawag nga fatigue, kakapoy, usahay maglisod ka sa ginhawa. Natural. Kay wala na deliver ang sakto nga oxygen sa mga lawas tungod kay nubo ka og red blood cells. Ang anemia, ningon ka iniwang ka anemic ka dili ah. Nakadepende na kung magpa-clinical laboratory ka, mabalaan kung pila ang ginaganoon sa mga RBC. Ingon pa sila ang anemic or anemia, it could be life-threatening, natural. Kay ang oxygen mo ning gikinanglan sa tong itong kagalingon, sa itong lawas para mabuhi. So kini mga ka-K5, isa ka-common disease ang anemia. 3 million people, US alone ha, anemia. Diri sa tua mga ka-K5, kung magniwang ka, pero okay man lang imong red blood cells, may problema. Ang problema, basi may ginabatsyag ka nga lain. Ha? So now, paano man na siya mga ka-K5? Paano man nga... Dagang klaseng anemia, mga inheritance, kanabitang hereditary, no? Dagang klase mga kanaya, plastic, no? Microcytic, dagang na siya klase. Now, gitawag nga gikinanglan tag iron supplements, folic acids, vitamin B12, uguban pa. So now, karon mga ka-K5, paano man na siya? Ang atong lawas, nagakinanglan mag-produce. Paano siya mag-produce? Ang ginakaon mo, daghang klase nga chemicals. So, kinanglan mga ka-K5, mapiktuhan po ang mga parte sa lawas nga nag-produce para sila sa mong bone marrow, sa tuwag nga mga nag-produce sa RBC. No? Tungod na sa oxidative stress, tungod kay laban ginakaon mo, puros mga kemikal, preservatives, pampalasa, uban pang mga kemikals nga mga preserve. Unya, wala ka nag-exercise, wala ka nag-inom saktong tubig, pirmi kang pulaw. Suma total, stress pagyod ka, anemic, gawas mo eh. So, paano mga ka-K5? DTX 500 kay makapalimpyo sa selula para mas mo produce sa daghan nga red blood cells ang imong alawan. May dahon sa paliya, may desugared sugarcane extract. Dili lang para sa mga taasog blood sugar, included na mga ka-K5, may anemia. May ngudto, Ma'am Rosalina Delgado. Thank you very much, Ma'am Gina Perolino. Kaunta, ano kang ikaon mo? Ano sa daan mo dot? Sige mga kakay-five, alas 11:54 ang atong DTX 500 mapalit na sa mga butika sa Hana Pharmacy. Dari lang mo palit mga kakay-five, ha? Hana Pharmacy sa may Midtown, Midlife Pharmacy, Highway Panubio, ano, Highway Mabigo, Philmart Pharmacy, Highway Panubigan, Atubangan Series Bus, Nyaliko mo sulod sa may Uval, nadira ang St. Vincent Pharmacy, said pharmacy, liko mo kanang paingon mo sa uptown, na sa may gas station, nadira, oo. Then the same time, mapalit sab mga kakay-five sa may Gabaga Bajal Merchandise, sa may Masulog, kanlaon nga kang kagawa JR Nicor, Didi Nicor, onya Inday Limbert Store, Midtown Nining Store, Sunny Malas Store sa may Ubal Panubigan. Mapalit man sa tanan ng mga Kia sales leaders sa inyong lugar mga kakaifa. Standby! Alas 11:55, oras kita sa may tingin sa Mighty C, the Alkaline Based Vitamin C. Musunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps
2: Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Hinaut nga nainom niyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
4: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
5: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
4: Oo.
5: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
4: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
5: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian,
4: vegetarian
5: ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP.
4: Kini,
5: kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, o niya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
4: Correct.
5: O, aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
4: Mauna.
5: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
4: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
5: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne. Aron, matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
4: Correct.
1: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts. Tungod kay kini, ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
5: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources.
4: Pwede ra.
5: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
4: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
5: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan o prutas?
4: Pwede rin di ay utan, ano?
5: Og mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag-DTX 500, og mag-mighty si Sir GP.
4: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Huwag kinasab si Dok Ramil Oy, sing maing panglawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. Pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa, hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
7: MyDC Network News.
8: At sa ulo naman ang babagang balita, 162,000 na halaga ng kontrabando ng sigarilyo na samsama, 24 years old na di umano'y smuggler, timbog sa Puerto Princesa, Palawan. Dating media practitioner sa Aklana, arestado sa kasong cyber libel. Pamilya ng mga estudyanteng nasawi sa pamamaril sa Tacloban, nakatanggap ng libreng pabahay mula sa National Housing Authority. Di umano'y stray bullet incident sa lalawigan ng Iloilo iniimbestigahan ng kapulisan. 6 years old na lola natagpo ang wala ng buhay sa isang abandonadong bahay sa Santiago City. 1,000 individual na lumabag sa ilegal na sugala, pagtutroso at pangingisda na aresto ng Antique PPO. Pamilya ng ginang na pinatay sa saksak sa Negros Occidental handa magsampan ng kaso sa responsable sa krimen. 3.4 million pesos na shabu na kumpiska sa isang tulisan sa Cagayan de Oro. At pusher na taga Zamboagita arestado sa Baiba sa bayan ng Valencia, Negros Oriental.
1: YTC Network News. YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Abang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 162,000 na halaga ng kontrabando ng sigarilyo na samsama, 24 years old na di umano'y smuggler, timbog sa Puerto Princesa, Palawan. Aba ang detalye ng balita, hatid sa atin ni ka K5 Grace Belostrino.
9: Arestado ang isang 24-anyos na lalaki matapos maaktuhan na nagbebenta ng mga ipinuslit na sigarilyo sa isinagwang bypass operation ng Police Regional Office Mimaropa at Bureau of Customs sa Barangay San Jose, Puerto Princesa City nitong Martes, July 28. Ayon sa pulisya, nakabili ang pusher buyer ng 5 rim ng New Berlin cigarettes sa halagang 2,500 piso na naging dahilan ng agarang pag-aresto sa suspect. Nasamsam din sa operasyon ang karagdagan dagang 324 na rim ng iba't ibang brand ng sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 162,000 na pinaniniwala ang ipinasok at ipinamamahagi sa bansa ng labag sa Customs Modernization and Tariff Act. Nakakulong na ngayon ang suspect sa kustodiya ng Puerto Princesa City Police Office habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 10863. Ayon kay PRO Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Christopher De La Cruz, Paiigtingin pa ng mga otoridad ang kampanya laban sa smuggling upang maprotektahan ang legal na kalakalan at kita ng pamahalaan. Para sa Mighty Seam Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
10: Network News.
7: Mighty Seam Network News.
8: Samantala, dating media practitioner sa Aklana arestado sa kasong cyber libel. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
11: Muling inaresto ang dating media practitioner na si Carlo Asturias matapos silbihan ang arrest warrant kahapon sa may barangay Ochando, New Washington, Aklane. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Manila, inaresto si Asturias sa kasong cyber libel na may piyansang abot sa 30,000 pesos para sa kanyang temporaryong kalayaan. Sa ngayon ay pansamantalang nakakulong ang akusado sa New Washington PNP para sa dokumentasyon bago iharap sa korte. Matatandaan na inaresto rin ito noong nakalipas na mga buwan ng Kalibo PNP Station sa kaparehong kaso. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
7: C Network News.
10: Mighty C Network News.
8: Gayun din, pamilya ng mga estudyante ang nasawi sa pamamaril sa Tacloba na nakatanggap ng libreng pabahay mula sa National Housing Authority. Tabang detalye ng balita, hatid ka K5, Carlo Arisgado.
12: Tumanggap ng libre at permanenteng pabahay mula sa National Housing Authority Region 8 ang mga pamilya ng mga estudyanteng biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa pamamagitan ng Tacloban Housing Project. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga pamilya ng mga mag-aaral na nasawi sa pamamaril na sina Fabian, Sipara at Dazo. Formal naman itong i-turn over sa mga pamilya ang mga pabahay o units sa pangunguna ni NHA Region 8 Regional Manager Engineer Clemente Dayot at Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez kahapon ng Hulyo 29. Ayon naman sa NHA 8 at LGU Tacloban, layunin ng programa na maibsan ang pasanin at matulungan ang mga naulilang pamilya. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga benepisyaryo sa natanggap na tulong, habang tiniyak naman ni Romualdez na bukas ang kanyang opisina para sa iba pang pangangailangan ng mga ito. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carlo Comedero Arisgado para sa Kampyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
7: Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
8: At di umano'y stray bullet incident sa lalawigan ng Iloilo, iniimbestigahan na ng kapulisan. Detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Kim Caluyo.
13: Patuloy sa ngayon ang imbestigasyon ng Oton Municipal Police Station kaugnay sa report na di umano'y stray bullet incident sa isang subdivision sa Barangay Kagbang, Oton, Iloilo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang hepe ng Oton MPS, inireport sa kanila ang insidente Hulyo 29 ng hapon kung saan nadiskubrihan ang butas sa kisame ng CR at pinto kung saan may nakita ring slug ng bala ng hindi pa natutukoy na baril. Sa kanilang investigasyon sa homeowner, alas 5 ng umaga sa nasabing araw, nakarinig ng malakas na tunog na unang inakala na bato lamang. Ipapadala naman sa Regional Forensic Unit ang na-recover na slug upang matukoy kung ano ang pinagmula nito na armas. At para sa Mighty C Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
7: ABC Network News.
10: ABC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 60 years old na lola natagpo ang wala ng buhay sa isang abandonadong bahay sa Santiago City. Detalye ng balita, hatid ka K5 Dan Chavez.
14: Nagis nang wala ng buhay ang isang 60 anyos na babae sa loob ng isang abandonadong bahay sa Alfonso Street, Barangay Dubinan East, Santiago City nitong umaga ng Hulyo 28, 2026. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Leticia Urbano Doña alias Leti, may asawa at residente ng Purok 3, Barangay Sagana sa nabanggit ding lungsod. Naitala ng police station doon ng Santiago City Police Office ang ulat matapos ipagbigay alam ng police station 1 ang insidente kasunod ng deklarasyon ng Santiago Rescue Team na wala ng buhay ang biktima. Ayon sa investigasyon ng pulisya, Bumisita noong Hulyo 26 ang biktima sa kanyang kaibigan na si Visitacion Panganiban, kapwa niya sa 60 anyos na kasalukuyang caretaker sa nasabing abandonadong bahay. Nagdesisyon anya si Donya na mamalagi doon nang hindi bababa sa 2 araw. Subalit noong umaga ng Hulyo 28, laking gulat ni Panganiban nang paggising nito ay nakita niya ang nakahandusay na katawan ni Donya sa sahig sa tabi ng kanyang higaan. Batay sa paunang pagsusuri ng Scene of the Crime Operatives o SOCO ng San Diego City Forensic Unit, walang nakitang anumang sugat sa labas ng katawan o anumang palatandaan na pumalag ang biktima. Dinala naman ang labi ng biktima sa Carbonell Funeral Homes sa Caloocan, San Diego City para sa karagdagang disposisyon at pagsusuri. Patuloy rin ang panawagan ng kapulisan sa mga kamag-anak ng biktima na mangyaring puntahan at iuwi na ang mga labi ng biktima upang mabigyan ng disenteng libing dahil hanggang ngayon ay wala pa rin kamag-anak na nag-claim dito.
15: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez sa gulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
16: IDC Network News.
10: Mighty C Network News.
8: Samantala, 1,000 individual na lumabag sa ilegal na sugala, pagtotroso at pangingisda na aresto ng Antique PPO. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Joe Jen Murillo.
17: Inaresto ng Antique Police Provincial Office ang mahigit 1,000 na may individual sa lalawigan mula Enero 1 hanggang Hulyo 25, 2026 bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa illegal logging, illegal gambling at illegal fishing. Ayon sa Antique PPO, kabilang sa nasabing bilang ang 145 na lumabag sa batas laban sa illegal na pagsusugal, 304 na lumabag sa batas laban sa illegal na pagtotroso at 626 naman ang lumabag sa illegal na pangingisda. Ang halaga ng mga forest products na nakumpiska mula sa 329 na operasyon na laban sa illegal na pagtotroso ay umabot sa 2,066,125 pesos. Umabot naman sa 705,560 pesos ang halaga ng isda at 56,786,690 pesos na fishing paraphernalia ang nakumpiska mula sa 479 anti-illegal fishing operations. Samantala, 52 naman ang operasyon ang isinigawa sa kampanya laban sa illegal na pagsusugal. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Gabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
10: Network News.
16: MyTC Network News.
8: At pamilya ng ginang na pinatay sa saksak sa Negros Occidental handang magsampa ng kaso sa responsable sa krimen. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
18: Porsigido na magsampa ng kaso ang pamilya ng 33 anyos na ginang mula sa Cabancalan City sa Southern Negros Occidental na pinatay sa saksak sa loob mismo ng kanilang bahay sa Barangay Hilamunan. Pinangalanan ng mga otoridad ang biktima bilang si Ivy Ramos. Namatay si Ivy matapos nagtamo ng mga tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan noong nakaraang linggo. Wala umano sa bahay ang asawa ni Ivy na si Leo Ramos noong maganap ang insidente dahil pumapasada ito ng tricycle. Isinugod sa ospital si Ivy na ayon sa kanyang mga anak, nakagat ng ahas kung kaya't pinainom pa ito ng kanyang asawa ng tinatawag na himag o langis na pinaniniwala ang makakatulong sa biktima. Matapos nito, isinugod na si Ivy sa ospital kung saan nakumpirma na nasaksak ito ng ilang beses at binawian ng buhay. Ayon sa Cabancalan PNP, may person of interest na mga otoridad sa kaso. Nakaburol na sa kanilang bahay ang bangkay ni Ivy habang patuloy naman na nananawagan ng hustisya ang kanyang mga kaanak. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
8: Samantala, 3.4 milyon pesos na shabu na kumpiska sa isang tulisana sa Cagayan de Oro. Kabuan detalye ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
19: Nakumpiska ng mga otoridad ang tinatayang 3.4 million pesos na halaga ng shabu sa isinagawang bypass operation sa Barangay 36, Yakapin, Cagayan de Oro City. Timbog ang isang high value individual na kilalang si alias Rio, 30 anyos, habang nakatakas ang kanyang kasabwat na si Jojo. Ayon sa investigador ng kaso, dating PDL ang suspect matapos masangkot sa kasong robbery noong nakaraang taon. Nadiskubre na nagmula pa umano sa Lanao del Sur ang mga shabu na nasamsam mula sa suspect na umabot sa 500 grams. Maharap si Rio sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
20: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
21: YTC Network News.
22: YTC Network News.
8: Gayun din pusher na taga Zamboagita arestado sa Baiba sa bayan ng Valencia Negros Oriental. Detalye ng balita hatid kay K5 Shara Humilio.
23: Isang lalaki hiwalay sa kanyang asawa ang naarasto sa isang drug bypass operation sa barangay Liptong, Valencia Negros Oriental ilang sandali matapos maghating gabi ngayong Hulyo 30. Ang suspect na kilala sa alias na Lalay, 34 anyos at residente ng Mayabon sa Zamboagita ay nagtungo pa sa Valencia particular upang maghatid ng Shabu. Ngunit minalas na makipagtransaksyon sa isang pulisa. Bukod sa isang gramo ng hininalang shabu na may standard drug price na 600-800 pesos, nasamsam din ng mga pulis sa kanyang bagong asul na Yamaha Sniper Motorcycle na umano'y ginamit sa ilegal na aktibidad. Sasampahan siya ng kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: YTC Network News.
22: YTC Network News.
8: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, tiniyak ni US President Donald Trump na sila ay gaganti sa Iran matapos ang ginawang pag-atake sa US bases sa Jordan. Ang nasabing pagbabanta ay matapos ang patuloy na labanan sa kabila ng isinulong na peace negotiations. Ito Miyerkules naman ay inanunsyo ng Saudi Arabia ang strike sa militant bases sa Iraq, habang inakusahan naman ng Israel ang Hezbollah na lumabag sa negosasyon. Sa nagdaang dalawang araw ay iniulat ng Saudi Arabia ang drone attack mula sa Iraq na ang target ay ang kanilang crude facilities.
21: YTC Network News.
22: YTC Network News.
8: Mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News Abang sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News Abang, Dumaguete, Antique at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Rex Santos Candos, ka-K5 Reynard Barcelona Puston at ka-K5 Romy Cahilin sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
21: K5 News FM.
24: Championing the lives of the Philippines.
25: Tier 3 Bio.
26: Oh, si Richard.
27: Siging galabad akong ulo.
26: Taas na dahil kong blood pressure.
27: Painom ko sa akong asawa, Tier 3 Bio.
26: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
27: Dalawa lang akong blood pressure.
24: Tier 3 Bio.
28: Ang Tier 3 na may Visio.
24: Ang Visio
28: na may Tier 3.
24: Kapalit sa mga bulika.
28: Tier 3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month kape,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX.

0: Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
3: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
4: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
5: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
6: Asa magagikan, bay?
7: Gigan ko bukid, bay.
6: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
7: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
6: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
7: Mayo dito?
6: Ayos kayo.
7: Sige, diha na ka. Bakarwash ako.
6: Sige, sige.
8: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
9: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
10: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
9: Ay, tawon po, sir. Akong lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
10: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered na ni siya, ma'am.
9: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
10: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
9: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad ni mo, sir.
10: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako ni mo. Bye.
9: Bye, sir.
11: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Para turo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol na buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
8: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Ah, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
12: Hininga, uy!
13: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

11 Mbps. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at established sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Alright, balik tama ka kay 5 diri gyapon sa tuang tulumanon. Alas 12:26 na. Mga ka K5, ang extra virgin coconut oil nagasuporta sa gitawag nga quick energy. Ha? Nga mas maka-absorb o maka-burn sang fats, no? Kung ikaw nagatumar sa VCO o kining extra virgin coconut oil, adunay active antioxidant kaysa refined coconut oil gumikan sa gitawag nga gentle extraction process. Nagasuporta man kini sa oral health nga makapalower sa plaque o gum irritation. So kung ikaw pirmi magsakit imong ngipon, oil pulling ka sa VCO. Kung pirmi ka nga magsakit imong ngipon, maghubag imong lagos, bleeding gums o guban pa, mag-oil pulling ka. Now may solusyon mga ka-K5. Ang Klinika D3 Bio, ang vitamin D3 nga dunay extra virgin coconut oil, makatabang ni mga ka-K5, not only sa pakigbatok sa impeksyon, sa nga mahinungdan sa tong paghilanat, hinungdan nga kita magtrangkaso, ubosip o noguban pa, makatabang man ni para sa mas dali nga absorption sa mga nutrients o vitamins sa tong lawas. The same time, makasuporta man ni mga ka-K5 nga makigbatok sa mga free radicals gumikan sa iyang active antioxidant content. Kung ikaw may mga impeksyon sa mga respiratory, makat matabangan ka pinagi sa MCT nga nasa Klinika D3 Bio para pakigbato ka ng mga bakterya o viruses nga may nungdan sa pag-impeksyon sa mga respiratory system. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: 11 Mbps.
0: Alas 12:29 na.

0: O kuya, anong mataas pag ini next week. Sige, alas 12:30. Oras gidalit sa may tingwa sa ato ang Clinical Probiotics may 80 billion good bacteria. Di ang sa laing balita mga kaka-K5, classes sa Tandang Soro Elementary School sa San Carlos, nabalik na human na ni Maug Pulburang Eskwilahan. Nasa linya ka K5 Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bell?
2: Yes, K5 Steve, ang klase sa Tandang Soro Elementary School nabalik na yung gahapon ka K5 Steve. Human niya gi-clear sa DRM school personnel aga mga rooms ka K5 Steve. Gi-check sa mga DRM personnel sa school aga mga rooms kung nabay mga nanimahong sunog. Kay human niya nakapanimaho ang mga bata o kanabitang propulbura daw nga baho ka K5 Steve. Tumoto ang mga estudyante gipagawas, gibuta, gikuan sila dito sa open field sa K5 Steve kahapon. Tumoto nga marag na kuan ang mga ginikanan. Dali-dali nga gipangkuha ilaha mga bata gahapon. Pero pagkuan after ana nga na-clear ang mga rooms ka K5 Steve, nabalik ra pod ang klase ka K5 Steve.
0: Pero wala sila ikuan, assessment kung unsa gito?
2: Ang base sa ito ang interview sa Assistant Post Division Superintendent sa DepEd San Carlos, Ma'am Heidi Lynn Romiano, matod pa niya nga sa kwanto, sa hangin ba? Murag na timaho nila sa hangin, pero wala sa kakuan, o asa gito nagikan ang maong baho ka K5 Steve.
0: Oo, dahil lang ato pamatiyon si Ma'am Hedeline Jeromiano.
3: Good morning, Ma'am Jess of News FM K5. Actually, ito yesterday at 10:15, no, mga past 10, nakabati kami sang report dire, nagkakadto ang CID Chief sa akon. Together with, of course, our information officer, si Ma'am Karil, nagkadtungan sa akong doon, nag-report nga ang mga bata kung sa tandang naguluwa sa classrooms. Actually, ang involved ng mga bata nga naguluwa, kinder, then grade 3, some of grade 5, and of course, some of the students or learners from grade 6. Kaya una-una, nakasimhot sila, no, nakaamoy, sang daw pulbura, nga daw may pagkasunog na kuryente. Ano mo na ang report sa ako nga nag-abot. Kay nag-ranking kami sang PDO1. We have 80 applicants, so hindi magpapatari na likwa. So ginpamangkot ko kung kumusta na ang mga bata nga naguluwa. Gin-check anay sang ilang school DRRM ang mga classrooms. Pag-check nila, ito wala man sila sang nakita ng mga sunog. No, wala man sila nakita ng mga suspicyo bala nga kung ano ang ginhalinan o oh, may sunog o may pulbura kay nadula man lang tong amoy na simutan nila nga pulbura. So pagkadula sabto gincheck anay sang aton DRRM school team kung libre o kung free ang aton nga mga classrooms, kung safe na bala nga magbalik ang mga bata. So pagkakita nila kag naobserbara naman nila nga safe na ang mga classrooms, ipabalik naman ang mga bata kag mga teacher sa ato mga classrooms. So ang suspicious sa to nga ang amoy daw naghalin sa hangin. Halin sa hangin. So wala man sang nagpalupok. Wala man sang palupok. Ang suspicious gani is dala sa sang hangin basi may nagtutod or nagsunog sang basura sa layo wala nga nagpaabot or mga guma dala sang hangin. Pero pag-check, wala gidyas ang mga ano sang kuryente, wala man sang pulbura within the school sa vicinity, wala man. So ang ginisuspitsahan nga gindala sa hangin bala. Kaya nadula man lang dayon. So pagkabalo ko sina nga okay na man ang mga bata, safe na sila nga nagbalik sa classrooms nila, na may peace of mind naman kami diri. Pag in-recheck man sang amon nga DRRM, And of course, na-communicate man kita sa principal kung kamusta sila, kung kamusta man ato, paagi sa EO, si Ma'am Taril.
0: Okay, so at least, kuwan lang to hangin ka kay Febel?
4: Hmm.
0: Oo. Pare ko nag-kuwan, Bel? Ba siguro may nag-agi tong kuwan? Kining gitawag na to nga say burn, mara siyang burning guma nga may marag kuryente, marag may nanimaho. Usahay sa ano na, sa mga sakyanan.
4: Mm.
0: Okay, kabalo ka kanang, di ba kanang tandang sura, ang atubangan na na may dala na eh. Sa dagag mga gidra. Oh. Unya, the same time, kuan po, kining, unsa kay atbangan ng sa likod na niya. May mga, may kuan na, may pension house, tapos,
4: may mga panimay.
0: Oh, napoy kuan ra, may karinderya po dira, kananan. So takabalo basig kuan ba? Nadala lang sa hangin bitaw. Pero mas mayo, yeah. Ako pod mo kuan pod kung at least for safety purposes, at least nakahimo man sila nga at least mga bata gipagawas nila daan. Actually pala nako mas much better nga gingon ato nga at least naman nga at least secure siya.
4: Yan
0: eh. Oo. Sige man ikaw pa ni mao gutot nga nina. Kinamdam ko sa una, elementary pa ko nga ang nangutot, tapos pikas kwarto. Grabe, abot mo sa amo.
4: Grabe ba?
0: Kala ko, ang pamahaw ato, kamunti, klaro kayo. Sige, Bel, thank you, Bel, ah.
4: Sige, Kevin Steve, muna ito matag report alas sa programa 11 Mbps. Kay Five Diyos sa Barbabicho, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalinga sa Negros. Kay Five News, tata.
1: 11 Mbps!
0: Alright, salamat ka K5 Jezebel Barbicho. Standby ka K5 Sefri Serio. Alas 12.37 na mga ka K5. Mas maayo. Makakuan gani mo nga na tani ba kanibitaong ang LGU no nagapamati karon municipal or city dapat nagapasar kamo sa ordinance no regarding na mga K5 kini mga smoke belching vehicle no kay even ang LTO karon ginapang kanaugan sa Syoko Surder gani kini mga salakyan mga K5 nga naga smoke belching. Kaya sa'yo ka na, bitaw, ma-output ba na? May maning uban nga mga opisyal kay maglaroy-laroy na sila, nakasalakyan, naka-close door man. Natani, mauna-unaan po nila nga na yung mga bata taon nga nakahanggap, mas maayo siguro nga i-appeal na sa inyong local traffic ordinance na ginabawalan kini mga truck, mga kakay-five, nga nagabuga sa aso nga itong. But because clearly it is a violation of the RA 4136 as well as the Clean Air Act. Diba law ay magsunod ka mga ka K5 ka kasi makauna na ka suskun pwede pa lang butang extension ang kuan ang kining tambutso paingon sa driver. Kundili paingon sa tagiya. Sige, alas 12.38 na. I-check sa nato si K5 Sefri, ha? Kaning mananagat nga nalapaw sa karsada nga girepair sa may bayawan. Uy, natusok doon sa ulo mga K5, ha? Sa kabilya. Patay! Kompleto detalye sa report ni K5 Sefri Serio.
1: K5 News FM Live Report.
5: K5 Steve, wala na kinabuhi nga napalgan ang usa ka lalaki human nga gingong nga nalapaw ang iyang gimanihong motorsiklo nga usa ka XRM sa girepair nga bahin sa kalsada ug natusok ang ulo sa naglabaw nga kabilya dito sa Purok 2 Barangay Malabugas, Bayawan City, Negros Oriental mga alas 9 sa gabi ay kagahapon. Giila ang biktima nga si Eusebio Capa Blanca Jr., 46 anyos o residente sa sitio Tinastasan sa nasangpit nga barangay. Matod pa sa nakuhang impormasyon sa K5 Disciplin Bayawan, nga to sa igsoon sa biktima nga si Johnny, nasairan nga gikan, nagbisita ang biktima sa usapan nila kay igsoon dito sa sitio Tabang, Barangay Bagatman, Bayawan City. diin nakainom kini og ilimnong makahubog og nangiligo pa kini sa dagat. Gingong alas 9 sa gabi na nanghit kini ang biktima nga mupauli na saya nga Pinoyanan. Apan pagsiabot sa National Highway, Barangay Malabugas, adunay gitrabaho nga karsada o ganalapaw kini sa linya nga kini nga girepair. Dugang pa sa mga report nga ngit-ngit ang maong dapit o wala usab igong warning devices o kini signage nga makapahimang no sa mga nagbiyahe. Tungod sa kusog nga pagpadagan sa biktima samtang nagsubay sa mong dalan, direkta kini nga napasok sa konkreto nga may nagagawas o naglapaw nga kabilya alang sa pagsumpay sa karsada. Tungod sa grabing impact sa pagkahulog, natusok ang ulo ni ini sa biktima sa kabilya nga gibanabanang duha kadangaw ang gitas-on ng Kipep Steve o milapos pa kini sa iyang ulo. Aron nga matangtang ang biktima gikan sa mong sitwasyon, kinahanglan nga putlon ang kabilya nga nilapos sa iyang ulo. Sa karon ang pating lawas si biktima na nasa morgue sa Bayawan District Hospital o giandam ng alang sa paggabal sa Marti Bersib.
0: Sige.
5: O sige, kakipip team, no? Mako na itong nakuha nga balita. Ito din ito sa Detex 500. Ditchi Bio, Mighty Silk DTX, Cofimix. Nakakapingan na, naka-detox ka pa. Alang sa programang 11 Mbps, kinis kay Kipip Sepray Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo. Publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Sefri Serio sa mga report. Nakikingon mga ka K5, mga ginipirming pasida na to. Kung if you drink, don't drive. If you drive, don't

Ipakarga ninyo si Pinoy. Kumin to say, mapwede din mo makakwandra kung sa lang ang mga losses dira kay kargaman sa kwan. Sige, alas 12:50 na mga ka-K5. Sa inapusan nga bahin diri sa tong tulamanon. Madayon ang barangay SK election. Now, kini manggod, siguro pa manahuna-hunaan siguro sa presidente mga ka-K5. It is the right time to check the sa mismo ang tao mga ka-K5 unsay lang kuan. Kaya mag-iuban nga, di nakauyon. Di nakauyon silang kuan. Namang pi-uban mga ka-K5 nga, uyon-uyon rapod. Diba? O, napi-uban mga ka-K5, unsay mando sa kuan. Kaya ningo naman tong Comelec nga, okay naman na mo endorso ang mga local officials ko. Ang ingo na nga non-partisan, kadilis lang i-endorse sa political party. So kini ron mga K5 mas mayo ni ron kay kining mga kwan mang tao pwede mo kabalos kung lantaw ninyo nga inyong mga barangay official loslos aw balos pero kung lantaw ninyo inyong mga barangay officials maayo kanang mabatsagan ninyo nga naamoy mga official sa barangay akana irritating diba atong tabangan. Muna'y pinakakuan

Isagwa pa ng balatong ah. Itaganaan, tagadaan, Ma'am Miralyn. Pero kung naa ka nun, di man dawaton. Hindi, kuan. Hindi, naa ka diya sa inyo? Kaya ganaan may magkuan po ba? Naa ka diya sa inyo? Ay, glakaw. May nang makabalo ka daan kay makalitan ra ba ka? Anana pod lagi sa bukid. Sige, hulat-hulat ra ko diri. Alas 12:52 na mga KK5. Mao na siya giingon ako. Nga kun ikaw isa ka kabarangay, actually sultian ta moha, ilang pod mo og kanang sobra pod kayo ka sensitive. No, kay kini man kung barangay official, sige ingon ako. Walay perpekto nga tawo. Walay perpekto nga opisyal, walay perpekto nga leader. May ginatawag na siyang weakness and strength. Ang weak example ron, iyang strength ron, iyang kusog mga KK5, mao ang servicious tawo. Pero weakness niya kanibitang mga balaod-balaod ganana, matunaan man na. Bisag dili ka expert pero pwede man nimo pangitag pamagi. Ay, importante dira ang imuhang kanang katakos nga mo serbisyo sa tawo. Di ba? Pero lisod po na kay mga KK5 nga imuhang kusog is kanang buklad spad. Unya ba sige imong weakness bay? Okay na ba kay mga constituente nga naglantaw? No? Unya, gairing-iring ka na dira. Ilisin na ninyo. Oh, di ba? Yes, nailan pa na yung mga sir. Pero, this is the right time. No? Nga, kinanglan na ito ang gamito na itong katungod. The right to suffrage. Sige, wala kong oras mga KK5, alas 12:54 na ang atong oras. Gidalit naman sa may tingon sa DTX Coffee Mix. Nakakape na ka, nakadetox ka pa. Sa may mga diabetes, DTX Premium. Biyay sa ng mga kape-kape, dra mga KK5, DTX Premium. Ha? Basta may taas ka blood sugar. Sige, sa ngala na lang sa Tibok Pwersa nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, sa 87.9 K5 News FM Gihulngan. Kumusta ka mo dira, Gihulngan? Masuroy niya ako dira, usab ha? The same time, sa ako naman nga mga technical partners ka K5 Carlo Peña.

0: Finn Mabos, ka K5 Munjay, ka K5 Rico, o ka K5 Landi. Sama naman nga Big Boss, ang among nga CEO, Doc Ramil Uy. Kinigyapong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita. Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
4: Pagkadungog na ko sa radio,
3: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: DTX 500. Pumalit sa mga butika.
5: Mga ka-DTX ug ka-MITC, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Uy, nagapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
5: Atong isgutan, Doc Ramil, ang tambok nga dili makita sa tong lawas.
6: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
5: Yes.
6: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
5: Mm-hmm.
6: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinai.
5: Ay!
6: Pero mas delikado kung napuno og tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat.
5: Mauna
6: ang gitawag nga tufi. Tufi means thin outside, fat inside.
5: Ay,
6: niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
5: Ay!
6: Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs.
5: Mm.
6: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
5: Yes!
6: Madetect na ni kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka.
5: Mm.
6: Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o MITC, Sir JP, inom jug ka. Tungod kay ang DTX 500 o MITC, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammations.
5: Uh-huh.
6: Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka.
5: Oh.
6: Gahubag imong atay, niya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na.
5: Mo
6: nang kinahanglan jud mo inom ka og DTX 500 og MITC kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir GP.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
5: Sumala pa sa pagtuon, ang visceral fat, Doc Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat.
6: Mm.
5: So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana, maunang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat, ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
6: Maudyod kay kung nakay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini unused nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas, mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes. Inom ra gyud kag DTX 500 og MITC, Sir JP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong blood sugar.
5: Kampiyon jud ang DTX 500 og MITC sa problema sa katambukon, Doc. Una, ginormalize niini ang imong ghrelin og leptin hormones. Ikadua, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imong blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
6: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 MITC, Sir JP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
5: Yes.
6: No, niya mo prevent po ng cancer, protektahan ang imong brain cells o imong kasing-kasing. Paligunon po nini ang imong mga kaugatan. Aron dili ka ma-stroke, dili po ka mag-aneurysm.
5: Kana.
6: No, pabataon pa jud ka.
5: Wow!
6: Oh, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 o MITC.
5: Kadaghan ang binipisyo sa barato nga presyo.
6: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir JP, ang imong fatty heart.
5: Oy.
6: Ang imong kasing-kasing o gitawag nga per pericardial fat. Mm. Muhubag ang imong kasing-kasing ug pwede nimo ning ikamatay.
5: Kuyaw.
6: Oh, karon ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
5: Mauna,
6: wala bay tambok ang imong kasing-kasing? Mm. Bisan pag niwang ka, mamahimong anaa ra gihapon kay visceral fat.
5: Correct.
6: No? Muna ako Sir GP, madigurado na lang jud.
5: Ay ako pod,
6: muinom jud ko og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
5: Correct. Wa na jud ta igong panahon Doc Ramil, o si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil, oy siying mayong panglawas, ampingan,
5: dili abusuhan.
1: DTX 500.
4: Ako si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Rupong ang akong mga TL o mga pasakit. Ilihok. Napagadungom na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o kapsule sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamayara, inigali. Gasang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
6: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag Klinika, Spore Biotics na!
0: Extend Food Superman.
7: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Na mawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
9: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Afternoon heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat. Kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitasaw sa karelasyon.
0: Kung ba ako madyuda ang imo ang desisyon, ihatag na ako nimo.

Alright, check your time. Alao na siya, tinisik ka po na yun, mga higala. Ganig nga po ang afternoon heartbeat. Magkauban niyo karong hapon na si DJ Palm. Kutub ka, alas 3 sa hapon. May adlaw sa tanan, kumusta? Adlaw karong nga miyarak ang weba sa Pizza 30 na sa bulan sa Hulyo. O ba niyo, magbanoban na po tarong adlaw ang mga higala. Kaya doon na tayo dagang paghiskutan. Doon na tayo bagong makatunan. Pinaagi sa mga sulat nga itong basahon karong dugay-dugay. Aniya ang kanta nga Just Once. Usa ni kasikat nga kanta ni James Ingram nga gisulat ni Barry Mann og Cynthia Will nga gipagawas ni atong 1961. So stand by na mo kung mabalik kurong dugay-dugay.

0: sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
1: ng may D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Bakan sa mga butika.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori. Nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka.
3: Extend Food Superman.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Men.
5: T3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidto nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Alright, Jiggy Time. Alauna 27 na sa kapornin, mga higala. Baligtas sa itong programang Afternoon Heartbeats. Kinigyapon si DJ Pam, kutub tarong alas 3 sa hapon.

Okay, maying hapon pag-usab diri sa San Carlos. Taga San Carlos, madag-umon nga kahapon, Norn. Maying hapon usab diri sa Canlaon City nga nakamonitor na ito karon. Maying hapon usab sa taga Valle Hermoso. Sa tanang taga Tuboso o Galatrava. Madag-umon nga kahapon, Norn. Alright, live kita makitaan karon sa atong Facebook page magigala. Sa ato ang K5 San Carlos Digital 95.7. Anong sumadunggan po taron sa 100.1 Canlaon City. Lisuan na ang mga radyo kay magpaginog na po tarong hapuna. Alright, kumusta naman ang magigala sa mga driver na to dira? Na init ug ulay na padayon gapo nga naningkamot. Sa ato ang mga tricycle driver na ako ang nakitaan kaganina pagkaluoya. Idara na gid intawon si tatay pero nagkugir gyapo na. So magunsa na lang ta kita ang mga batayon na. Nagkugi magani ang mga idaran ag kita pa ba? Kaya na to kay kaya magani nila. Sige, sige na magpadala dira o greetings. Pwede na kayo mo makamonitor sa ito ang Facebook page nga ako lang na-mention kaganilan. And also dira po sa 92.1 Fabulous Tubos sa magigala dira ni SM Randy Kanke, may hapon. Sige ha, karong mga dugay-dugay, magbasa po tag-sulat. Grabe ding sulat sa ato ang letter sender mga higalan. Ang iyang asawa nagbago, di na magpaana-ana. At nabasaan ko ng dugay-dugay at ngayon ininyo ha. So, sa dili pa na ako naabasaan ang sulat, ani ako'y kanta nga giandam kaninyo. Ang paano na kaya by Bugoy Drilon. Kay kaning kanta ha mga higala, usan ni kasikat nga kanta ni Bugoy. Usa ni kasikat ikanta ni Bugoy Drilon mga higala na kanilang ging maglisod kag higugma sa imuha nga amiga unya kay or higala maglisod ka unsa nimo pag-ingon imong gibati. Sige, ako aning i-play para kaninyo balik tarong dugay-dugay. Standby lang gid mo dira mga higala ha kay daghan ta kaayong pagkahisgutan rong hapoy na.

Alright, balik tayo mga higayla. Oras, alauna 40 idos na sa kapoy, no? Kamu nagapaminaw gyapon sa afternoon heartbeats. Kaoban gyapon niya sa DJ Parm, magkuyo-kuyo ta ko tabalas tayo sa hapon. Sumaw to I love you, goodbye. I love you, goodbye.

Sigiling salamat sa pagpaminaw. Karon magbasa na tag sulat manghigayan. Kabahin lagi ani mo sa ka barna. Nga naga problema lagi siya kay ang asawa nagbag-o na so kada katrabaho. Adili na kuno pa anak-anak niya. Uy! Pwede kayo mong makapadala sa inyong mga pasyagit at diri sa atuang page. Lucky 5, San Carlos Digital 95.7. Kaya ko'y bahala niyo rin nga po na mga ikalan.

My God, boy. Watch out that DJ watching live here at Gihol nga Negros Oriental gikan ni June Warly Sondra. Sige kanang uban unya na po niya ha kay magbasa ta sa tagsulat.

DigiParm. Maayong hapon kanimo diha, labi na sa imong mga suking tigpaminaw. Taugalan ko sa pangalan nga Jerome, taga-Tuboso. Ani magudi akong istorya, DigiParm. Ako ang problema, lagi kayang ako ang asawa. Kay nagbago naman good siya, asukod nga nakatrabaho siya. Kay katong una, DJ, dili gyud na mobalibad akong asawa. Kung akong kuhiton, for the good gyud siya. Maupa man gani ang maguna-una usahay, unya masuko pag yun og dili na ko anaon. Samutag mo abot ng duha ka adlaw kay magduda dayon nga aduna ko'y laing babae. Karon DigiParm nga ana-ana siya'y ubra, dako na kay og kausaban ba? Kay pag-abot gikan sa trabaho, wala na may amor sa ako ah. Kung akong hagaron og ana-ana, masuko naman maayo kay kapoy na daw. Pero iyang trabaho kay nagpungko-pungko ra baya magula drugs bill to. So karoy na, pertinig yung layo ah, DigiParm. Uy, wala na ilamin yung kinabuhin ako karoon. Kawa na yung ana-ana. Daku, nagigil ka kong pagduda kaniya. Kay basin, edo na nailaing mitira sa iyo, ha? Karon DigiParm, may nalang og makaduha sa uskabular na. Malipay nalang ko, ana. Kaya karon, unsa may akong angay buhaton, DigiParm? Unta, mahatagan ko ni mong tambag og sa imong mga tigpaminaw dira karon. Dagadi kayong salamat sa pagbasa. Kini na lang si Jerome.

So mga higala, ito ang nadunggan ang sulat ni Jerome. Dako as iyang problema. Gila ay nag-adjust iyang kinabuhi kay uwe na yung ana-ana. Ay, nakunin mo Jerome, mas talo niya. Pero amo kayang tambagan karon ha sa atoang sa ko ang mga ating paminaw diri. Para masulpa din mo ang dakong problema. Pero dili ta dayon mo ingon nga adunay lain. Pero unya na ko manambag ha inog balik. Grabe no. So alas ala una 47 na mga higala. Grabe, kakaiba po ang sulat ni Jerome. Pinasahi. Kamo, unsa inyong matambag sa ato letter sender, ipadala ninyo diri kaya ito nang mabasa karong inugbalik na ito, no? Sa ato ang K5 San Carlos Digital 95.7. Sige, hingagon mo padala kay para dili mabiyaan kay nagbalik na ako ang ginang basahon iyong mga advice para sa atong sender. Oy, sa wala di nakapatumar pa dihaga ko ano, sa wala ka pangapili ay. Karong mga orasa kay landong-landong, perfect kay rumugupikup o gininit, perfect kay rong painitan ang ato ang mga katiyana, ano, kay dako kay dagom. So, samtang naminaw sa afternoon heartbeats, paghigop na madrag DTX coffee mix. Samot itong nag-problema sa ilang mga bill-bill, no? Kaya kanigong DTX coffee mix, dilira kaigo na nga pimangay kala. Matabangan po, nga matagag kayuhan imong lawas. Kaya, doon na po niyo siya, antioxidants nga makapapas pa sa imong pagpagawas sa hugaw. So kung mo tumari ka aning Detex Coffee Mix, malimpyuhan din imong kalawasan. Mayroon ang paghikop na dira, ayaw na pagduha-duha pa. Dirita sa kapi nga adunay binipisyo. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Sige, sa before tamuhartag o tambag ni Jerome sa atuang letter sender, aduna ko yung andam nga kanta para kiniya. Nga baka mayroong iba. Standby lang mo dira mga higayla ha, kay mo balik pagyukurong dugay-dugay. Kaya ito aning tabangan si Jerome para masolbad yung takong problema. Baka, kaniya akong giandam nga kanta, baka mayroong iba. Alaka. Maura ba na yung pagtuon ni Jerome nga baka mayroong iba? Pero bisan og ikapoy lang jud dili tinuod nga baka mayroong iba. So ani ang kanta.

0: News FM.
1: Shocking the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: May adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Aha, nya. Mga tanan na puta. Nganong D3 Bio man over plain D3?
6: Ang D3 Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
5: Oy.
6: Siyempre, kay ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil. Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
5: Wow.
6: Muagi ni siya sa imuang blood-brain barrier. Mo nang ma-energize ang imuang brain, unya kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP. Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapat jud ang D3 Bio ug ang serotonin. Siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio, pero ang D3, wala, Sir GP. Mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imo nga probiotics or good bacteria. Mudaghan ang imong probiotics.
5: Wow.
6: Unya, kini nga mga probiotics maoy mugama sa imuhang serotonin. Aron malikayan ang anxiety,
5: depression.
6: Mga depression kung gagamit ka og D3 Bio. Kabantay ka ng mga bata, Sir GP, nga kung imong tutukan, mura og magulanon, problemado, paimna na og D3 Bio.
5: Nindot ang D3 Bio, Dr. Ramil, kay ang D3 content ni ini, igo ra jud. Dili jud ingon nga daghan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, daghan kayo, Doc. I-research magod ninyo.
6: Sa D3 Bio, ang vitamin D3, ginpakapin na sa BCO.
5: Correct.
6: Aron lang makasiguro nga naakay insaktong kadaghanon sa D3. Pananglitan, Sir GP, buntag hapon ka mag D3 Bio, wala d'yo problema kay right amount raman jud ang anaas D3 Bio. Kay man, ang importante, the ingredients of D3 Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bacteria man na, fungus man na, ug uban pa, mao ni mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
2: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bacteria.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Paborito jud nako ang D3 Bio over plain D3 nga no man, Doc Ramil.
6: Kay
5: may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3 Bio is basically priceless.
6: Correct.
5: Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan. Kung mataptan man jud ka, usara kadlaw, mawala na imong hilanat.
6: Ina kanindot ang D3 Bio, Sir GP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
5: Yes, kay man ang imong lawas naay security agency sa sulod. Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong private
6: ang uban,
5: army.
6: Ang uban nga term na, Sir GP, your second immune system.
5: Correct. Nga naa sa D3 Bio,
6: correct,
5: no? Kay patyun jud sa monolaurin ang bisag unsang klasing lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila'y membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud nimo sa D3 Bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
6: Mao na nakanindot ana, Sir GP. Para nako maayo jud ang D3 Bio over plain nga vitamin D3 kay ang imong kuryente sa lawas, ang mga nerves, ang insulator ana gikan sa mga good fats. Unya ang D3 Bio adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung naka-D3 Bio ka.
5: Kana, kung nag-D3 Bio ka, ha?
6: Nya, try nyo. Gawas na, lindot po gamiton pang topical ning D3 Bio.
5: Correct.
6: Nakay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
5: na
6: pwede jud kayo butangan og D3 Bio. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang D3 Bio sa inyong mga food supplements.
5: Gusto. So mag D3 Bio na ha. Wa na tayo igong oras, Dok Ramil. So, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dok Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili, abusuhon.
0: D3 Bio.
4: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Health News.
2: D3 Bio.
9: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
2: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500,
0: mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, mood sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C,
0: mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
1: Mats for Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan?
1: Mats for Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Mats for Biotics.
1: Extend food supplement for men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food supplement for men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
13: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
12: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
13: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
12: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
13: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
12: Kawaw kyud sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
14: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Mm. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir GP?
3: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral
4: correct
3: load. Aron malayo ako sa mga sakit sama sa hepatitis.
4: Yay.
3: Layo ako sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio matag adlaw iyaha jud ning gipang-arado.
4: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir JP? Ang monolaurin.
3: Yes.
4: Dili na maproduce sa lawas kay kung tugutan ra man unta iproduce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
3: Mm-hmm. Maunay rason siguro, Dok Ramil, nga nung daghan kaayo lubi ang kalibutan.
4: Oh. Kay man, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
3: Tree of life. Mm-hmm. Maunay rason nga ang monolaurin nga naradyod sa D3 Bio, dili dyan nini mo makita sa plain vitamin D3. Maunay bintaha sa D3 Bio.
4: Kadabang na kay inumon nga pang kontras kagaw,
3: oh,
4: nga ang imong sundalos lawas, parelax-relax lang. Gapahuway.
3: Gapahuway ra.
4: Mauna ang benepisyo kung gainom ka o D3 Bio.
0: Mm. D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Usa pa ka benepisyo, Sir GP?
3: Yes, bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud.
4: Mm.
3: Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan?
4: Siyempre.
3: Dili COVID-19.
4: Mm.
3: Sa makausab balik ta sa HIV.
4: Correct. HIV.
3: Mhm. Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagihapon vaccine. Pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital? 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil.
4: Mm.
3: Dok Ramil,
4: mm,
3: kung pwede pa lang ako jung hinganlan karon dayon.
4: Mm.
3: D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
4: Correct.
3: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, Dok.
4: Mm.
3: Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na. Ah. Unya ang 3 taas ang concentration nga nahatag.
4: Mm.
3: Usa sa ilahan namatay sa 3.
4: Mm.
3: Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman duha ka semana kay man ulahin na siyang natagan.
4: Mm.
3: Lain jud kaayo daan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila, Dok, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil.
4: Mm.
3: Wa nay tambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil, ara jud na sa D3 Bio o gua sa plain vitamin D3.
4: Mm. Mao na nang sako a, matag adlaw jud ko gainom D3 Bio, Sir GP.
3: Mm.
4: Pinakaganahan jud nako sa D3 Bio karon dili ko daling malimtanon.
3: Oo,
4: at least di ba? Bisag 80 anyos kara, Sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
3: Ah! Empleyado ra pugo Japon. Himsog ang imo mga brain cells, no.
4: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 Bio?
3: Oh.
4: Nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
3: Correct.
4: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayo nimong buhaton, Sir JP, dili ingon nga aburido kayo ka. Og timani ha, ang D3 Bio, Sir JP, pag sulod si D3 padulong sa imong army ug ang BCO, maguna jud na siya daan sa imuhang mga selula aron makadepensa na dayon.
3: Sato pa pag inom ni mog D3 Bio, Dok Ramil, na kay 100 ka truck sa army.
4: Correct.
3: Na mo diritso sa kampo.
4: Mm.
3: Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck. Nga mo diritso dito sa mga selula. Moingon na sila nga dito, Rami, ha?
4: Mm.
3: Tawagi, Rami, kung naana.
4: Kung nangihanahanglan kag backup, no? Kinahanglan po na mo ang suporta.
3: Oh, dili na kinanglan ang support, Dok. Kay tuwa naman sila sa field mismo ang monolaurin.
4: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection.
3: Mm.
4: Upat kaadlaw, hunaw na akong pila na kaselula to ang nasudlan sa virus.
3: Correct.
4: Ang replication, grabe na.
3: Dili na makaya ka macrophage.
4: Mm.
3: Diha na dyan kutob si macrophage.
4: Mm.
3: Sa D3 Bio, pag inom ni mo, dili na 4 days.
4: Correct.
3: 8 hours pa lang ang monolaurin. Naana sa site of infection.
4: Mm. So mauna siya'y bintaha kung matag-adlaw dyan ka gainom og D3 Bio. kayo, wala nay mahitabo pa nga grabe nga infection, Sir GP.
3: That's why, og na kay gibatsag nga mga gihilantan ka, every 4 hours mag-D3 bio ka. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
2: D3 bio.
6: Ako si Nita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 bio. D3 bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Supplement
11: for Men! Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
13: Hininga, uy.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agud yung magpabilin na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
4: Si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag. Tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Mga ka DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hinroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas.
2: Hisgutan na to ang usa ka pinakarason kung nganong mamahimong unproductive ang usa ka tawo, ilabi na ang mga empleyado o bisan pa mga estudyante.
3: Sumala pa sa dato, Sir GP, adunay 6 million ka mga Pilipino ang nanginabuhi nga may depression or kining gitawag nila nga anxiety.
2: Kadaghan di ay.
3: No? Ug may hinungdan nganong ikatulo ang nasod sa Pilipinas sa may pinakataas nga rate sa mental health problem sa Western Pacific region.
2: Ay.
3: Kung palainom gyud unta ta og DTX 500 og may TC, layo yun ang anxiety og depression, Sir GP.
2: Pipila ka mga pagtuon ang niingon tungod sa correlation sa oxidative stress og anxiety. Naibalaan na to nga ang imbalance sa pro-oxidant og antioxidant ang muguba sa mga cell components. Apil na ang proteins, lipids og nucleic acids.
3: Mao na akong giingon, Sir GP, nga kinahanglan jud ta mo inom og DTX 500 og may TC. Tanawa ra gud, wa jud tay ikasukol sa atong selula kung atakihon ni siya sa gitawag nga oxidative stress. Wala manggod ka gakaon og utan. Kunya, usahay ra pud mo kaon og prutas. Mas daghan ang mga pro-oxidants ang imong gikaon.
2: Mao lagi.
3: Mahilig og kaon tamis, nga pagkaon, mantikaon, tambok, karne, natural. Guba jud ang imong selula. Mayo kung anxiety ra. Unsaon man kung mahimong cancer, tungod ra jud na sa imong unsa, pagpabaya sa imong lawas. Mao nang inom gyud kada adlaw og DTX 500 og may TC. Adlaw-adlaw para sa imong kaugalingong kaayuhan.
2: Kung masubrahan kadaghan ang na-damage nga mga selula, mupaingon jud ni sa severe physiological distress. Karon, unsaon man ni oxidative stress pag epekto sa utok?
3: Bisan pa 2% lang sa total weight ang atong utok, Sir GP. Ga-consume ni 20% sa total oxygen nga atong giginawahan. Kabalo naman ta nga ang oxygen gigamit na sa mga selula sa aerobic cellular respiration og kini mo resulta sa free radicals.
0: DTX 500.
4: Oh, Sir Shell. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Mao kini ang pipila ka mga rason kung nganong ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Limitado ang regenerative capacity sa neural cells. Human na ang mitotic activity sa mga neurons. Mao nang wala nag-replicate kini. Ikadua, ang structural characteristics sa neurons ang sensitive sa oxidation kung ikumpara sa mga selula sa ubang organs.
3: Mao na, Sir JP, nga kung wala ka gainom og DTX 500 og may TC, makurata na lang ka nga nikalit ro nagsakit ang akong ulo.
2: Oh, bitaw.
3: Migraine naman ko.
2: Ay.
3: Nya gatanga naman ko, ga mental block naman ko, no? Confused ka tungod sa kataas na dai sa free radicals. Umining pa ka ng mga taya nga gaatake sa imo nga utok nga mao hinungdan sa oxidative stress og anxiety. Kung mubo ang serotonin nga usa ka happy hormones, matingala ka nganong kalitra kag kaguol.
2: Yes.
3: Ang lain pa jud ana, Sir JP, kung nasubrahan ka sa anxiety, kay posibleng mamahimo kining depression.
2: Yes.
3: O kuyaw, basin maghikog ka.
2: Kana?
3: Mao nang sa mga ginikanan diha, kung ugaling makita gani ninyo inyong mga anak nga permi lang gapangasubo, no, permi lang gi-anxiety,
2: anxiety,
3: paimna dayon og DTX 500 og may TC. Mintras dili pa ulahi ang tanan.
2: Do na bayay mental markers ang anxiety? Nalabi ang kabalaka, dili nimo makontrol ang magsigi kaguna-huna nga mga bating hitabo, magunauna pud kag kamatayon.
3: Kulangan ra jud nagpag positive thinking, Sir JP.
2: Bitaw.
3: Ayaw sige gunauna nga negatibo ang mga
2: gusto.
3: Butang. Pero bisag unsaon nimo aron malipay ka, say mo tigbabaw ra gyapon ang imong kaguol, Sir JP.
2: Maulagi.
3: Labi na kung way kwarta sang bulsa. Oxidative stress na sa imong utok ang makaapekto sa imong neurotransmitters nga serotonin nga maoy nagmodulate sa imong amudo. Cognitive function og dopamine, the pleasure and reward hormone. So sa una pa lang nga sinyalis, naa na ang sinyalis sa anxiety, kinahanglan yun nga mag-inom yung DTX 500 og may TC.
2: Wala na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Simple Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Miloy saying, mayong lawas ang pingan.
2: Dili abusuhan.
5: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Dihalos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
5: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
2: tulo pod ka kapsul sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sang Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akong hotod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan ko nga nagpawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse o mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinica Deo Fresh
7: para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
11: Ew! Yucky!
10: Mag Spore Biotics ka. Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kay sa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo, jud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pamasahang ang butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Hi, I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM, San Carlos.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Oras sa K5 News FM, San Carlos, las 4:33.
11: El Castigador!
12: El Castigador!
11: Ang tinig ng bawat mamamayan.
12: El Castigador!
11: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
12: El Castigador!
11: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
12: El Castigador!
10: Mayong hapon mga ka-K5, welcome sa tuag tulumanon El Castigador, kaubang gyapon inyong Serena sa kanginan ka-K5 Jezebel Barbicho. Mag-uban-uban na po dama ka-K5 hangtod ta alas 6 sa kagabion sa tuag tulumanon. Kaya mag-isgot na sabusab kita karon sa tuag mga dagkong mga balita gikan sa lokal, regional, national mga ka-K5. Arita sa ito ang mga headline. Project Lawa at Binhi, mga ka-K5, dinhi sa San Carlos, gibisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Samtang to ay amahan, gisunog ang ilang kaugalingong balay tungod sa selos. Samtang motorsiklo na lapaw sa giripper or giripper nga karsada, sakay natusog sa kabilya ang ulo patay. Nasay maestro gisumbaga sa estudyante namatay. Laing pod niya estudyante nakuhaan og pistola sa eskwelahan. Samtang draw lots sa pagpili og beneficiaryo sa scholarship program sa usa ka lugar dinhi sa nasod Pilipinas, gikundina. Ano may nag-draw lots, man ni mga ka-K5? Lata ni isgutan o niya. Samtang piyansa sa plunder case nila ni Estrada og Mike Defensor, gibasura sa Sandigan Bay. Sa baratong isgutan, karong kapuro sa adlaw ang Webes, Julio 30, 2026. Sa mga nag-birthday karong adlaw, happy, happy, happy birthday. Naot niya malipayon kamo sa inyong adlaw nga natawhan. Halagway handa, basta may litsong naghapa. Mayong hapon sa tanan niya mga suking tigpaminaw. 95.7 na dial diha sa inyo mga radyo. Hapon diha sa may public market, ay hapon sa maninda diha og mga isda, mga karne, tanon, mga lagot mo, og uban pa nga mga pagkaon. Murag babusog ito. Nina, nagtuyok-tuyo ko diha mga ka-K5. Ay, mupalit lagi ko og hinog nga kapayas. Alawa, jog ko'y nakita ang hilaw noon, ah, hilaw. Ay, kanibang murag bloated ta mga ka-K5. Niya, ganahan ko mukhaon og kapayas unta nga hinog. Wala dyan ko kitag hinog. Abot noon ko og painitan. Dito nagsuroy-suroy sa painitan. Niya, nakadumlang dito og kaila. Awa na. Grabe, happy. Kwanto, pila to mong inusuranay dito. Bitaw, nakita mi. Samuang kanhi station manager. Si Sir Arnel Dada. Nakita ko kapayas, pero Sir Arnel, may akong nakuha.

usab di ay ha. Bueno, update ta mga K5 sa tuang lakaw sa parahon kay sa gihapon. Dunay duha ka mga weather disturbance ag nasigpatan sa pag-asa sa tuag panahon karon mga K5. So dunay gipagawas nga thunderstorm advisory number 11 ag pag-asa ay bika ni sa habagat unya sa duha ka weather disturbance nga LPA na napoy nagdanga-dangang LPA. So ato ang panahon karon is moderate to heavy rain showers with lightning and strong winds aga masinati sa Zamar, Eastern Zamar, Negros Oriental, Negros

Garza, nasod mga ka-K5. So, appeal na diri ag First District sa Negros Occidental, ang San Carlos, Calatrava, Toboso, Escalante, Don Salvador Benedicto, og Escalante ingoman sa Sagay City og Cadiz City mga ka-K5. Bitaw gitawag og moderate to heavy rains. Lauman ang pag-ulan. Tungod aning atuag mga weather disturbance sa corona. Oras alas 4:39 na oras na aron magkape mga ka-K5. DTX Coffee Mix lang ang piliin. DTX Coffee Mix mga ka-K5 nga naman tungod kay Pampa Healthy o Pampa Sexy. Sulay na mga ka-K5 kay sige na nagyaw-yaw mo diri amo ang kape pero tinuod yun efektibo. Ikan kay ang sangkap ani mga ka-K5. Dunay chia seeds. D-sugar, sugarcane extract o paliya mga ka-K5. So, sama sab ni sa DTX 500. Kape lang ni siya. Nagi butangan o chia seeds. So, kapag kailangan, palit na. Mapalitan mo ang kape, mga produkto sa K5. Diya sa may klinika, The Alternative Wellness Center. Diya sa may Vigo Stilo Street mga ka-K5. Itong palit, mas barato kaysa mabuti tika para na nanay patong Diyos. Lahi ang sa clinic nga presyon. Alas 4:40 na dito maglangan mga ka-K5. Atong duwato ng report ni K5 Lady Anne con Anson Ravina Quillas. May nangita sa live day. Live na taday? Nag-live na mi, Ma'am Juliet Chu. I-refresh lang kay nagbisyo ang amuang technical problem ba? Nag-sarge na ko no si Lidian. Itong establish out itong connection niya ito kag K5 Lady Anson, Lady Ann Anson, sumpay Lady Ann Anson, Ravina Quillas kay matod pa bata nga gipahimuslan og unsi kahigayon wala na mabdus 53 nga suspect na dakpan. Grabe manintuhan naman. Wala pa? Paski 5 Lidian. Asa naman ka Lidian? Pahipi pag-uro ni sa kuan ay sa iyahang classroom.

ato sa refresh ang ato ang Facebook kay di nato makita ang live. Adara. Good afternoon, Mama. Or good afternoon, KK5 Jezebel. Agrabyo, kumplito. Kamusta ni si Sir Bob, Ma'am? Okay na, Ma'am. Nanako. Sana all. Kama, Julie Chu, mayong hapon. Og sa Chu family. Diya sa Rizal.

0: Patubang na to, nalangan kay nag-chat. Patubang na isa dire. Mauna ni Ron. Ito mga ka-K5, ang Project Lawa at Binhi dire sa San Carlos, mga ka-K5. Ibisita ni DSWD Secretary Win Gatchilian, mga ka-K5. Kahapon, while nag... The Rex, Rex Gatchilian, si Sir Rex Gatchilian, I mean, dili si Win ha, kay umaom sila magsuon, magulo silang duwa. Kapot yan, ito'y post sa DSWD nga ang itsura si Win Gatchilian o niya si Rex di ano. Si Rex Gatchilian at ni Anhi, rin yung bisita sa San Carlos gahapon. Nagtag sa mga ayuda at sa mga mag-uuma na apektuhan sa kining peste. Peste. Mga peste. Yun, nakadawad sila og tag Jismi 325. Matag-usa. Nindot nila. Niya, after anang kuan, after sa pagparagtag og ayuda nga to sa mga mag-uuma, iyang gibisita ang Project Lawa at Binhi. Kay ang Project Lawa at Binhi diri sa San Carlos, mga kakita. Naunin siya ang rebitang host. Host ni siya karon sa gayo nilang pagtuon workshop ay nindot magud aga Project Lawa at Binhi nato diri sa San Carlos, mga ka-K5. Nana si K5 BDI pala ipadayon ni nana sa linya si K5 Anson Ravina Kilya.
1: K5 News FM Live Report.
2: Yes, Ma'am Jezebel, maayong hapon kanimo din ha, no? Ang ato ang El Castigador balita karon kay kabalo ba ka, Ma'am Jez, nga usa ka 53 anyos nga lalaki nga gitudlo sa suspek nga nang lugos.
0: Uy.
2: Og napulo ka pana katuig niya nga gilugos ni maong babae
0: nga yaman. Step.
2: Ha?
0: Dugaya man? Napulo ka katuig?
2: Dugay-dugay na gyud niyang pahimuslan ang step ang iyang kuan ba ang iyang step granddaughter niya. Di na mabdus ra ba ning bata Ma'am Jess unya dayon usa na katuig ang bata karon.
0: Usa na katuig ang ilahang bata?
2: O ang bata
0: unya dayon
2: na pamabdusan aning kagrabe pud aning lulo si 53 anyos na.
0: Wala di para lulo oy. Hapit na. O pa na masinyo.
2: Gani pero dili nimo ma kuan Ma'am Jess ba nga ang ano ang sitwasyon nga step granddaughter niya unya siya ka pud nagimulos.
0: Nag-extend ko ron ni tatay.
2: Sobra pa. Grabe gyud ni sa maka-extend.
0: Nya dayon.
2: So mauna tumaw na siya ron, Ma'am Jess, nga gipatungan na ni Sharon og kaso kay giaresto, gitagaan naman ni siya og isyuhan naman ni siya og warrant of arrest sa
0: pila okay, man ni edad pato, anang bata di ay?
2: Wala man gikuan diri og pila ang edad sa maong bata, pero kuan na, iingon diri nga napulo na katuig nga gipahimuslan itawon ang maong bata nga babaye. So karon gikuan na, giisyuhan na warrant of arrest sa korte, batok sa suspect ani atong Hulyo 22. Oga karon nihangyo naman sa mga otoridad sa publiko nga i-report sa mga otoridad ang mga inanib to nga klase nga mga abuso, Ma'am Jess, sa kabataan.
0: Di man gud ma kuan ka kay 5 lidian kay ngano og pananglitan giholga na siya ron niya patson. Unsa man pa ni pagtugon?
2: Pagtugon ka. Pagtugon ka. Basi pod og imagine ka pulo ka tuig nga tikom ang bigbig sa mao ang bibig sa maong bata, so it means naagid siya kuan naagid siya gikahadlukan, Ma'am Jess.
0: Unya sa katong pag mabdus pa lang niya dapat nabalaan na sa iyang mama guru or sa iyang kisabay kauban niya sa ilang balay nga mo na dali sitwasyon
2: siguro
0: niya.
2: No o siguro po dili pod aware guru ang inikanan kay tungod actually ano niya eh, step granddaughter niya eh dili niya tinuod anak.
0: Oh, bali, granddaughter, kanang apo na siya kay 5 Lidian.
2: step gani mo nagdili guro niya tinuod niya apo. So mauni nga mauni karon nga sa panahon karon Ma'am Jess nga dili gid na tuon say mabaw-an ba no nga imagine ka ingon ani nga balita nga makahulga basta sa mga kabatan-unan karon nga labi na kay unay rapod sa maong apuhan.
0: Bito. Muna na ikuan ron. Muna na
2: dayon Ma'am.
0: Muna na ikuan karon sa kaning atua bitawng ana matawag na tog era kay family di anya sa una.
2: Yes,
0: tanan niya mga kada bitawng matawag na to girespetar mura girespetar ta sa una sa mga kada bitawng sa una pang panahon girespeto ang kanang pagkababayi. Karon kay nanata sa modern world murag kuan na kay sa mga kuan
2: wala
0: mga
2: na jo that's criminal. Yes. Dahil nagyud kaayo ron ang kalibutan Ma'am Jess when it comes sa kuan mga kabatan-unan ron dili ningon tanan no. Kuan yung mga respeto Ma'am Jess. Diba? So kanira bang lulo Ma'am Jess kay kasuhan na ba ni Sharon, gipasakaan na ni siya o ka ng 5 counts sa statutory rape?
0: Na may rapod, may raise it, na siya makagawas.
2: Act of, pwede dagaan na niya kaso, yan na niya siya kagawas, Ma'am Jess.
0: Hangtod sa, kung ano na, hangtod sa kamatayon na niya, Lidian?
2: Oh, hangtod sa kamatayon, amin. Oh, mga na gini.
0: Sabi na may amin.
2: Okay, Ma'am Jess, sumaon na lang ito ang balita sa El Castigador o sa Mighty Sea. Kinilang ang inyong K5BGN para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Lady Anne sa Mohag Report. Kuya itong 11 anyos. Ah, 11 anyos. Pulo katuig nga himuslan sa iyahang matawag niya apuhan unta. So, sa pagkaapuhan niya. Step granddaughter naman siya so wala sila dugo. Hindi sila pariente. Oh, siguro no. Papa, guro ni bataa. Good afternoon, Ma'am Jezebel. Gikan ni Ma'am Medelina Yamasaki. May hapon, Ma'am Medelina. Kamusta? Alas 4:50 na sa tuong oras. Oras sa diet kinato sa DTX 500 the superior antioxidant sa mga taas diha og sugar sa asog blood pressure mag DTX 500 na na bitong dugay kaayo maayo ato ang mga samad mga kakifay murag gi kuha na siya gi murag gi hindi na ako masulti kaya murag laing kaya mga nangaon habang kuha na kayo grabe na kayo mong samad wanay ayo tungod na kay taas ka og sugar dapat ana take og DTX 500 para madali na siya kayo paghulat niya maputlan ta og tiil or kamot mga kakifay pag inom na dayan og DTX 500 okay lang Ma'am thanks God bless ninyo diha tanan Ma'am ika ni Ma'am Medelina Yamasaki salamat kay Ma'am. Balik ta sa Project Lawat Bini mga kakifal.

0: mga pagbisita ni Secretary Gatchelia sa hapon, mga ka-K5. Bisita niya ang Barangay Quezon Site sa Initihan River Irrigators. Nag-inspect sila sa Climate Resilient Farming Initiatives at Cash Assistance Payout Distribution for Affected Farmers sa City Auditorium gahapon, mga ka-K5. Kuyog niya ang Assistant Secretary nga si Ma'am Irene Dumlao, Assistant Secretary pod niya si Paul Dasma, o DSWD Negros Island Region Director niya si Sir Erwin Raso. Nindot kayo ang Project Lawa at Binhidri sa San Carlos kay sabi tong maayo ang pagdumala sa mga sabi tong mga beneficiaries about aning Project Lawa at Binhi nga gitugyanan Project Lawa at Binhi. Doon na sila kanang ilahang maani, ilahang makuha sa ilahang mga gitanom or sa ilahang mga gibuhi nga mga isda. Sila'y mo baligya ang kita ilaha pod sa ilahang organization, mga kakipan. Dapat sila'y swildo, dapat sila'y kita para sa ilahang negosyo, lugar negosyo na good name. Kay pagbaligya nila sa ilahang mga nakuha nga mga isda nga nabuhi nilang mga pilakabulan, na sila kita, mga K5, niya ilahan na po nang i-bali. Kung ano po sila o kanang isda, ilan na pong padakon. Kanang murag cycle-cycle, mga K5. Niya ang ilang mga utanon, mga silib, sa kung saray, paranom nila. Sa ilahang minhi. So nindot kayo ng project sa DSWD. So ang San Carlos, parang magsilbi ni siyang primary regional learning and model site. Okay, muna ni aga host karon niya karon sa Project Lawa at Binhi, mga K5, sa DSWD. Alas 4:54 na sa itong oras. Dili lang diri sa kuani, dili lang diri sa San Carlos ni ang kanang Project Lawa at Binhi sa bansab ng mga kalungsuran o syudad lokop nasod na ni siya, mga kakipan. So nindot ni kay ang Climate Resiliency Program ba na gidumala sa DSWD. Mo kwan po rin siya sa kanabita ito ang mga pagkaon sa dugang. Kinahanglan niya muadto pataog merkado para mamalit, di ba? Layo naman kayo aga public market sa diri sa proper. So kung nanay mga baligya ang tagsa-tagsa ka mga organization, mga farmers, so nindot na dili na kinahanglan mo ari pa diri. Kaya sila dito. Kaya mga baligyang utanon, isda, kaya healthy pa jud kay utan o isda. Alas 4:55 na, balik o tatado man lamang sa mga bulawanong painom-dom. Standby! K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Brian, taas akong sugar, akong samad, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong samad.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio, ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ko si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio, D3 Bio ha, dili ordinary nga plain D3.
3: Dili ordinary.
4: Diba, naamanay kagaw sa atong tinay, Sir GP?
3: Yes.
4: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin, Sir GP, is lipopolysaccharides.
3: Pupo na siya sa probiotics. Mm. Gitawag nga lipopolysaccharides.
4: Lipopolysaccharides, o kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga, daot na ang imong gut. Doon na kanay leaky gut.
3: Pasabot nga, nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
4: So ang benepisyo, kung gasigig ag-inom og D3 Bio, Sir GP, kay tungod tungod kay naay MCT ang D3Bio. Medium chain triglycerides. Gatravel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kini nga MCT, kikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong kilomicrons. O kining kilomicrons, Sir JP, mo form na po ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan o makonvert na dayon into energy ang imong giinom nga D3Bio.
3: Ang akong giganahan na ng D3Bio, Doc, gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo. Iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer. Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo muinom og D3Bio, makapugong sa mga bakterya og dili ra bawna. Gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
4: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining, Sir JP.
3: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
5: D3Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Ang siking gisulti ni mo Doc Ramiel nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos ug hani, imong pigaan og tulo ka D3Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral pod. Dili tanang ubo ha, bacterial. Ang uban viral. So maunay usahay bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
4: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic imong pug-an og D3Bio.
3: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na antibacterial pa.
4: Ang D3Bio hilo na para sa mga kagaw.
3: Correct.
4: Muna kung hilantan dayon matrangkaso ka, mag D3Bio din, Sir JP.
3: Ang D3Bio ako jud ni ibalik-balik, murarag na ay butika si mong balay. Kanabang mura kag naay stanti sa imong balay.
4: Correct.
3: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3Bio, gasakit imutihan tungod sa acid.
4: Pwede mag D3Bio.
3: Oo.
4: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box. Naa joy D3Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
3: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na joy D3Bio ha. Mo na ipikto sa D3Bio sa imong kinabuhi basta naa jud na sa inyo ang balay. Ang flexibility sa D3Bio, malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung ganahan jud ko sa D3Bio.
5: D3Bio. Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
4: Akong ipailaila, Sir JP, ang superstar nga naa sa D3Bio, Sir JP.
3: Ukit sa mana.
4: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3Bio, patay jud tanan, Sir JP. Antiviral, antibacterial, dili ra diay sa monolaurin. Naa say kauban nga si monocaprin ang ato ang D3Bio, Sir JP.
3: Muni nakanindot sa D3Bio. So dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wala tayong oras, Doc Ramiel, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod kapag sibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Doc Ramiel Oy. Mayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
2: D3Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
2: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubuo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Sinisi Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
2: Sa akong kanunay,
1: adlaw-adlaw ang schedule.
2: Kanunay busy.
1: Apan,
2: kanunay nga kondisyon
1: tungod sa Mighty C.
2: Mighty C,
1: ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Bersado kagin
9: Extend Food Superman for Men.
11: Uy, swildo na po nugma. Saman pan battle ta?
12: Paso sa kubay. Kay ka pa membro magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom day ta matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabi asilay emergency fund savings bay.
11: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawan eh.
12: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
11: Nausab naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
12: Sige bay, basta pamyembro o sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
11: Sige bay, kay bulob yung anako, maulob yung walay kuyog.
13: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Bara balik ta sa tuag Tulumadon, alas 5:04 na. Oras sa dagyanato sa Klinika Ditri Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Sa mga naghambin diya o balatian sama sa trangkaso, ilan at sipon o ubo ag D3 bio na. Kaya sa mga nagsakit usab ang ngipon, tuloy na o D3 bio. Sa mga naglimtano na, tumar usab o D3 bio. Dagan kayo dala ang D3 bio mga K5 sa tuang lawas. Usa, ayaw na paglangan. Sulayina. Alas 5:05 mga K5 ato establish atong connection niya to ni K5 Jong Bersales. Ipatod pa amahan gisunog ilang kaugalingong balay tungod sa selos. Yawa ni amahan na magnunog magbalay. Magselos. Wadjoy gamit na punpun mga K5 dito ni naitabo sa Kabangkalan City.

0: kaing hapon ni Nilodina de Lima. Good afternoon, Ma'am Jez. Man siya watching from Lagaan. Ay, maing hapon, Ma'am. Sa maparente na ko, de Lima family. Naman sa Umblero family, diya sa may anii. Ayong hapon. Diya sab sa maaslob, dagan kayong mga Umblero. Good afternoon, Ching Ming. Maing hapon. Rochelle, good afternoon. Nana sa linya si K-Pop Jong.
1: K-5 News FM Live Report.
0: Yes, K-Pop Jong.
2: K-Pop Jess.
0: Hmm. Sama murug luya, si Miluya. Ang payo. Sa'yo na ito po. Ha? Uy. Asa mag-aoy?
2: Dadri.
0: Oh, dayon. Sa mukha ni mo.
2: Anyway, naog kibig ko sa kapirayanan sa saka pamilya. Umangi sunog ang ilang maig. Sa ilang si mismong padre ng pamilya, dito sa Sitio Pasto, barangay Hilamunan, sa sulat sa Bagkanan. Itabo niya ang insidente hapon sa tungang gabi, mga alas 12. Then ang suspect ni mo ang insidente mao ni ang padre de pamilya niya si Ronaldo Canyendo. Kunya ang yan ng asawa giilag nga si Lynn Canyendo. 47 anyos ni si Ronaldo, niya kini nga asawa si Lynn 45 anyos. Suma pa ang kining managtiayon parehong impluwensyado sa makahubog nga ilimnon tungod kay ang kini diay nga padre de pamilya matud pa nagselos ni Maringes.
0: Oh.
2: Ang tod nga isang putsa punto nga nagmaoy daw ni.
0: Uy.
2: Niya hadlok ni ang asawa.
0: Mm.
2: Muna nga ni kwan usa ni hawa usa di atong gabiura dito silang panimay.
0: Gidalay ang mga bata.
2: Oh, gidalay ang mga bata. Dito sa slaying pinayanan usa nagpalabay sa gabiun. Karon na ang ilang anak ni mo'y nakakita nga kining si Ronaldo daw. Gikuha niya ang ilahang speaker gita sa tricycle niya human ato nagkuha na siya gasolina dito sa iyang tricycle mo iyang gisilab dito sa ilahang bahay.
0: Uy. So, oh. Nasulod ano niya man? Nasulod siya yung utok.
2: Balo ka pag ang tao maring Diyos, pag magselos ang tao maring Diyos, wala na sasakto na nga kuan basta madaog na gani ang nauna sa kasing-kasing
0: diay marag lang kuan na imo hada tinood ha
2: di na bita tinood oh pag makuan na magalman na sa kinini ang emosyon ang huna-huna wala dili na di na na mani mo mapugngan
0: ay diay
2: oh. So kaya ba, man may bawe eh. Basi given lang yun nga siloso lang
0: pero, yung tingali. Pero hubog magod siya, no? Hubog siya, no?
2: Mao ganing naghubog kay nagselos.
0: Nagselos, lichogas, kiniilim, no? Magkahubog, eh.
2: Mao ganing nagkuan, nagpahubog kay naana di ay ka ng, ano, naana ay siya yung mga hinanaing ba? Oh. Wa pa kisa yang gisilosan unsa yang gisilosan
0: basi katuro pong katagay ang gisilosan
2: pastilan kapo og daw gyud ilang bay
0: wa so, ginapunpon nya wa siya nagmahay kay 5 jong ay ato gisunog
2: na gyud na pero wahi naman naman ang ron ay sa wahin pagmahay jud
0: amo na dia nya wa na siya sa nina ron
2: wa pa na. Astilan.
0: Hurot.
2: Pwede naman nung tatanda. Huwag ko, anong di naging magkasinabot, pwede naman nag-ilisan man siya.
0: Sa'yo, Rovira, pagsulti na yung anak, kay Five Jong, nga, kanang kung magkuhan mo, mag-away mo, o niya, murag di na magkasinabtanay, pwede nga magbulag na lang ta. Ano? Murag sa'yo, nga insulti yun. Ha?
2: Kuhan mo daw? Words speaks louder than action magugunugot.
0: Ay abi na ko kuno speaks louder than words.
2: Words ang pulok mas kini ni ang kuan mas
0: bugat
2: kining dili kanang mas pan daw ang pulong daw kanang
0: mas dulot
2: lanog
0: mas
2: lanog raw lanog ra kaayo sa pulong
0: kaysa buhat mao di ay
2: oh na so mao na karon ang kining si Naldo naano ni na ni kustodiya sa PNP unya ongoing ang investigation sa PFP.
0: Okay.
2: No. So, muna ang atong madangat nga report karong hapuna para sa El Castigador program na dahil gato sa D3 Banita X5 and the Dog. Mighty siya. Kos kay K5 Zong Bersales para sa kampiyon ng mga balita, servisyo publiko kaligawa sa Negros, K5 News. FM.
0: Para salamat K5 Zong sa mga report. Awa to no. Magsilos ba? Magsilos. Ibutang lang ito sa lugar. Lugar, di kay og down ang balay. Na-ugdown ang balay ba? Horot! Magsilos. Mag-away. Pwede raman unta ng mag-istorya na ilang good. Galing na yung ingonana nga nakainom. Hindi, muha pa dyong awayon. Pagi mapunpun. Lisod kayo na yung ana. Uy, mang hapon di ay ni Ma'am Estrella Piñero. Ma'am si Ma'am Melodina Delima Isabana na ko Ma'am si Sagani Layaan Tagani i tulid niya tig paminaw po nimo sa una Ma'am. Uy, bitaw no, asan may si Sagani ron? Si Sagani Layaan sige raman to siya glaag-laag wadtog kuan asam to lugar raman inyo ha Ma'am Melodina karon kay Nailod nakalugar jud siya og chat sa live nimo Ma'am Jess na si Sagani na iron sa una sa unsa ba to kung program sa una man Sagani magsige pug apil-apil og greet niya ang asawa nga guwapa maing hapon ni Sir Anastasio Poras de Goma siya maing hapon maing hapon usab ni Ma'am Estrella Piñero tanaw sa to live sa Facebook bueno dito maglanga na itong duwata ng report ni K5 Pamela Perater ay naay usaka motorsiklo na lapaw sa giriper nga karsada na aga sakay natusok sa kabilya ang ulo mga kaki-5 uya po ang tawana kani nakainom po ni kaki-5 pam no nakainom po ni nga ning pauli guro sa ilang balay kay gikan man kuno ni Ogwan ay sa ha ay mong microphone. Yes, K5 Pam, ayong hapo.
1: News FM Live Report.
3: Yes, K5 Jazz, mayong hapon, natusok or natuhog ang ulo ni ining usa ka 46 anyos nga lalaki K5 Jazz. Sa dihang, nagmaniho kani og motorsiklo, unya na lapaw sa giriper nga bahin sa karsada. Naitabo kini sa Purok 2, Barangay Malabugas, Bayawan City, Negros Oriental ni adtong Miyerkules kagahapon nga adlaw o kagahapon sa gabi alas 9, Hulyo 29. Kining biktima mao si Eusebio Capablanca Jr. 46 anyos manadagat og biudo. Nagpuyo sa sitio tinastasan sa samang barangay K5 Jazz. So na sa base sa investigasyon na suta nga kining biktima impluwensyado ni sa ilimnon nga makahubog sa diyang mipauli na unta og samtang nagdrive sa ing motorsiklo K5 Jazz. Nya pag-abot aning karsada kung asa siya na aksidente dito nalapaw siya kay ngitkit man gud. Ah syempre gabi na nya ngitkit kanya ang karsada kay dagan bi kay mga kabilya K5 Jazz. Ana mas
0: okay.
3: Daplin.
0: Oh no, nara sa picture ni K5 Pam.
3: Adira. So may yung pagkatusok niya. Kay pagatumba sa motor iyang ulo ni Largo gus kabilya nga kanabitang ga murag ang kabilya gatudlo nimo.
0: Mura abi pagtumba niya ang siya ang iyang ulo may na diretso dito sa kuan no.
3: O ang kumbaga ang iyang pagkatumba ba na uyon gyud sa di ba kan kasada pataas man na murag na uyon pud iyang ulo may nang may yung pagkatusok niya nalaho sa Radio K5 Jazz.
0: Uy.
3: Na. So mao to gumikan sa grabing pagkatusok kay Five Jazz, kuan jud maglisod jud og kuha aning kabilya nga natusok sa iyang ulo. Mm. Kay kinahanglan pag yun ang putlon.
0: Uy.
3: Kaning kabilya.
0: Pistol.
3: Putlon. Kay nilahos
0: man yun. Putlon kabilya.
3: Pag, grabe no?
0: Grabing pagkaitabuan no?
3: Inaan ako kay Five Jazz nang ato rang paimangno ba kanang og makainom na gani. Dili lang ta magdalag motorsiklo no.
0: Di gyud unta mo drive, lain lay pa drive bon.
3: Basig wa putoy kauban.
0: Kay kana gong makainom ta kay Five Pam, da bisag usa lang guro ka baso guro imong mainom murag
3: malibat
0: na maguro kag tinan-aw. Oh, malibat ta. Lang.
3: Oh, bitaw. Malibat magi ka maglakaw ra samot nang nagdrive ka dira.
0: Ah, samot.
3: Samot na. Samot na. So, maagi na yung makakahatag leksyon ba sa itong mga tigpaminaw, no? Nga, likayan lang yung taong pagmaniho bisan unsang klase sa sakyanan kung makatagay-tagay na jud. Nga, para malikayan na ito, yung ano nga, aksidente, oh?
0: Largo jud siya. Saga jud sa kanabitaw.
3: Disgrasya?
0: Disgrasya kay Pepan.
3: Influensyado good.
0: Pauli nga hubog.
3: Mauna dira.
0: Nakainom.
3: Kay wala namang kas, kung ang gano'n, maing pananaw na, maraglipong-lipong na ka.
0: Di na niyong kit, matanaw ng dalan, og naunsa na nahiwi.
3: Siya mo tanaadere, naaday taas. Pag-abot tayo sa lalam, naimubo kay wala pa na siminto. Dito, nahulog.
0: Na.
3: Yamaya pong pagkatunong sa. Ay, siyempre kay mga kabilyanas, dagang kaig na nag... Saya,
0: pagkatumba niya ang ulo, marag nabunal aning kuan.
3: Marag nabunal, ginana. Makita na to rin sa kuan, no?
0: Sa picture, no?
3: Nadagang kaig mga dugo dira. Ang
0: ulo. Largo gini sa kuan, kabilya. Luoy ito.
3: Pagkaluoy niya. Mananagat niya siya. Grabe.
0: Ay, anak magin ang kinabuhi kay Pai Pam.
3: Basig, dito po siya ko ito, pero grabihan po, noy. Dito rin ito.
0: Maura rin ito, no?
3: Mm.
0: Diha rin siya, basig, kung ano na niya, kanang murag, naaguro ni Kuan, kanang murag signos na ba, sa diyang may biya, pisa sa ilaha, sa wala pa ang nahitabo ni.
3: Murag pamilin-bili, no?
0: Oh, murag na milin-bili na ni, kung sa ba, wata ka balo.
3: Grabe. Nya, makainom lagi ka, mauna, kalabanan, madisgrasya yan. Madisgrasya pa mga na wala nakatungab kay Five Jazz?
0: Wala katungab.
3: Wala katungab.
0: Tara, kuwan.
3: Dili, kape. Dapat. <doon. laughs> Sa mga makainom.
0: Si kuwan lagi nira, oh. Pero tayo mo nang uminom.
3: Katong namayan ako.
0: Sa ingalan to niya.
3: Tatay?
0: Yeah. Oh. Sige, pangayog, 20 ba?
3: Ah, wala siya, disgrasya. Wala siya ka-drive.
0: 20 lang eh, 20.
3: Mag-load pagkatagang Diyos. So, mauna, kung makainom lang yun, pwede dilid na lang yun, dito lang matulog. Basta ito nagtagay, no?
0: Lesson learned ba?
3: Lesson learned. Sa tanang dating paminaw, dira. Kung ganahan pa, mabuhig dugay.
0: Siyempre.
3: Ang kumpan ganun, maangol pa, pero sakit gaya pong ganun.
0: Bisang ganun.
3: Sakit gaya kang mapanol.
0: Bisang mahiwaan, lagi gamay na imong kumingking goro o kuchilyo. Sakit magiging ganun na kipay pa, hapdos.
3: Maujud niya. Wala pa bang na ginawin tawin palayo.
0: Sige, kipay pam.
3: So, mao ka to ang report kay Five Jazz nga mahatod na to sa programang El Castigador nga dalit ka na to sa Power Trio ang atong Detex 500, Mighty C ug Death 3 Bio. Para kanunang ligo na to ang kalawasan, kini na lang si Kiki Five Pamela Perater. Para sa kampiyon ka balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Thank you so much, K5 Pamela Perater. Samohag report. Don't drink. Ano man to English? Ay, asam to gikan. Daw ay mo pag-drive o nakainom. Maing hapon ni Cindy Bailon Crisologo. Isa, good afternoon, Ma'am Jezebel. Ngayon si Nilodina Delima. Guwapa kayo na, Ma'am ba? Isa man si K5 Pamela Perater. Sana all. Na ay pamahayag ba ang usa ka aktor nga si Jeric Rabal maka K5. Kay matod pa niya wala kuno siya magtuo sa kanabtong wala siya magtuo og karma. Kay na siya giklaro ba sa ang issue nila ni AJ og ni Alger Abrenica maka K5. Jake, insister dyan sa batikang aktor niya si Jake Rabal nga wala siya magtuog ka ng karma. Siguro may reason no, na. Kinima niya, gi-interview siya mga K-5 niya. Smile kalabutan sa pamahayaan niya. Lagi karma ang iyang bata nga si AJ Rabal. Tungod sa estado sa iyahang love life, pala pa sa aktor, nagtuo lamang kini. Sunod sa Biblia o dili sa karma. Tanaon. Ipangutana sa interview ang kontrobersya nga gi Imbulbat si AJ sa pagbulagay nila ni Kelly Padilla o Alger Abrini. Kapag tinan mo itong dugaya, no? Ang bukhad na magbalik ang mga isyo. Siguro, interview na po ni Mani na na-okay na po. Wala pa kang Jarek mga ka-K5, diyang gipangutana si Alger kung kasal. Kung nagbulag pa sila siyang asawa. O gitubag kini si

horas a las 5:23 nada más que. Relasyon mga kifan. Ining panahon karon niya uso na kaayo ang third party. Third party. Dili third party, fourth party, fourth party. Bang quadruplet. Ang Jess, grabe, limang kang kumimbot sa una nga program ni mo. Karon wala na, ma'am. Ay, sa una kay Kwan man to, ang program na ko sa una kay Halabira. Mobile, magyod to, ang katong Halabira nga programa. Ala nga mag-imuha tong lingkod-lingkura. Chachahan ko to sa una akong programang Halabira. Pero sa una pa to, katong wa pa ko na naman. Karon, 10 kilos na ni akong bilbil. Mayo! Hindi na ni mabang-bang.

Salamat kay Mama Nelodina de Lima. Si SM Brian Mordi nagtanawa. Sam, hayong hapo. Grabe, libre siya sudan dito sa Don Salvador, Benedicto. Sana all. Tatay ni Derico, ano? Sana all. Ano ba? Sana all. May ato niya i-download. Ano? Oy, trending mga ka-K5 karon sa social media. Ang katubit ang magtutudlo ang yung gisumbag sa 19 anyos nga lalaki nga na namatay. Na ay mga nag-post karon, nag-circulate online mga ka-K5 niya. Katubit ang gisumbag po sa duha ka estudyante, sa magsuong estudyante, ang ilang maestro nga katong gi-videohan po. Dili ni mauha ang katong namatay. Kay kuan to, Davao de Oro man to, unya kini. Ang namatay is sa akla ni siya. Lain po ni siya nga kining balita. Namang ko'y nag-post mga K5 niya, ang namatay ko no, katong maestro nga sa Davao de Oro. Dito, mao. Ayot na inyong gipang-post. Na siya mao nga katong nag-trending online. Katong maragsuon nga gikuanan o gibuyag lang kay tungkol atong Arios. Dito siya mao. Lain po ni. Ang kining maestro, italiwa ni, usa ni siya ka maritime instructor. Man niya gisumbag sa usa ka 19 anyos nga lalaki sa barangay Mabilo, yung Washington Aklan atong Hulyo 26. Ila ni ang biktima nga si Timoteo Humayaw, usa ka magtutudlo sa Aklan Polytechnic College kon EPC. Sumala sa Aklan PNP nga na-admit sa intensive care unit si Humayo. Humana kaangkon o grabing bunog siyang kalawasan tungod sa maong pagpanumbag. Pa sa pagpaningkamo sa mga doktor mga K5, kabsan giyapon sa kinabuhi ang biktima tungod sa grabing kadaot niya iyang naangkon. Sa pagkaroon, naana sa kustudiya sa kapulisan ang 19 anyos nga suspect. Andam na sa mga otoridad ang tukmang kasong kriminal. Ipasaka bato kaniya samtang nagpadayon ang lawom niya investigasyon sa maong insidente. Muna ah, siyawa kay daganto siya kanang mga bunog sa iyang lawa. Siguro nagka internal bleeding to siya ba no? Para sa atong namatay bitang bata nga grade 3 manguro to. Sumbag lang to sa ulo, di ba nagka internal bleeding nag maong bata, ang maong batang babae namatay pud to. Ingon si Melodina de Lima ning hubin-hubin ay ate sana on. Hubin-hubin. Ning hubin-hubin lagi karon ma. Sa una day naunsa day ko.

init na ang mga hitabo bitaw sa mga eskwelahan. Ay katong maestro gitabangan dito sa managsuon sa Davao de Oro. Kini siya sa Aklan. Kini napatay nga maestro gisumbag sa 19 anyos nga suspect. Dayon apa jud toy estudyante mag K5 karon. Nga nakuhaan og pistola sulod sa eskwelahan mga ka K5. Iyang dala nga armas 38 caliber revolver. Namatay? Napalong ang kwan? Napalong ang mong computer mga K5 niya. Nagdala sa ito ang bidiri, no? Sa ito ang kwan. Napalong. Burnout? Ning fluctuate? Wala? Ah, nag-fluctuate di ay. Okay. Oh, ang katong dala atong bata or grade 6 nga pupil mga K5, nakuhaan siya og 38 caliber revolver o saka 11 years old, grade 6 pupil, sulod sa Pulang Bato Elementary School sa Almeria, niadtong Miyerkules kon kagahapong adlaw mga K5. Base sa report, na alarma ang mga magtutudlo sa dihang nasayran sa mga estudyante o magtutudlo nga may dalang pistola ang maong estudyante. Kaya murag iyan yung gipasigwar po ba nga na siya'y dalang pistola sa iyahang bag. Nagigalayon dayon ang school principal sa mga otoridad o na-recover ang revolver gikan sa 11 years old niya. Walay dalang bala di ay. So, iha to, gihulga-hulga, raguro to niya. Ang ganing iyahang dalang armas mga K5, tayaon. Perting tayauna. Kasamtangan na ni karon niya naa sa Municipal Social Welfare and Development Office ang kining bata, 11 years old niya, grade 6 student. O padayon pang giimbestigahan karon sa kapulisan aron matino kung asa gikan o giunsa ni pagkuha sa menor de edad ang maong armas mga ka K5. So, muna. Pizza. Napalong ato ang gipalong ni Kwan. Ha? Gipalong ni Kwan. Nakoy kauban na. Bueno, balik ko to dumalaman sa mga bulawadong painomdom. Stand by. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: Bago! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka, magabutika!
1: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabaka, sa magabutika!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
11: Hininga uy.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Oras sa K5 News FM San Carlos, las 5:36. Pero balik ta sa tuag, tulumanon, last part na sa tuag programa. Kauban gyapon inyong Serenas, ganginan ka K5, Jezebel Barbie.

0: kita mga K5 maghisgot ta og kining nakahinom do mo atong 200,000 niya ihatag ngadto sa barangay. Ang 100,000 is para sa project sa barangay, ang 100,000 para sa scholarship program. Karon tunay usa ka lugar sa nasod Pilipinas maka K5 niya nagpa-draw lots aning scholarship program. Kondina ni Ron sa ilang DILG sa ilahang syudad. Kay nga nung nagpa-draw lots mga ka-K5. Sumala pa, hindi ko na maayo nga proseso ang gihimo nga draw lots. Kinibitang bunutanay sa ilahang barangay sa pagpili sa 5 ka-beneficiaryo sa bagong Pilipinas Barangay Scholars sa program kitag 20,000 man sila ani. So bali 5 ang pilion sa usa ka barangay na mahimong beneficiaryo nga naa sa 4th year college na siya mga ka-K5. So dinhi gi-insister sa DILG director niya si Dennis Beltran. Iklaro niini nga dapat niya manguna sa screening ug sa pagpili sa scholars mao ang mga opisyales nga nasa barangay committee on education. Mahapit mama education. So ang committee sa education ang mopili sa mga scholars sa maong nga ilang kuwaon para aning scholarship program. Mala pa nga nalapas ang proseso sa bunutanay og jolats sa ipakanaog nga memorandum circular sa DILG guidelines sa national government sa pagpili sa mga scholars matag barangay. Pili matod pa paswertihan ang scholarship sa gobyerno. Maong nga kung daghan ang mga kwalipikado angay nga kinibitang tunan o maayo ang ilahang estado base sa mga kwalifikasyon niya gipangayo mga K5. So ilalom sa maog kaning implementasyon sa maog scholarship program ang mga makadawat ani nga tag 20,000 pesos nga hinabang pinansyal mga incoming 4th year college ikan sa kabus o vulnerable nga mga pamilya nga kanabitang dili maka-graduate tungod sa kapigaduhon mga ka-K5. Kanabitang dunay kadelikado nga dili siya maka-graduate tungod sa ilang kapigaduhon. Muna, gitawin na sa DILG. Dapat, kanang pagpili o kanang mga scholars mga ka-K5 sa usa ka barangay. Dapat, mangkod, usa-usahon o kaning adto na sa mga na sa komitiba sa education barangay. Kaya sa kadaghan niya mga estudyante nga nagtungha may uban ana nga grabe na jud kalisod niya ilang gibati. Bila ra maguro nakabog ang nag 4th year diya sa usag ka barangay yati po pati gugurong daghana. Bila ra man ang kuan sa barangay laban guro ron is mga first year kay naay bag-ong nag-graduate. Wala na sila appeal ang katumang mga 4th year na ang ma-appeal ani. 4th year college bali 5 sila kabuok kadawat og tag 20,000 sa lahang scholarship program. Kita magiyahan o malamdagan ang huna-huna sa mga naasa committee on education sa mga barangay na dapat katudyong labing qualified ang mga estudyante ang makadawat sa tag 20,000 pesos ayaw nang duol lang sa luwag. Arabay ko na naghanag kailan ako nga kanang duol sa luwag. Lista ra dito ilang maprinte. Sige ra linya anang mga ayuda niya. Linya. Ipay pod kayo kay duol gud sila sa luwag. Grabe si Kuan O, si isa gani layaan in siya ning batanon ka sa una ma'am. Sana all. Sa una batanon man jud ko sa una. karon naguwang naman ko kay plano kay dad ko 40 na ko. Ang tawo magkagulang nga magkagulang man jud ni pero paniti dong. Paniti sa ni mais. Ita joke ra ha. Masuko niya tus junjun. Hey, mang hapon di ay sa Sandoval family dira sa may Bagonbon. Mang hapon ay Mira, Taibong, GM. Mang hapon di ay Junabel. Natulog na ros Junabel. Ay si Madam Janet Dakda Kabugwas. Ay siya, hey Ma'am Jess, good PM. Maglantaw ko samtang galuto og humbang ay kalamia giana man humbang nga tiil ay barato ang baboy ay barato dai ro sana ul barato ang baboy pila naman dai kilo ron sa baboy ma'am I mean sa kuan sa karning baboy ay humbang nga tiil. Nyapon jud ko ani kuan ron ginamos. Ame kaya na ma'am. Pero arita balik ta sa to ang kuan ha kaning alas 5:43 pa man. Balik ta aning drawlats ba. Hindi ko na siya guro dapat kay base sa memorandum circular sa DILG dapat kadto mga poor o vulnerable nga estudyante kunya grabe tay kanang murag makababag sa iyang pagtuon para dili siya makagraduate mo na siyang dapat niya tabangan sa mga sa barangay ay naaman diagi itong gitugyan sa inyo ha ang kining ayuda so dapat pilia ang pinakaangayan jud niya tabang may hapon di ay ni Nanay Rosie og ni Maninay hapon di Nanay Rosie musta di Nanay Nanay Rosie lamay ka ni maluto og kuan sudan basta si Maninay wala kalami sila 150 ang TL barato raman jud ang TL no pero ang kanang unod na siya ay kuan mahal abot sa kung diri lang tag 300 na kapit 40 na day ka ma'am Jess 14 gawa nga oo alam mo mama alam mo mag pabilin tag batan o magpabilin gulang na magutaan naman ta magpabata nga magpabataan ni kay padung naman ni senior citizen ning ato ang edad ikaw na isa gani layaan pila naman day mong edad ikaw mas labaw paguro ka ay pila mas magulang pa maguro ka na ako halita mga ka K5 sa laing isyo kay ang Sandigan Bayan mga ka K5 5th division gi-deny ang motion kina ni Senador Jinggoy Estrada og Mike Defensor niya magfiansa sila sana all mo piansa plunder. Piansa sila mga ka K5 ay niya piansa-piansa ang planderya. Hangyok ni sila mga ka-K5 niya ang ilahang kaso, ilahang piansahan. Katong case ni Senator Jinggoy Estrada nga 573 million nga plunder case. Dua ka counts of graft. May kalabutan sa flood control project. Niya si Mike Defensor na aga po yung plunder case nga 75 million plunder case. Niya gusto sila nga piansahan ang ilang mga kaso. Plunder case mga ka K5 ang penalty ani is reclusion perpetua. pensa, sumala pa sa balaod. It's not a matter of right under the Philippine law. So, aga sandig ang bayan. Schedule ang ilahang mga bail hearings for both Estrada and Defensor. Karon ma-determina kung ang prosecution o ang ebidensya sa prosecution alang sa duwa. Bugat karon i-deny ang ilahang provisional liberty for the duration of their respective trials. Mi nyo no nya manguan mo nya magpiansa-piansa. Ingon na lang tang sana all. Gan guru pag kwarta. Magulang ka na ko, ma'am. 36 pa, yeah, ma'am. Yeah. 36 pa day ka? Ayaw, upat pa day ka tuwi. Akong labaw. Bagini si Isagani, layaan mo. Tugaan, bagini siya sa tinood. Ay. Madala ni joke-joke. Regards lang ko diha sa tanang taga-lagaan, Isagani. Man diha sa tanang taga-anii. Sa akong lulo diha, Pilipi. Tatay Pilipi, may hapon. Huwag sa Pabores family, mayong hapon. Sa anii. May hapon usab ni sa akong classmate, kaniadto Sir John Ray Daguayan, si Kapitan sa Dulis. Kami ipahigayon niya reunion mga K-5 sa Agpangi National High School. Karong Agosto. Nag-finalize mi sa mga kuan kay manguli lagi ko sila. Ako'y gihasol sa t-shirt. Finalize sa t-shirt sa mga dalalon. Ay, sana all. Alas 5:49 na sa oras dahil yan natin sa Mighty C alkaline base niya vitamin C. Mag Mighty C na aron karon ang ligo na ato ang immune system. Kining pag-inom og Mighty C mga K5 sama sa gakaon ka og napulo ka oranges. Ang Mighty C ilara man ang usa ka kapsul 8 oras. Pero kung imong ato ikuan ba nga pulo ka oranges tag jis abi, so 100 na katawar 100 na. Pero og nag Mighty C ra ka usa ra ka buok 8 pesos ra. Tanan na diya tanan. Equivalent siya sa pulo ka oranges. So dapat kanunay tag mag vitamin C, Mighty C. Sabi na ko 20 pa ka ma'am. 14 gulangan. 14 na taong ko. 14 gulangan na. Ay, mga hapon sa to ang mga KSS leaders dari sa Dakbay San Carlos. Sa 18 ka barangay. Mayong hapon. Ay kalimti ha. Ang ato ang meeting with business talk. Dahil tawag anin. Business talk with Doc Ramil Uy. Karong August 2. 1 PM sa Algiers Community. Kasi malimot mo, nag-chat, nalimot sa address ko asa. Algiers Community. Good, padung og Memorial Park sa may urban. Diha ang Algiers Community. Ang hapon di ay ni Papa William, di asmay nangka. Sa Ribaldi family, good afternoon. Ang umani Mama Carmelita Barbicho di asmay Mabulaw Bagun. Vilma Milas, di sa Bagunbon, good afternoon. Tarang tagahagunoy, may hapon, ay pining, ay siling. Sa Rodriguez family, Compassion family, mayong hapon. Og sa Pina Flor family. May hapon din ni Tata Pina Flor, bata ni Nanay Siling. Og sa tanan niya mga silinganan di sa Bagunbon. May hapon, ma'am, ugma sa CPSU Acquaintance. Happy Fiesta. Ta ugma sa naol acquaintance di sa PSU. Mao ni si court nangita og pulang po maron nga pulo. Ay sulubo. Insi kag kaliwat ma'am, likot lagi kag mata. Akong papa, si Kuan, ong chaw. Char lang. Cry. Ambot asa kag kaliwat niya na unsa man akong mata nga incheck ba niya ang uban sigam. Uban sigam. Ito, oy, kami sa akong Kuan ang kinamanghuran ako si ay kadua days kamanghuran si Shamay. May liwat na ako og mata in check uban dili parehas na ako og mata liwat sa kaliwatan. Wala to oras alas 5:52 na oy aron dili baho og bitaw ng lagom na ang atuang ilok. Laay kay nang kuan kayo kanang imuhang ilok baho niya itom. Ka Clinica Deo Fresh na like Ma'am Juliet Cho. Sabi na Clinica Deo Fresh gyud si Ma'am Juliet Cho. Uban iyang dalaga. Model niya iyang dalaga. Ang Clinica Deo Fresh. Niya duna moy sakit-sakit sa panit. Mag Clinica DTX Beauty Salon. All in one na mag-K5 package na siya. Na i-Power Trio, Ditribio, DTX 500, my TC. Ngayon ay extend para sa naglunay na nga kargada. Para ma-extendan pa inyong kalipay sa gagabion. Mag-extend food supplement. Wala ko igong oras mga ka-K5 sa pagbarayin pa sa tuag Talumanon El Castigador. Ugma na po puhon. Yernes, same time, same station. Dri lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa ngalan sa Kretibuk Aga Puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. Mo ang station manager SM Brian Mordin. Sige ma'am, oy, palunang usa ko sa akong agrabi, palunang ang kandi. Samo ang Vice President for Operations Sir Eljan Castanio. Samo ang Vice President for Administration Sir Jean Paul Cañete Hineroso. Samo ang bossing Doc Ramil Itangoy. Sige po ako inyong lagas kanginan ka K5 Jezebel Barbicho. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Nago. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
3: Kanunay na tong madungog ang pulong nga inflammation o gitawag nga hubag. Pero unsa ba jud ang inflammation o unsa man ang matabang ni DTX 500 o Mighty C?
4: Inflammation ang tawag sa proseso sa atong lawas sa pagsukol sa mga butang nga makaguba nini sama sa infection. Pwede mahubag ang imong lawas kung may infection ka. Injuries, kanang madisgrasya ka o toxins.
3: Sa panahon nga mga ma-damage ang atong mga selula, ang lawas ang mupagawas sa mga chemicals nga makatrigger sa immune system response sama sa paggawas sa antibodies, proteins, pagtaas sa blood flow sa napiktuan nga parte. Kasagaran ang healing process maabtan og pila ka oras abot sa pila ka adlaw.
4: Kana kung inflammation Sir GP, ang problema kay kung chronic inflammation kini kay magdugay jud ni.
3: Yes.
4: Unya sa kadugayan nini, mo resulta na pud kini og dili maayo sa mga tissues og mga organs. Adunay mga pagtuon nga gilink ang chronic inflammation sa pagdevelop sa asthma og mga cancer. Mao nang kinahanglan jud mag DTX 500 og mag-mitis Sir GP kada adlaw kay naa ni mga anti-inflammatory substances. Dakong tulumanon, Sir JP, aron makontrol ang inflammation. Maayo ra kung ang inflammation anaara sa gawas sa lawas. Kay makita ra nimo unsaon man kung pananglita na nakini sa sulod sa imong lawas. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C ang mupugong sa tanan nga mga inflammatory substances.
3: Yes.
4: Ug mubantay pa jud ni sa imong mga selula aron dili makaatake ang mga toxin nga mosulod sa lawas.
3: Ang chronic inflammation adunay mga common sets of symptoms sama sa kakapoy, paghilanat, mouth sores, rashes, abdominal pain or even chest pain. Ug kini magdugay og binulan o tinuig depende sa kaso niini.
5: DTX 500.
6: Kada si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
4: Kung regular ka or sige-sige gag-inom og DTX 500 og Mighty C, Sir JP, tanang klaseng inflammation sa imong lawas, makurik yun na niya.
3: I agree.
4: Usa sa mga epekto sa chronic inflammation, mao ang autoimmune disorder. Pasabot, ngang imuhang immune system, ang sundalo sa imong lawas, mismo ang gatake sa parte sa lawas,
3: yes,
4: nimo, nga wala tuyo ah.
3: Uh-huh.
4: Sige, kung gibalik-balik jud sa ato ang programa, nga ang bugo nga immune system ang nag-atake sa imuhang lawas mismo. Kung asa dapit, unta ang iya nga dipinsahan. Dako ang matabang sa Mighty C og kining DTX 500 tungod kay ginakorek sa Mighty C og DTX 500 ang mga abnormalities sa imong immune system. Unsaon man pagtabang sa DTX 500?
3: Yes.
4: Pinaagi sa ang flavonoids, polyphenols og phenolic compounds nga mga kusgang antioxidants og anti-inflammatory. Sa imo palang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, Sir JP, kanadlaw, hinay-hinayon nga mubalik ang mga function sa imong lawas. I-appeal na ang hormones og hormones producing organs sama sa pancreas, kidneys og thyroid gland.
3: Dili jud maayo ang chronic inflammation tungod sa dala niini nga hulga sa atong panglawas sama sa asthma, rheumatoid arthritis, heart disease, type 2 diabetes og cancer.
4: Kung diabetes ang isgutan, Sir JP, wala nay lain pang makapildi sa DTX 500. Sa kadaghang testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo niini kontra sa taas nga blood sugar level, ang cancer mugawas pinaagi sa pagmutate sa genes og DNA og kini tungod sa oxidative stress og uncontrolled inflammatory processes. DTX 500 usa ka anti-carcinogenic o anti-mutagenic. Dili ka magka-cancer kung sige kag inom nining power combination ang DTX 500 o ang Mighty C.
3: Ilabi na kung sige kag exercise,
4: yes,
3: kaon prutas o
4: gutan,
3: intermittent fasting, og likayi ang pagkaon sa tamis o karne, dako jud ang katabang sa maayong panglawas.
4: Ngano pa man kang mag-anto sa chronic pains tungod sa chronic inflammation?
3: Yes.
4: Mag-DTX 500 o Mighty C na. Ayaw naghulat nga magka-cancer ka pa.
3: Of course. Wa na dito ang igong panahon, Dr. Ramil, kung si Jean Paul Hinoloso.
4: Ako nasab si Dr. Ramil Oy saying, maing panglawas ang pingan,
3: dili abusuhan.
5: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Mapalis sa mga butika.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
9: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
7: Ang Visio
5: gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gigan ko bukit, bay.
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
14: Bitaw, mabakarwas gani ko?
13: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
14: May dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diha na ka. Pakarwas ako.
13: Sige, sige.
15: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Timmy, what's happening? Okay ka lang?
1: Alam mo kung ano yung sinasabi ko. Why don't we talk about it? Para mas maayos natin kung ano man to.
0: Look, walang dapat pag-usapan kasi wala namang issue. Walang dapat ayusin kasi wala tayong problema. Why are you so paranoid?
1: Did you lie to me straight face?
0: Damn!
1: Napagod ka na sa kahihintay sa akin. So ano, hindi mo na kaya?

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Petri Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri.
2: Mapalit sa mga
0: Petri Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
2: Ang DTX 500,
1: doon ang kinibo Mordica Charantia Compound.
2: Gikan sa palya,
1: yun ang kahatag o proteksyon.
2: Patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500,
1: atlaw-atlaw.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape. Teka na, detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: magid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
3: Pamakas sa mga butika.
11: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw.
5: Clinicas for Biotics. Extend Food Superman.
12: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men.
13: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako sir, Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagpain, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga donay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
2: Hisgota na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantages sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
3: Mm.
2: Ang gynecology journal ni Ingon Dok Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mo kaon og tamis, niingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans.
3: Mm.
2: Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho.
3: Mm.
2: Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ og patyo niini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
3: Mm, naara gyud na sa D3 Bio. Mo na nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayen-an, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang niini, bisan pa kanang baho sa lawas sa GP.
2: Kaya jud.
3: Mm, makuha ra nimo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako Sir GP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikomparar mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan niini ang mucus lining.
2: Oh.
3: Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan diha sa tiyan. Aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
2: Kana?
3: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer.
2: Oh.
3: Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir GP, cold press ni.
2: O, kana?
3: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa dyan niya ang imong mga mucus. Aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
2: Correct.
3: May protection, mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikomparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
0: D3 Bio!
4: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Kapalit sa mga butika!
2: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala yun na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo.
3: Mm.
2: Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom.
3: Mm.
2: So nag-inom kong 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man, ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o kininapod ang muhatag nako og kusog.
3: So sa ato pa Sir GP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
2: Yes Doc, as food, healthy nga food.
3: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa akong opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio Sir GP. Kay ang purpose ana syempre kay galicture ba yata.
2: Nya
3: gamit jud nato ang atong utok. Unya kung walay kaon, wala jud ta kay laing food. Ang D3 Bio lang ang ketones nga naa sa D3 Bio.
2: Mao nay mag-provide nimo og energy. Ako, nga numang gusto nako og D3 Bio over ordinary plain D3.
3: Nga naman.
2: Kay makahatag man ni nako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
3: Correct.
2: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diha kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin gitapna kanang tanang klase nga virus ug bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat, pag-ubo ug sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo ug sipon, mag D3 Bio ka. Kay kuyaw man karong panahon na gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni, mao nang dapat mag D3 Bio ka. 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
3: Ang gikuyawan ako Sir GP, dili kay ang trangkaso.
2: Saman.
3: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3 Bio.
2: Oh.
3: Kaya jud ni sa D3 Bio. Ang akong di ganahan kay
2: na
3: ganang i-quarantine ka.
2: Mauna.
3: Sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson. Mas maayo pa nga unsa hilantan ka niya inom kag ditribayo ka sa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubo ug sipon. Magditribayo jud adlaw-adlaw.
2: Oh, wa na tay oras ko si Jean Paul Generoso.
3: Pero sab si Doc Ramil oy maing panglawas ipadayon.
2: Ayaw gabusuhon.
5: Ditribayo.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og ditribayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
5: Ditribayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kag ang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mamakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Oras sa K5 News FM, alas 7:11.
11: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
12: I remember the days when you're here with me.
11: Mga karanasan at problemang puso.
13: Ay, nato!
11: Pamilya.

ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

0: are now listening K5 News FM San Carlos. Mayong gabi, ikaninyong tanan. Mabugnawon. Oga, medyo mabugnawon, maalingiin kung kasabot. Hello mga kalalabs, kumusta man mo din ha? Welcome sa itong programang Love Notes. I am your lady aunt, so until tayo 30 sa kagabi on, ubani ko ninyo mga kalalabs, kaya naana po tayo topic nga itong hisgutan. And at the same time, maayog yung kayo guys nga. Mao niya itong topic ron kaya, basig na idaghan diyan ron nga mo comment. Daghan diyang mahalangan. Alas 7.22 na or alas 7.20 advance rado kanya among relo din istubangan. Kadali, kadali. Okay, so hello and hi sa tong mga sa mga lugar nga maabot ania tong si Biyaanan. Kung dita mo ma-mention guys, oh, sorry kay kawa ko kadumdum, comment ko mo sa live eh. Asaman mo dapi. Okay, so maayong gabi, Ivalye Hermoso. Maayong gabi, Ivalye. Hello ninyong tanan, diha pong gituhot mga taga-Valye. And good evening also, Calatrava. Maayong gabi, Escalante Toboso. And Don Salvador Benedicto. And syempre, maayong gabi po sa itong mga listeners diyan sa Maya at Bang na itong baybayon. Hello mga taga-Cebu, mga taga-Sugbo, kumusta mo diya? Kaulan diya sa inyo mga kalalabs. Kalalabs. Ito guys, actually pag nakatulog ko kadali, abi na kog na late na ko, ang kuhala. Kaya medyo ningit-ngit naman ang palibot. Ano ba, patay late na taan niya itong ubra, ha? So, patay ta na late day. So, dito man kong gigikan sa Quezon, barangay Quezon, Gaina, ay nag-ano sila, Notre Prince and Princess or Notre Princesses and Princess ang ato ang mga kaubanan diha sa buhay. Ang ato adyang mga maanhiyag o mga buutan na itong child development workers with teacher Lorita Katubig, with teacher Chirela G. Sapilino, teacher Jessa Torino, and Ma'am Rana Bakongko. So, grabe kaayo kanindot sa ilahang pag-celebrate sa Nutrition Month. So, nag-ano sila, may crowning of mga friends and princess nila. And, nag-uulmigay na guys, kaya syempre sa kabisi, sa mo ang mga officers from the SWD. So, wala, halang sama na ito, nga, wala kita'y bisita. And, wapa mo kabalo mga kalalabs nga, ang among bisita kay gwapo ka ayun. As in, adto gimi niya dito mga kalalabs sa barangay Quezon. Thank you so much for gracing the affair na mo gaina. Honorable Jingoy Valmayor. Hi Sir Jingoy, thank you so much gaina nga naagyog ka sa maunga programa o ganing dungan kapag celebrate sa programa dito sa barangay Quezon. O giubanan po sa maaktibo and the same time aktibo and dedicated kaayo sa iyang trabaho. And grabe ka supportive nga kagawad o Roberto Tuting. So si Kagawad Tuting gaina kay naagid siya gaina sa maong programa. Kay sikap daw gaina na ito gitambungan. Kay mga ano ron, mga officials and mga heads sa mga busy kay sila na ay mga ano yun, manggoy mga release, may mga ayuda, may mga kuan. So kinahanglan ilang mga presensya. So dito ang ilahang gitagaan o priority. Okay? Nagkuha mong gubigay na kaya ang mo ang head na mo o IC head na mo sa DSWD, Ma'am Edina Isdagundo. So, ilang daghan pa kaayo? Daghan pa kaayo o mga activities? Okay, so hi and good evening to Sir Anastasio Poras de Goma. May gabiin mo dyan, Sir, all the way from dyan sa May Toboso. Lari ding Salamanca. Good evening ni mo dyan, Sir. Amping-amping mo kanon na. And syempre sa atong balita karon mga kalalas nga di ni mo matake na mahimo ni sa usa ka 53 anyos. Okay? And matuto sa to ang balita nga bata gipahimuslan sa unsi ka higayon na mabdus pagyud 53 anyos nga suspect na aristo siya. Okay? So grabe no, 10 years. 11 to 10 to 11 years nga pagpahimulos niya sa iyang apo. Apo na magini niya. Actually, wala sa dilis lang related. Gay na sa kong balita, step, ano siya eh? Kumbaga, step, grand, grandchild, but oh, granddaughter, oo. So, muna nga, ato na rong basahon ang mga balita. Pag kay gay na good medyo, dali mi ni Ma'am Bell. Huwag niya apagyod mga kalalaps. Oo. Tungod ragyod in town sa silos. Pag silos taon mo diyan, itakungan niyo magselos ha. Tungod sa selos, amahan, isunog ang ilang balay sa syudad sa Kabangkalan. Yes, ganun gisunog man. Ay, ganun ka.
1: Sa bawat.
0: Ay, sunog sa to sa bawat yung. Ito ang mga kalalaps no nga kanabitang unsay bawa nang takabalo sa tong gibuhat tungod sa tong kalagot nya labi na kay selos ay so, sao na lang ka nino wa na no nang silay balay hinoon kay iya magidauban selos lang way daubay ay unsyalan mga mong man wa na giguro to kagwanta. Nakuha na lang gid siguro to kanang nakuha na lang siguro to lighter or unsa pa na diha nga makakuano kalayo kidauban niya iyang balay. Alright, sumo nang ato aron nga balita and ato na ron nga basahon inugbalik nato mga kalalaps. In the same time, syempre ang atong topic deserve ba ang second chance.

nga dili na ka makausab. Hello and good evening no sa tong mga KSS na to leaders. Oo. May gabi eh, mga K5 solid supporters. Ilang tulog na lang, ilang tulog na lang. Andiyan na si Doc Romel, di ba? Okay, so this coming August 2, yeah, sa my Algiers Community Center, tanan nga mga KSS leaders, okay? So among gihangyo ha, leaders, so ato ang tagaan o kuan kay nga no, maghuman ani kamo na mapud ang tagaan og chance. So na tan tong leader kay ang leader importante magud na kay sila man mo disseminate on niya. Ya sa inyo ha kung unsay mahisgutan sa maong panagtigom. Okay, so maayong gabi ino sa itong mga KSS leaders sa or sa nagkalain-lain nga mga sitios, barangays din sa San Carlos. And hapit na ang August 2, alauna sa hapon. Magtigom ta, magtapok ta, uban sa ito ang pinaka-generous and pinaka-big boss na ito, nga Doc Romel Oy. So diya pa lang daan mga kalala, so, baka ako gaano na ko eh nga, musayo na lang guro ko. Humbling na lang kung kaong lago ko kalayo. Okay, so hi to Harold Ismoparan. Good evening. Nakita ba yat ka sa Tanyon, ma'am, last day? Oo, okay. Nag-meeting mi ang mga ano, nag-meeting ang mga classroom president tanan. So, naunsa man nga na presidente manguta. Appeal ta sa meeting. Nag-meeting mi dito kay dito dong Hero kay para sa ano sa ilaha unya nga upcoming murag na activity ang Tanyon. I think entrance nila. So, amo mao na po ni paghandaan sa kuan sa PTA kuan PTA officers na po. Malubaya ka basta na yung mga ingon-ana ang schools, appeal gina ang mga PTA officers para napod support, para may pakita sa mga bata na dili lang ingon nga sila tanan at least naagapaluyo ang mga officers sa PTA. Hi to Ma'am Juliet Chu and Sir Junimar Rodriguez. May gabi ikanin yung duha diha, ma'am. And grabe ang chika ni Ma'am Juliet. Kasi Ma'am Juliet, gayon nagahulat ko to sa kong reply na busy magkukong Ma'am Juliet. And hi to Ma'am Janet Dakda Kabugas. Ito Hazel Romelo. Good evening. And may gabi ito, Ma'am Roda, wa na ko kakuan si Ma'am Roda. Good kay nanam ko siya sa Pinas. Unya busy na kayo siya sa iyahang bag-oron bang challenging na trabaho. So, wala na kayo siya kapatim out sa tong live. Pero okay lang na, I am sure. And also to Ma'am Midelina Yamazaki. All the way from Japan. Hi, Ma'am. May gabiin mo din ako. Kumusta? Mamidili na pila. Ay, alam, hindi na tamangutan na kay Basig Masuko. Di na nung tayo. Kuan ani. Di na hinuntaan ni Sige o kuan sa atong live. Matod ni Ma'am Medelina. Good evening, Ma'am Lady Anne. Hello, Ma'am Medelina. And si Hero Dismoparan. Oh, nanong ko si Hero din. Alright, guys. So, I think mubalik lang ko mga kalalams. Play sa taga-song. Okay, after this, ato nga pangbasahon niya itong mga balita o ato ang topic, deserve ba ang second chance sa usa ka tawo na i-cheat na kaniya? Or nakahimo siya og cheating kaya sa imuha. So, deserve ba niya for the second chance? Ito, no, mga kalalabs, no? Okay, so, I think play sa taga-song from Janine. Okay, this is for Janine. Dina Muli. Only here sa 95.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Visio.
1: Gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: nasa'y kabutangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
4: GTX 500 na.
3: GTX 500
4: aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: o pag-ayos sa bugas-bugas,
3: akong katul-katul,
4: GTX 500.
5: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

Orlando time now is 7:45 na sa kagabion, mga kalalabs. And you're still listening to K5 News FM San Carlos. Maayong gabi again sa mga naglantaw diyan sa tong live. Oo, and unahon na to niya tong topic, eh, basing na yung comment diha, no? Matod pa nga, kung nasakpan ni mo ang imuhang partner, unya, nangayo siya, o chance, deserve ba na matagaan ni mo siya a second chance? Okay, so mauna mga kalalabs nung basi ba di ay nagmahay-mahay na o di ba? O sa ato ang balita, matod pa din sa ato balita mga

Okay? Bata gipahimuslan sa 11 kahigayon nga og nabuntis sa 53 anyos nga suspect na aristo. So matud pa sa atong balita nga gidakop sa mga otoridad ang 53 anyos nga lalaki human gitudlo sa suspect sa panglugos sa napulo ka tuig nga babaye sa Marikina City. Gisaysay sa Marikina PNP nga hubog ang suspect sa gayon nga mahitabo ang krimen. Step granddaughter sa suspetsado ang biktima. Nabuntis ang bata og nanganak na sa karon og manug-usa na katuig ang edad. Wala gihinganlan ang bata og ang suspect aron maproteksyonan ang minor di edad nga imbolbado sa insidente. Kalakip sa mga kaso nga gipasaka na sa 53 anyos nga lalaki mao ang 5 counts sa statutory rape and 5 counts sa sexual assault of acts of lasciviousness. Makagawas man din ni kagawas. Nag-issue sa warrant of arrest ang korte batok sa suspect ni atong Hulyo 22 ug ipahigayon ang pag-aresto sa suspetsado kagahapon Miyerkules Hulyo 29. Gihangyo naman sa mga otoridad sa publiko nga i-report sa mga otoridad ang ingon ani or ingon ni ini nga klase sa pagpang-abuso sa mga kabataan sa Pilipinas pinaagi sa Women and Children Protection Desk or WCPD. So mauni siya guys nung kanabitaong bisan tuod dili nimo kadugo ang maong bata, dapat dili nimo hilabtan, okay? Minor di edad niya, ikaw 53 anyos na ka. Sa klase nga utok ng tao ni tawhana, uy. Ana ganing nahunaon niya, niya nakaanak. Naanakan pag yun niya, niya. Ang bata kay mag 1-year-old na. Sa pulo katuig nga ginapanghimuslan siya, wag siya kasugid sa iyahang sa nagkup-kup niya o nag-aruga niya. Bisan basi po no, kay matod ni Ma'am Jess Gaina sa baong balita sa El Castigador, kay mama niya kung gibalita Gaina, basi po ang bata bagi, gihadlok. Sige, panugid kay, bantay ka. Bagihulga po ba? Mo na nga, dili gyud makapanugid ang bata. So karon ipasakaan na siya o kaso. O di na gini makagawas ng ingon ani ba? Dani mong kaso, mura di na gyud kagawas. Kaya grabe na gyud kaayo ang ingon ana niya nga gibuhat sa maong bata, minor di edad. Ako man lang niya no nga iyahang panghimuslan ang maong bata nga kana ganing bisa man lang sa iyang huna-huna nga bata na niya dayon iha nang apmura apo na gid na niya kung buot sabton ba kanang lain jud kaayo ba nga paminawon isa ka katigulang nang daginot kag bata. Dili lang kay kausa ka duha pila na di ini katuig pulo na katuig niyang gina konsumo o konsumo may tawag ana konsumo niya ang maong bata basta pagkapaitan niya ingon ani klase nga kuan ingon ani klase ambot na lang gikiya nimo ta ayon sa kay may tabo nimo sulod sa prisuhan. Imuhang ingon ani ni mo nga sala. And that is why nga kumbaga maano ni mo ba sa imong huna-huna nga kung nahitabo na ba no? Nahitabo na sa inyuha unsa kay saon kay ninyo ning maong tawhana? Ambot lang ka ha. Ingon mabuhi. Og sa atong ikaduhang nga balita mga kalalaw, sa matod pa dinhi tungod sa selos. O nya na po, napajud. Sa kabalita nga. Matod pa mga kalalaw nga tungod na din taon sa selos. Gisunog ang ilang balay sa syudad sa Kabangkalan. O lain po niha.
Matod pa guys sa ato ang balita din sa K5 News FM San Carlos. Gisunog sa usa ka amahan o amahan. So it means ang haligi ng tahanan ng sunog. Matod din nga gisunog sa usa ka amahan ang ilang kaugalingon nga balay sa sitio Pasto, Barangay Hilamunan, Kabangkalan Negros Occidental, alas 12 sa tungang gabi. Yan yung gihingod yung tungang gabi kay Paraway makaano. Hulyo 29, 2026, so gaina di ay ni giila ang amahan nga mao si Ronaldo Caniendo, 47 anyos. Iyang asawa naman mao si Lynn Caniendo, 45 anyos. Sumala sa ilang anak nga si Rodeline, temprano pa, nag-inom. Oh. Gipang andaman, gid ba? Gwangyod, ganang gipang andaman yun ang maunga buhatong niya sa iyahang balay kay awaw, nag-inom na siya daan. imo ko anong bang so matod ko no sumalo sa ilang anak nga si Rodeline, temprano pa nga nag-inom ang iyang amahan o kauban ang mga higala ni ini. Oh, naagay siya kuyog sa iyang pag-inom-inom. Human sa ilang inom, tak na alas 12, nag-away ang iyang iniini ang amahan o ginahan ay tungod sa selos. Makaguba, ginigrelasyon ng selos. Hinungdan nga ni balhin kini sila sa balay ni Rodeline sa tupad lang tungod sa kahadlok nga unom sila kabuok ang anaa sa sulod. Upat niya ka mga manghod, lakip na ang iyang amahan o ginahan. Nagmaoy na si Ronaldo sa gawas o iya mismong nakita nga gipagawas ni ini ang duha ka speakers o giputangan sa iyang tricycle. Bali, tisulod din siya silang balay, gipagawas ang duha ka, gisave o una ang duha ka speakers. Nakuha kini og gasolina gikan sa tricycle og gibutang sa sulod sa ilang balay. Pipila ka minutos lang ang nakalabay, nagdilaab na ang ilang balay. Nilungtad ang sunog sa gimanabana nga 30 minutos. Ang iyang amahan sa karon ang anaa sa kustodiya sa Kabangkalan Component City Police Station ug padayon naman ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection Kabangkalan kabahin sa insidente. Nahibaluan nga ikaduha ra kini nga hugna nga gihulga sa ilang amahan nga sunugon ang ilang balay. So ikaduha gitinuod na. Silos ba? Silos lang. Way sunugay. Ay, nano ah. Diba? Kalugon sa balay niya. Magkuhan, mabalik pa ba ng balay? O masunog na din na mabalik. Wala mo ipuyaan. Kaya inyo naman gisunog. Kanabitong mag-away ba naday uban nga mag-asawa nga kung mag-away ba wala bitay kuan sila nga unsay makitaan nay uban ipanglabay nay uban nga unsa nalay buhato selos pug kaya ni hinungdan ani. Sige, kuan lang ni nga selos kay para na alang gyoy makuan nga sa side sa iyang asawa nga nagbuhat og dili maayo. Pagbasig, ang iya ato gikatok. Sunugon ko ni balay na mo. Kawagi po angon klase nga amahan. Hi to Anna Marie Mahinay Perater. Good evening, Ma'am Lady Anna. Hi, Day. Maayong gabi ini mo diha. Mo comment ko about atong bata nga gipahimuslan
sa tiguang, unta ipaputol na iyang kinatawo sa mga pulis, ma'am, og dili pa lang na nahitabo simba ko, dili gyud siya kagawas. Siya kagawas sa amuang barangay ug buhi paitas bata tawon sakit kayo paminawon. Sakto jud ka day Ana Marie. Unsa ra may kuan? Actually, ano na eh, 10 years na niyang ginagamit ang maong bata. That is why nga namabdus na ang bata. Naganis lay anak sa kabuo. Ana sila bata isa kabilog. Hi to Kuang Kinky is watching with you. Hi, Roy. Ay, nalimot eh kung reply ni Roy. Kanya lang, Roy, hadali lang. Tungod sa isda, iring ng lungkab. Masyado to daw, Lady Anne. May gabi, ha? Hi, Ma'am Juliet Chu. Asa di ay ang inahanan ng bata, ah. Wala bang pudgikuan, Ma'am Juliet, kung diin. Pero, pupunta ka ba luna? Masigduhara ba sila sa maong balay? Nagpuyo. Okay, wala may na-appeal nga inahan. Unta, na-appeal sa balita nung mauna. Pero wala man. Pasigduhara ni sila. Nga aning bata o aning lolo. Good evening, Lady Anne. O ako'y makasakop si Kup Diod. Wala na'y second chance kay once a cheater, will always be a cheater. That's right, Ma'am Juliet. Dili na masaligan. Napasakitan na kagkaisa, enough na. Okay, mo na ginengon nga. One word is enough for a wise man. Diba?

So that is why mga kalalabs nga, basta mga ingon-ani gani nga panghitabo, ngayon ka nabitong sa panahon karon nato, kadili na gyud kaayo kasaliga ng palibot nga ingon-ani. Kaya malagi sa unang panahon, no, kinto kay ang mga tao. Ang kanaganing, even ang mga estudyante, mahadlok sa maestra, mahadlok sa kanabitang dagko pa nila. Dili gani kakalantaw sa maestra straight sa ilang mata sa unang panahon. Niyang mga bata maglingkod sa bangko ang kamot na agid na sa desk nakabutang. Ang kanaganing seryoso kay maminaw niya, wala gid nay mga extra movement maminaw sa maestra. Kay makakita man ko sa mga post bito sa unang panahon, nakatong lang bangko pa ba sa ano ba, bangko pa ba sa eskwelahan nga duha pa mo niya na ay kuan sa tubangan. Nang taas bitaw. Kay kami bito sa una nakaabot magpud ko ingon ana nga klase nga pag ano, pagdisiplina sa usa ka teacher nga kanang paludhon og munggos kasulay ko ana. Sulay na ako kay naman ko gituslok og lapis. Yaman kong giunahan, di ba? Sa unang mga punishment, di man jud kayo sa unang panahon tagaan ka og punishment sa usa ka teacher. Moingon man na din deserve na nimo kay nagpabuyag ka. Karon. Bisag sigahan ni mug mata. Kuanda yun ka. Mami. Sa mga anak kahilak mga gisigahan ko ni teacher og mata, kaina. Aka na yung maestra, bantay ginana ko. Ako nang kasuhan, kaya sigahan mo, na. Sigahan raganig mata. Ito mga kalalabs, no? Sukad nga, dagkan kay mga protection sa mga balaod or mga balaod nga nang gawas nga protektahan ang mga kabatanunan or sa ingon ani nga panahon. Daghan ninong nangabail na usaba. Kapay tiguan ka pabuya. Nagita na mao ani ba? Kay imo bitang hunahunaon no nga kanang i-compare nimo ang before og sa before og karon. Lahi ra kaayo. Kay kami sa una mga kalalabs kanang mahunahunaan ginako ba nga first ano, wala pa nay flag ceremony. Mangibot na migsagbot. Karon asa di mo masugoy sa janti mangibot og sagbot, maguba ilang skincare. Mahal lang skincare, init kaayo. Di ba? Kami sa unang elementary me, eh, nag-graduate man jud ko Andres Bonifacio Elementary School, school. So maka-proud ng eskwelahana. Kay kanabitang kami sa una kay among mga teacher sa una. Kami ginay mauna sa teacher og abot. Pag abot na mo sa eskwelahan, mangibot din migsagbot. Para dagko migrado, padaghanay dayon mig naibot nga sagbot. Amo din ang tapukon, oh dam, daghan kay mig naibot dam, da uta. Kami pinakadaghan, oh lista inyong grupo kay para dungagan sa idungag sa inyong attendance nga grado. Wala ba? Ay, karon, sugua. Naingnon din ka. Oh my gosh. Kamahasa kong skincare niya pa ibton or kong sagbot na iwas. Mga high school gani ron. Kaya nakatawa dyan ko ba kay naman ko doon kapag umangkon nga senior, junior high o grade 9. Niya kay magmata mo na sila alas size niya ako kay unsay basa basta di ko ganahan dito matulog sa kwarto ari mo ko sa sala niya mamatan makanaugan ko anak nila paglantaw na ko ano nasusin ko asa man mga party mga do kaya mo napulasin yung mga nawong yung mga aping ninyo niya pa mo yung mga lipstick sus kami sa una o gimme kasulay anak siya eskwela mi mami wag ingon na anak mo sus paglantaw po na ako kay at dito sa ana maupo yung mga mas Santa Rita, Matanyon, Santo Tomas, at mga guwapa kay sige mga guwapa na sa mga students ron oi, di na gid nimo ma
nang sa inahan aning akong kuan ang magugtas kay taod. Ma, wala na ko'y foundation. Ma, wala na ko'y sitting spray. Ma, wala. Isos, ginuos. Tapos sa una, wag yun na sa mumbong. Mayroon kami sa una. Sa una, ako, mana din ko sa akong tatay. Tay, tay, gaiko, dos pisos, tay. Mana sa tatay, o piso. Tay, gaiko, piso, tay. Ako lang walang piso sa unang panahon. Mura naman nagkuhan, guru. Jeez, tay. Saan na yung piso? May ako'y paliton, tay. Palit kong bukayo o kanang ice candy. Asa ka nga ipalit o Chinese garter? Diba? Pero mga students ron, kaya lahir mang po sila. Ilahan man yung generation. Ilahan naman yung gidakan. So, ingon ani, nagini sila. Inagini sila na ito mapugan yung ilahang styles, ilahang kanang mo eskwela nga dili ka eskwela o dili ka kapangurete ka kapamutang o kulurete anang naong, di ba? Katuapot siguro ni sa una. Di ba, Ma'am Juliet? Hi to Ana Marie Mahinay Pirater. May gabi ini mo diha. And to Kwang Kinky Unya, kung sigag yudi ay ang mata sa teacher, madam. Muhilak yun di ay. Oh, kami sa una, muhilak mi yun. O, basta sigahan na mi, paan? Mudoko na lang mi. Di man mi mutingog kay, na, basi pa dugo. Ngayon naman din, dugo ginay mong ba, basta magtubag-tubag ka. Hindi na ba miingon nga ka ng kuhaan? Kay, tinudon, rabag yun. Karon, gamay kuhaan sa maestra, bisag wala, good gibira. Manugid ng bata. Mami, gibira ko sa kong teacher, sakit kayo kung guwan. Awa na, sulungon din sa inahan ng maestra. Anong gibira mo ni mo akong anak? Post din sa social media. Shout out ni Madam Kwanya. Munang ako, kay kanang ako ang mga preschoolers na ako, kay gaedad mo na, og may mga ited man mi, nga 2 years old, na po mi 3, na mi 4. Magkiat na sa bahala, mga piang na sila, di kiniat, basta kay ilahang kiat. Anang ko sa akong mga mama, grabe kay kagpasensya, ma'am, madam, at teacher Ann. Ay, sus, oy, ginoo nga naman yung taon nga, igambol man taon na ako nga, kana sila, ingun-ana naman yun na sila. Ilan na maging ang nature ang magpabuyag. Pabuyag mga ganyan. Mga bata, mga dagko na baka.

Kay from Quang King Kay, bitayo ng apuhan unya butangan og peanut butter. Eh, binuang wang kayot. Binuang d'yo kayot. Butangan ko ng peanut butter. Kakakit-kit sa alam niya, huwag ni buot ni si. Eh, nga po si Ma'am Ana Marie, mahinay pirater. Pero sa karon nga panahon, ma'am, dili na jud na pwede. Kaysa amo ang seminar, ma'am, di na gid, pwede mo taas ang amo ang tingog. Yes, lagi, ma'am. So, as a teacher, ma'am, natanan ang pagpaubos o pagsabot. Ay, sus, ma'am, kung pwede lang yun, inaton ang pasensya, ma'am. Inaton ang pinakagamay nga inat, ma'am. Inaton pag ina, ma'am. Eh, kung di na mainat, ma'am, mawa na ang teacher mo. Saka na gani ng... Adla ko na yung teacher. Lahigit kayo. Lahigit kayo, Ma'am Ana Marie, ang panahon karon compare before. Gabi sa una, masulti na ganin ng maestra as in kinto kayo, me. Lingkod ragin me, maminaw me. Ah, maminaw ragin niya. Ang kamot na anagin na sa desk. Wala na ni mga lihok-lihok. Yeah, mag-allowed pag yun ang teacher before magdala og stick. Pabuyag dyan kay Pit, kanin kas kilit. Diba? Before ba, ingon anak nga kuan, ah, maglakaw, mag-explain ang teacher, hapak-hapak, hud na siya sa iyang stick, sa iyang kamot. Nya dayon, ikaw, murakag ka ng, gikumbulsyon na ka dyan, mahadlok ka nga, tuksuon ka. Na lang sa una. Karon di na ginapwede. Sa panahon karon as hindi, na ginapwede.

Kung ako'y teacher ron, kung masok ko ang ginikanan, inyo na ko ang ato na ninyo paiskwilaha sa inyo, ha. Oy, kabalo ba kayo? Nga ang mga napi uban nga mga dilitanan, ha. Naadyo'y uban nga mga ginikanan. Nga over kayo ka-protected sa ilahang anak. Nga halos, ingo na din nga, ah, wamanggani ko na. Wala, manggani ko na gina... Kung anak kong anak niya, din hihinoon. Sumbagon, ra? Naku, kay sa una, gani yun. Kaya naka-experience yun ko nga. Iyang bata ba, inosente ka ayaw pag-eskwela. Sus karon kay, di mo gina na tumali. Kaya no, syempre, nag-mix na na ang mga bata sa sulod sa school. Siguro mga 1 month na to silang school. Ang mama kay, yung anak yun siya, teach an. Yes. Teach, can I have your time? Kay na ako isulti ni mo. Abi na ko kunsa? Siya, anara siya galit siya. Kabalo ba ka teach nga akong anak? Kabalo na gid mo sulti. Kabalo na gid ka ng sign nga F-U-C-K ba? So that is when ko, ha? And siya, maso kayo na niyo nakuha. Teach, kanay, ambot na lang yun. Kaya kanina to ang na-mix clan na ni mga bata. Di man po ta makaingon nga imura pong anak. Ako ang tagag-attention. Nga naamay 80 kabuok nga gahulat po sa akong attention. Jesus, nakugang gid mi sa iyang daddy, teach, kay lukadungog na mo, nga kabalon ta siya anak nga work. With action, pag yung teach ko, ay pero karon ang bata, very active sa school. Kay nakakita man mi, nanugid iyang mama nga, ano daw siya, leader daw siya sa mga kuan sa school. Niya, ano, bright food ang bata. O kayo, di ba? Sa simpleng pag... ang mga bata, manggutin din naman gina sila. Nato, matudluan. Mag-away na sila. Oo, mag-away. Munang gina... Ingnan gina ko na kong mga parents nga. Kanang mga bata niyo, kung mag-away na sila kamo, ayaw mo paglainag buot, ha? Kahit taod-taod ka na sila mo, okay naman na. Pag-amigahay, umiguhay na sila. Muli na ilang buot, magdula na sila. Niya kamo, mag-eskwila, mag-snabanay mo din. Mag-away mo. Ay, tungod nga... Inyong mga anak nag-away. Inyong mga anak after mga minuto ra, magbalik, mag-uli na po nilang mga buot. So that is why mga kalalabs nga, di ginato na makuha ng mga bata kay... Pilar, isa ka ng magklasiko, pilar git yung tawon ka minutos ang ilang interest sa pagpaminaw sa imuha. Na iuban ga dagandagan, labi na kay naan na meron sa amuang kuan nga play-based. Oo. So puro dula, ragyod. Uy, kinuha ko akong kortina, gipang ambakan. Ang akong mga, simuna nga, kasi makatawa na lang ko. Okay, makatawa na lang ko. Kaya ako naman lang yung huna-hunaon nga, they are mga bata sila nga, wakit sa kabaloon sa nilang gigunitan. Like, for example, mga kalalabs, no, naabi na ako kanang ginatawag nga shakers. Kanya kanang shakers, kanya siya made of carton, nga empty nga carton. Kanya kanang carton dito sa tambal. Kanya butangan man na, butangan na kanang bato unya dayon putson og mga art paper nya butangan og mga nindot nga kuan nya imo na uyog na shakers na siya tingog nya kay ang bata inugtingog kuan man siya kanang tawag ani curious siya sa iyang nadunggan o curious po siya unsay na sa sulod ang tendency iya nga din na nga gisiun paglantaw niya kay bato ay ilahbay na niya. Oh, that is why nga kami bilang preschool teachers nga kanggay nun ana among mga ay ambot dili ko kayo mo touch nila kay naasli mga mama nga mo'y mo tabang nila mo'y mo help nila labi na og sa mga activities sila ra ginay mag-ubrahin noon. Malingaw ka kay nga baliskad na nila nga ubra. So that is why nga sa panahon karon og bi sa una lahi kami bitaw sa una kay syempre ako daycare teacher ko karon ang daycare lain ay nanay mga numeracy literacy so sa una kay lahi ra man ang daycare sa una kay patuon ra sa sentro sa sentro unya tagaan ra og kanang pagkaon like mga milk di ba feeding lang
wala may mga involved nga tudlo-tudlo. Karon kay mo tudlo na gid mi. That is why nga ipay po ang mga mama nga at the end of the 10 months na agin mo antiguhan ilang mga anak. So that is why nga makalingag yod ang ano. Basta ang imo lang yod laging pasensya sa mga bata. Okay? Okay, from Ana Marie Mahina Pirater, ma'am, pa-shout out ko sa taga Malangsa. Bali Hermoso, ma'am, always listening while nanginabuhi. Aba. Okay, amping-amping, ma'am Ana Marie Mahina Pirater. So, digi na nato malikayan ingon ani klase nga mga bata. Pero maluoy lang yun ka, guys, ba? Kay wagid intay mga muwang-muwang sa kalibutan. Uy, by the way, mga kalalabs, ha? Okay. Ay mo kalimot din, ha? Aduna kitay adult food supplement para sa mga lalaki o pwede sa mga babae. Ang ato nga extended food supplement, adunay makaoklabi waska, nga bantog na gyud mga kalalabs nga nailhan nga adunay aphrodisiac, kung labi na makaboost ni siya sa energy ninyo din, ha? Kung ikaw gikapoy sa imong matag-adlaw nga trabaho, malalaki man ka o mababae, mag-extend na food supplement. Kaya makatabang gid ni nga makapatangtang sa imong stress diha. Kung stress ka, usa gid ning makatabang nimo ug makapawala sa kakapoy sa imong kalawasan. So mag-extend na food supplement na mo diha mga kalalas. Alright guys, so mubalik lang ko update sa kuga usa ka music. And then, atong hintagaan o magtagad ang atong topic. Alright guys, so here is Bisan Pa. I'm here sa 1.7 K5 News FM.

Bisan Pa by Wits Leaper Jesus. Kanta mo ni National Anthem sa mga gibulagan diha. National Anthem sa mga gibulagan. Am I right? Kay, kay ka na ganing sa intro palang daan sa lyrics sa maungzong. Dili sa yun na. Wa ka move on. Tawa na lang.

Okay, so dito sa itong topic, no, about second chance. Okay, naman ko yung nag-chat na ako, I think, kahapon lang itong topic, no, itong mga usang adlaw, oo, nag-chat siya na ako, yung siyang Ma'am Lady Anne, magpadalat ako ni Mukuan, pero ni anak ko niya, wala na ka ba ko'y, wala ko gadawat, wag sender ron, ma'am, kay kanang nausab na ang akong programa, about topic na lang at the same time natin mga news as is ragid ang mga news so amang nalang ko'y pangutan na mami ko go so muna nga na topic na yun na kay mato niya nag-cheat daw ang iyang partner sa iya ha and karon gusto nga makipagbalik huwag na ngayo o second chance.

0: Kaso,
1: mamakaas sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kapulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka.
6: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: The doctor is in.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
12: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po ang akong mga TL o mga pasakit. Ilis na pagkadungog na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsol sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
11: DTX 500.
13: Pabali sa mga butika.
14: Mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
14: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
15: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
14: Pagkataasa dai no.
15: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
14: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
15: Mauraunta na.
14: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
15: Mao ginay epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
14: Muday na.
15: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MITC aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
14: Husto.
15: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
14: wala kondisyon,
15: wala kondisyon, wala kay gana.
14: Base
15: sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
11: DTX 500.
16: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500.
13: Mapalis sa mga butika.
14: Napadok, kining bloating. Ingon sa Johns Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome, o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
15: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
14: Unya, Doc, kini pong

0: ni.
1: Dagkong bugas-bugas.
0: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
1: Gusto kag wala na kay bugas-bugas, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
0: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
1: Sobrang tambok. Sa Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason. Sobrang lang ang kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
0: Gusto.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog Mighty C matag-adlaw, naumpuan na dito akong gibati nga anemic.
2: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog na ako sa radyo ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alivyo na.
5: Pag 1 month ka pa
6: naayo na ako.
2: DTX 500.
1: Mabalik sa mga butika.
0: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
1: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
0: Gusto.
1: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimo og balatian or sakit. Kasagaran mangud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
0: Kana.
1: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukhaon o minantikaan sa usakadlaw. Kasagaran Sir JP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya, mantikaon na sabs gabi. Ug naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
0: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500. Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
1: bad
0: sa
1: cholesterol.
0: Bad cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
1: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
0: Gusto.
1: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500.
7: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
1: Pumali sa mga butika.
0: Ang DTX og Mighty C, ang makatabang pod, aron dili mo daot ang imuhang atay.
1: Di gina madaot, Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
0: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
1: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og may TC, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Mm. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og may TC ang gatambay na daan sa imong atay.
0: Kampiyon.
1: Og kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, mm, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals na mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
0: Wala kay reserve.
1: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa mighty C, ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
0: Oh, kapat sa daha.
1: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng mighty C ug ang DTX 500.
0: Correct. Mm. Aron, adto ta sa imong utok.
1: Mm.
0: Kung aduna magani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga. Kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kakaon prutas ug utan.
1: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og MTC. Adunay dako gyung ikatabang. Mm. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar ra mo ang pag-inom sa DTX 500 og MTC nga power combination sa mga ga-review para sa exam.
0: Mm.
1: Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
0: Gusto.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Loida. May lang naabog og taligsi. Ubon og sip-onon nako. Patiko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abog og taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kaayo. Ang Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy.
0: Mm.
1: Lahi ra jud kung makakape ka.
0: Mm-hmm.
1: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa.
1: Mm.
0: Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
1: Mm. Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo.
0: Mm.
1: Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako no sab si Dr. Mil Oy. Hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3 salt.
0: Mm-hmm. Basta gani cold press process. Buot ipasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
1: O kini nga klase nga virgin coconut oil Sir JP mo ay pinakanindot.
0: Wow.
1: Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini atong paghistugutan karon.
0: Mm-hmm.
1: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya kaitulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill yun na nila sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, sana man lang tong mga mikrobyo ato.
0: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
1: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na jud to, sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 bio.
0: Ang function sa D3 bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
1: Naapagyapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
10: D3 Bio. Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
1: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
0: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
1: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
0: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
1: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hunger.
0: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
1: Kanang kasigi kagka og mga tam isor GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
0: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imuang tiyan.
1: Og dili ra da, Sir GP. Iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
0: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
1: Grabiha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
11: D3 Bio!
12: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
11: D3 Bio! Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Kapalit sa mga bulika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: dala na na Sir GP sa added benefits.
0: Oh, stop.
1: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang extend food supplement for men do. Kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Naje panahon Sir GP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naan siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero dok og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
11: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
0: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, wala sa plain nga ordinary D3.
0: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nganong dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
1: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
0: Ako dok, mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga kining gipataas ang imuang HDL. Asa pa man ka ana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kinipod ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
1: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matag-alaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay. Og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
0: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
1: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imo ang active immune system ra, iyang paligunon. Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
0: Muni gwapo.
1: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 moadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil moadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
0: Wow.
1: Pag abot sa kagaw Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
11: D3 Bio.
14: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Apalit sa mga butik.
11: D3 Bio.
1: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
0: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
1: Kung sa military term pa Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
0: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 Bio ug wala sa plain D3.
1: Mao na kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3. Kay ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP.
0: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
1: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
0: Ayawg, abusoho.
11: D3 Bio.
15: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga
11: D3 Bio. D3 Bio. Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kompleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Pampaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnaso. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Para sa manipyo nga dugo. DTX 500. Para sa himsugatay. DTX 500. Sudo sa mga eksperto. Ang DTX 500. Ang adunay pinakataas ga antioxidant. Nga makaayo ug mag- limpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergy. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Kasakit ang tiyan?
7: Max 4 Biotics!
6: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
7: Max 4 Biotics!
6: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
7: Para healthy ang tiyan,
6: mag-Clinica
7: Max 4 Biotics!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatid mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend Food Supplement for Men. Ipik
8: Extend
7: Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw.
12: Mag-D3 Bio ka.
11: Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood.
12: D3 Bio.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
11: Ang D3.
12: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
12: Yung may D3.
11: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butik.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, sakit kidya katama, tiyang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang vermitungod sang akon nga bato sa ureter. Pirmi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Mayong gabi mga pamilya, mga suki nga nagparamati sa aton nga platutunan, tinig ng reformasyon, mga kakipayib, mayong gabi sa tanan. Sige hapon, dalayaw ng Diyos sa sining at gabihon, bangod sa tanan niya ng mga pagkamaayo, pagkutiksyon, sa bilong adlaw, kagkitatanan kin pagkamaayo, physical, mental, spiritual, mental, pagkutiksyon. Hindi kita magkalipat sa pagdayaw, pagpasalamat kay sa permita na balik-balik diri, amuni ang pinaka-importante sa tanan nga ikalipay sa Ginoo. Malipay gin siya sa iyang katawhan nga magadayaw, magpasalamat sa iya sa tanan nga mga blessings sa bilong adlaw. Mga kamusta kamo? Kamutanan nga mga suki isang K5 News FM Philippines. Kag kamutanan sa gihapon, ako nagapati nga kabuara sa inyong mga radyo. Kamay pa nga sa sini nga mga tiniyon. Padayon ka mong gid nga magpamati kag aton dalon sa aton pangamuyo nga Ginoo magpakamayo sa aton. Agon nga kita, yaman at ipanon kag labaw sa tanan. Iya kita nga giyahan nga makapangalagad sa iya sang sakto makapangalagad siya nga halingin sa aton tigipusoon. Agon nga sa panahon man sa mga kapipitaan kita man iya buligan kag luwason. Mula nga aton nga mga nubo nga mga pagpanamiyaw sa gihapon samtang idipigil kita magkanto sa aton nga pagtuon mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng malangit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na ruklukan. Pinasalamatan po namin in dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon, sa inyong prediksyon. Nawa, ito ay magpapatuloy at sa mga pagkataon po ito, sa habang kami ay magpapatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita, pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM at ang siyuro kami looy kasi lahat. Patuloy nawa ang mga papala na kinakailangan sa pamilya, physical, mental, spiritual, financial, and protection. Ganoon din sa lahat ng mga kawani. Kami nawa ay maging tapas sa inyo upang kami ay maging karapat-dapat sa inyong proteksyon at bendisyon lalo tigit sa panahon ng panahon ito na maraming kabagabagan. Ang lahat ay misamot na langin sa magitan ng matamis sa pangalan ng Mibinesos. Amen. So, padayon kita sa buong makaturan sa aton nga pagtuon. Sa gihapon, padayon nunta ang aton pagtuon sa aton ginatunan nga may mga pamangkot pero unas tanan samtang hindi pa kita pangmangkot may ginhambal ang atong Ginoo Jesu Kristo nga kon basahon ta ang Mateo kapitulo 5 mga bersikulo 29 hang hasta sa 30 ang mga pulong diri ng siling kon ang imo mata nga tuo nagapasandad sa imo lokata ini kag ihaboy kay maayo pa sa imo nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala kay sa ihaboy ang bugos mong lawas sa impyerno. Kag kun ang imo kamot nga tuo nagapasandan sa imo utda ini kag ihaboy kay maayo pa sa imo nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala kay sang sa magkadto ang bugos mong lawas sa impyerno. Diri nga tinaga makuturan daw terrible kon aton imuon nga physical or literal kaduha ka lang makasala way nakamata kay iman ipalukat man ni Kristo dayon kon kaduha ka lang makasala kay na nangin ka bangdanan sa imo nga pagkasandad amo ang imo tiil kaduha ka lang masandad wala na way ka na tiil pero ang point diri is importante gali katama nga kita makaintindi sa mga tinaga or sa mga may simbolo maging gamit ni Kristo. Amo na nga, dere, sa padayon kita nga magatukon, ang tanan naton nga mga sala dapat dulaon. Amo na ang butamalong dere. Ang tanan nga di uyon sa kabuton sa Ginoo, sala na siya. Kakon madula na siya, aw, mali pa yung Ginoo. Pero hindi tam na mahimos ng kagulingon, pero kung ara si Kristo sa aton nga kabuhi, buligan kita niya, hatagan kita niya gahom. Kaya muna iyang promisa, muna iya saan, sunod sa ato mabasa sa Juan 1, versikulo 12. Kung magpati kita sa iya, dayon, batono na ito siya, sa atong ibasoon, hindi lang sa atong baba, Ambot na malon sa pagbaton, is kangay bala sa pagkaon. Batonon mo pagkaon, pero imo ginakaunon. Agon nga, ang iyang nutrients, magsulod siya malawas. Kung ano ang mga sustansya ang kinahanglan nga ara dito. Amo na ang pulo sa Ginoo. Amo na ang pagbaton ta kay Kristo. Amo na nga, gintuluan kita diri, nga ang tanan ta nga mga sala dapat tulaon. Ang tanan nga mga pinalangga, nga mga pagpatuyang sa aton kagulingon, nga muna ang nagapirme nga nagapangibabaw sa aton liyosong kabuhi, dapat utdon. Amo na ang utdon ta, hindi ang tiil. Kay maglakat ka kung hindi na uyon sa kabutong sa Ginoo, labi na sa mga young people subong nga grabe, sandiin na lang malakot sa, ay hindi, utdon ta na siya. Ambot na malon, hindi pa dayon nun. Kung nakita mo na ng imong matang kabangdanan kasala ka, ay hindi mo na pagtulukon pirme. Di ba lang? Ang una kasimple. Kaya ang tuong nga mata o kung ang tuong nga kamot, dapat isakripisyo kung ini ang kabangdanan sang aton pagsaklaw. Anak bala kita sa pagsikway sang aton kabulingon nga makaalam kag sa pagbaton sang gingharian sang langit bilang isa ka jutay nga bata. Mamana nga ang bata daringin gamit. Kay laban sa bata. Tapos lang kayo tuluan. Diba? Now, handa bala kita magbulag sa pagkamatarong sa kaulingon? Ina balang pagkamatarong sa kaulingon? Handa bala kita talikdan ang aton pinili nga kalibutanon nga mga kaubdanan? Handa bala kita isakripisyo ang kahamuot sang mga tao? Damo ni nga mga pamangkot diri. Ang padya nga kabuhi nga wala katapusan, wala sing katapusan nga balor. Magapanikasog bala kita kag magahimo sing mga sakripisyo nga nagakaigo sa balor nga tulumuron nga malabot. So, matumalon nga atong tinguhaon nga malabot din ato na maging kinahanglan sa Ginoo. Ang tagsak asosyon nga aton ginaporma, bisan ano man kalimitado, may pila ka influensya sa aton. Ang kasangkaron sang aton pagtugot sa sina nga influensya, pagapaturon sang kadakuon sang pagkasuod sang pagkamapinadayonon sang paghulid kag sang aton gugma kag pagsimba sa isa nga aton ginaubdan. Muna ang mga dapat intindihon gid maayo. Dayon, gani pagi sa pag pakilalahay kag sa pagpakigupod kay Kristo. Mahimo kita nga mangin kaangay sa iya. Ang isa kawala sing kasawayan ng halimbawa. Kaangay bala mga kautoran, mga girikanan, mga malayon sila mga kabataan. Tell me who is your friend and I will tell you who you are. Oh, sugidan mo ko kung sino yung mga amigo, mga amiga, yung mga friends. Kay sugiran ta ka kung sino, ano na subong ang imo kaimtang sang kabuhi. Ano yung mga kada? Sino mga barkada mo? O sino mga friends mo nga permi mo nang yun kaupod kada adlaw? Amo nang butang balon diri nga kung kita kada adlaw kaupod ta si Kristo, no? Mapati kita o sindi, sigurado nga mangin kaangay sayang aton nga batasan. Sa kapatian, sa una mga disipulo, ang mga pulong ni Kristo, napatyagan nila ang ila pagkinahanglan sa iya. Nagpangita sila, nakitaan nila, nagsunod sila sa iya. Kaupod niya sila sa balay, sa lamisa, sa latagon. Kaupod niya sila subong ng mga estudyante nga may manunudlo, adlaw-adlaw nga nagabaton gikan sa iya mga bibig. Sang mga leksyon, sang balaan nga kamatuoran. Nagtulok sila sa iya subong, mga alagad nga sa ila agalon. Agud matun-an ang iya kag ila katungdanan. Nagalagad sila sa iya sing masinadyaon, malipayon. Nagsunod sila sa iya, subong nga mga soldado, nagasunod sa ila komander, nga nagapagig-away sang maayo nga inaway sang pagtuo. Kag ang mga kaupod niya, gintawag, kag inpili, kag matutong. Amo na, matawag, mapili, matutong, sigurado. Siya nga nagasiling nga nagapabilin siya sa iya, dapat man maglakat subong sa iya paglakat. Karon kun ang bisan sino nga tao nga wala sing espiritu ni Kristo, indi siya iya sang Kristo. Ini nga pagsunod kay Jesus, indi mangin indi matulupangdan sang kalibutan. Isa ini katopiko sang pagpahibalo kag kuminto. Ang Kristiyano mahimo nga wala makaibalos ang dako nga pagbago. Kay kung labi siya nga kaanggid kay Kristo sa kinaiya, labi nga mapainubuson ang iya opinyon sa iya kagalingon apang makita kag mabatyagan ini sang tanan sa palibot niya. Mutamalon, ang imo influensya makita kung ikaw matutuon Kristiyano or hindi. Yan tong may pinakamadalom nga inagyan sa mga butang sang Diyos, amo ang pinakamalayo sa bugal o kung pinakamataas sa sang kagalingon. Mayara sila sing pinakamapainubuson nga mga pangunahuna sang kagalingon, kag sang pinakamataas nga mga paghangup sang himaya kag pagkahalang doon ni Kristo. Nagabatiyag sila nga ang pinakamanubo nga lugar sa iya pag-alagad tungman ka dungganon para sa ila. Si Moises, wala makaibalo nga ang iya naong nagasidlak. Nagasilak nga may kasanag nga masakit kag makahaladlok sa mga wala. Kaangay niya nakapakigangot sa Dios. Si Pablo, may mapainubuson gid nga opinyon sa iya kagulingon nga nagapag-uswag sa Kristohanon kabuhi. Siya nagsiling, hindi subong ako nakalabot na o kon himpit na. Naghambal siya na hanungod sa iya kagulingon subong ang pangulo sang mga makasusala. Hapang si Pablo, ginapasidunggan gid sang Ginoo. Ginala siya sa balaan nga palananaon sa ikapito nga langit o ikatlo nga langit kag dito nakabaton sa mga revelasyon sa Dios noon nga himaya nga hindi niya mahimo nga tugutan nga ipahibalo. Si Juan Bautista, pinpahayag sang aton manuluwas nga labing dakop sa mga manalangna habang daw ano nga kinatuyuhan, kinatuhayan sa ulot sang hambal sining tao sang Dios kag sang madamo nga mga nagapangangkon nga mga ministro sang cross. Sang ginpamangkot kon bala si Kristo, ginpahayag ni Juan ang iya kagulingon nga hindi tapos bisan sa paghubad sang sandalyas sang iya agalon. Sang nagabot ang iya mga gitutunan nga may reklamo nga ang igtalopangod sang mga tao ginliso sa bag-o nga manunudlo, ginpahanumdom sila ni Juan nga siya mismo nagangkon nga siya ang manuguna lamang sang isa nga ginsaan. Si Kristo bilang nobyo, iya sang una nga lugar sa mga pagpalangga sang iya katawhan. Ang abyan sang nobyo nga nagatindog kag nagapamati sa iya, nagakalipay sing dako tungod sang tingog sang nobyo, gani ini nga akon kalipay natuman. Dapat siya magdako, apang ako dapat magbuhin. Ang naghalin sa ibabaw, labaw sa tanan. Siya ang nagbaton sang iya, panaksihon nagbutang sang patin nga ang Dios matuod. Amo ini ang mga mamumugon ang kinanglanon sa kausa sang Dios karon. Ang mga may ikasarang sa kagulingon, ang mga may saon kag may saon, ang mga kritiko kag nagapangita sang sayop, mahimo gid nga maluwas gikan sa iya sagrado nga buluhaton. Hindi sila dapat pagtugutan sa ministeryo bisan pa nga mahimo nga may nahimo sila nga maayo. Ang Dios wala sila sing kabudlayan para sa mga tao upon mga pamaagi. Nagatawag siya sang mga mamumugon nga matuod kag matutong putli kag balaan para sa santong nagabatyag sang ila kinanglanon sang pagpasaguli nga dugo ni Kristo kag sang nagapabalaan nga grasya sang iya espiritu. Mga utod ko, ang Dios nasubuan tungod sa at sa aton kahisa kag kahisa sang in, sa aton nga kapaitan kag pagbinahinbahin. Sa sinitanan nga mga butang gintugyan naton ang aton pagtuman kay Satanas imbes nga kay Kristo tani. Kung makita naton ang mga tao nga maligon sa prinsipyo, wala sing kahadlok sa katungdanan, magkugi sa kausa sa Dios, makugi siya. Apang mapinubuson kag kubos, malulo kag malulo, mapailubong sa tanan, handa sa pagpatawad, nagapakita sing gugma sa mga kalag para sa ila na patay si Kristo, hindi naton kinahanglan nga mangkot. Mga Kristiyano ba sila? Nagahatag sila sing hindi masaypan nga mga pamatuon nga nakaupod sila ni Jesus kag nakakatuon sa iya. Kung ang mga tao nagapakita sang kabaliskaran ng mga kinaiya, kung sila bugalon, wala sing pulos. Wala sing pulos, kalibutan nun sing pangunahuna. Mahamkun nun, hindi maluluyon, mapintas. Hindi naton kinahanglan nga sugiran kung sino ang ila din pakikupod. Kung sino ang ila labing suod nga biyan. Mahimo ng wala sila nagapati sa panghiwit apang wala sa payan sini. Nagapakikupod sila sa isa kamalaot ng espiritu. Sa sini nga klase, magasiling kita. Hindi magpabugal, kag hindi magbutig batok sa kamatuoran. Hindi nga kaalam wala maghalin sa ibabaw, kundi dotanon, kaimon, yawanon. Kay kundiin ang kahisa, kag pag-inaway, yara ang kagamo, kag ang tanan nga malaot nga buhat. Apang ang kaalam nga gikan sa ibabaw o sa langit, unas tanan putli. Dayon, mahidaiton, malulo, kag mahapos pangayoon. Puno sang kaluoy, kag maayo. Kag ang mga bunga, kag wala sing pinilian, wala sing salipapaw. Kaya ang mga bunga sang pagkamatarong, ginasabog sa paghidait. Sang mga nagahimo sang paghidait. Sang ang mga parisyo, kag mga solusyo, nagdugok sa pagbautiso kay Juan. Yan tong wala sing kahadlok na manugwali sang pagkamatarong, naghambal sa ila. Kamu nga mga kaliwatan sang mga manuog, sino ang nagapaandam sa inyo na magpalagyo sa kaakig sang nga magabot? Gani magdala kamu sang mga bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Ining mga tao ginpahulag sang hindi takos nga mga motibo sa pagpalapit kay Juan. Mga tao sila nga may makahililo nga mga prinsipyo kag malaot nga mga buhat, apang wala sila sing paghangop sang ila matuod nga kaimtangan. Puno sang bugal kang ambisyon. Hindi sila magpanglagag sa bisan ano nga paagi sa pagpataas ang ila kagalingon kag sa pagpabakod sang ila influensya sa mga tao. Nagkari sila sa pagmaton sang bunyag sa kamot ni Juan, agod mas maayo pa nga matuman nila ini nga mga disenyo. Ginbasa ni Juan ang ilang mga motibo kag ginsugata sila sang nagapangita nga pamangkot. Sino ang nagpaandam sa inyo nga magpalagyo gikan sa kaakig nga mag-aabot? Kung nabatian nila ang tingog sang Dios nga naghambal sang ila, mga tigipusoon, kung tani naghatag sila sing pamatuod kag sang kamatuoran paagi sa pagpatubas sing bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Wala sing amo nga bunga nga nakita. Nabatian nila ang paandam subong tingog lamang sang tao. Sila nawili sa gahom kag kaisog nga gamit ni Juan sa paghambal. Apang espiritu sang Dios wala magpadala sang conviction sa ilang mga tigipusoon kag bilang patod nga resulta magdala sang bunga padulong sa kabuhi na walay katapusan. Wala sila sing ginhatag nga pagpamatuod sang pagpag-o sang tigipusoon. Kung wala ang nagapabag-o nga gahom sang balaan ng espiritu, luyag ni Juan na mahangpan nila nga wala sing pagbuwa nga seremonya ang makabenepisyo sa ila. Ang pagsabdong sang manalag na naaplikar sa madamo nga mga tao sa aton inadlaw. Hindi nila mapamatukan ang maathag kaga makapakonbinsi nga mga ruminto nga nagasaktag sa kamatuoran. Apang kinabaton nila ini sing labi pa subong resulta sang tawhanon nga pagpangatarungan sang sa Dios non nga bungna. Wala sing matuod nga paghangop sang ila kahimtangan subong nga makasala. Wala sila nagapakita sing matuod nga pagka bali sang tigipusoon. Apang kaangay sang mga parisyo, nagapabatyag sila nga isa kadako nga pagpakanubo para sa ila ang pagbaton sang kamatuoran. Wala na sing mas malayo pa sa ginharian sang langit sang sa mga formalista nga nagapakamatarong sa ila kagulingon, nga puno sang bugal sa ila kagulingon nga mga malaot, samtang sila bugos nga wala sing espiritu ni Kristo. Samtang ang kahisa, kaimon, o kung gugma sa pagdayaw, kag pagkapopular amo ang nagakontrolar sa ila. nalakip sila sa amuman nga klase nga ginapatuhiyan ni Juan subong isa ka kaliwatan sang mga manog, mga anak sang isa ka malauton. Ang amo nga mga tao hayara sa tunga naton. Wala makita, wala ginasuspitsahan. Nagalagad sila sa kausa sang kaaway, sing mas epektibo sang sa pinakamalaot nga mapintas. Kay ang naulihi, wala nagatago sang iya matuod nga kinaiya, nagapakita siya kung ano siya. Ang Diyos nagakinahanglan sang bunga nga nagakabagay sa pinulsol. Kung wala ina nga bunga ang aton pagpahayag sang pagtuo, wala siguros. Ang Ginoo makasarang sa pagbangon sang matuod nga mga tumuluo sa tunga sang mga wala pagid makabati sang iya ngalan. Hindi kamo magunahuna nga magsiling sa inyo. Si Abraham ang amon amay, kay nagsiling ako sa inyo nga ang Diyos makahimo sang mga anak ni Abraham gikan sa sini nga mga bato. Ang Diyos wala magasandig sa mga tao nga wala magbag-o sa tigipusoon kag kabuhi. Hindi gid niya pagpaboran ang bisan sino nga nagahimo sing kalautan. Kagkaron ang wasay yara na sa kamot sang mga kahoy. Yara na sa gamot sang mga kahoy. Gani ang mga tao, gani ang tagsang kahoy nga wala nagapamunga sing maayo pagka puludon kag idapong sa kalayo. Ang mga nagadayaw kag nagadayaw sa ministro samtang niya patumbayaan nila ang mga buhat sang pagkamatarong, nagahatag sing indi masaypan nga mapamatuod nga sila na konverter sa ministro kag indi sa Dios. Nagapamangkot kami. Amuning aton mga pamangkot diri. Sino ang nagapaandam sa inyo? Pamangkot ni Juan. Nga makapalagyo sa kaakig nga magabot. Tingog bala, inisang balaan nga espiritu o kung tingog lamang sang tao nga imo nabatian sa mensahe nga ginpadala sang Dios. Ang bunga nga ginapatawas magapamatuod sang kinaiya sang kahoy. Wala sing pagwa nga mga wala sing pangwa nga mga dagway ang makapahimo sa aton nga matindo. Wala sing ordinansa nga ginapatuman sang labing balaan nga mga tao ang makapabulos sa bunyag sang balaan ng espiritu. Ang espiritu sang Dios dapat maghimo sang iya buluhaton sa tipusoon. Ang tanan nga wala maka-experience sang gahom sini sa pagpabago mga upa sa tunga sang trigo. Ang aton Ginoo may bintilador sa iya kamot kag iya pagatinluan sing bugos ang iya salog. Sa palabuton nga adlaw may baluan niya ang sa tunga sang iya mga nagaalagad sa Dios kag sang iya nga wala nagaalagad sa iya. Ang Espiritu ni Kristo ipahayag sa tanan ng mga anak sang Dios. Ang mga pagbinaisay kag pagbinaisay hindi mahimo nga magutwas sa tunga sang mga ginakontrol sang iya Espiritu. Magtinlo kamo nga nagadala sa mga sulodlan sang Ginoo. Ang simbahan talagsa lang magkuha sang mas mataas nga panindugan sang sa ginkuha sang iya mga ministro. Kinahanglan naton ang isa ka na konverter nga ministeryo kag isa ka na konverter nga katawhan.

Pagpalain mo nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo ginagamit na kasangkapan, si Aurora Camiloya, pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala at kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat na nawa kami ay maging karapat-dapat sa inyong mga bendisyon na aming kinakailangan bawat sandali. Ito ay aming hiniling kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ng matamis na pangalan ni Jesus. Amen.

0: K5 News FM。 K5 News FM。 The lives of the Filipino。
1: K3 Bio.
2: Ko si Florizel. Before, problema dyan na ko ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500! Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman bala ka?
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Junie, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: eksperto.
1: GTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
11: Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Pirmi ka pangihi.
0: Hanap ka paranaw.
3: Ug pagpamhinod sa mga tiin.
0: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag DTX 500.
0: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
0: Di kaya ang diabetes.
3: Mag DTX 500.
0: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gagabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: Sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
3: Wow.
0: 8 to 10 hours, walay bayan.
3: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Doc Ramil.
0: Mm.
3: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
0: Mm.
3: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
0: Mm.
3: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuhay sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula.
0: Mm.
3: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
0: Mm.
3: Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
0: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP.
3: Mm.
0: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala jud kapoy pagmata nimo.
3: Murag na anatanan.
0: Mm. Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP?
3: Mm.
0: Unsa may rason ngano kung moinom kag D3 Bio, maayo ang imong pagkatulog?
3: Doc, adunay duha ka butang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3.
0: Mm.
3: Number one, na IMCTs.
0: Mm.
3: Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
0: Mm.
3: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
0: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
3: Mm.
0: Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
3: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin,
0: mm-hmm,
3: a precursor for melatonin.
0: Uy, pampatulog na.
3: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
0: Mm.
3: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
0: Mm.
3: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
0: mm-hmm,
3: galingon og buhatong serotonin.
0: Mm.
3: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
0: Mm-hmm.
3: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
0: Yes. Mm.
3: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio kay naa kay energy sa MCTs.
0: Mm.
3: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
1: D3 Bio.
4: Ako si Inara.
5: Tajud kayong akong blood sugar.
4: Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
5: Nahinahina na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae.
3: Mm.
0: Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
3: Unsa man na, Doc?
0: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
3: Wow.
0: Aron mugawas ang melatonin.
3: Oh.
0: Nako'y pangutana, Sir GP.
3: Oh.
0: Ang imuhang plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria?
3: Ay, dili jud, Doc Ramil. Ang plain D3 muadto pa na dito sa imuhang immune system.
0: Mm.
3: Dili siya directly makapatay sa bacteria.
0: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
3: Correct.
0: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3 Bio, Sir GP.
3: No.
0: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
3: Ang D3 Bio,
0: tapos ang print D3, murag tag-G's rating alina.
3: Oh.
0: Darera ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
3: Correct.
0: Ang D3 nga naas, D3 Bio, gika na sa US.
3: Mm.
0: Kinsa man Res Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway.
3: Mm.
0: Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
3: Gusto.
0: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.
3: Mm.
0: Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, mayuis man na, mairak man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
3: Correct.
0: Nga pag inom ni mong D3 Bio, diha dayon, maayo ang imong katulog.
3: Mm.
0: Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto.
3: Mm.
0: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo og insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
3: Uh-huh.
0: Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio.
3: Mm.
0: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
3: Wala.
0: Wala. Pero ang among BCO na ay Plain D3 nga pakapin.
1: D3 Bio.
6: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yang normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
7: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuhan, ang tsura.
3: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
3: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
3: Unya, all natural pa dyan, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
3: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na na, Sir JP, sa added benefits.
3: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Nadyo pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
3: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
3: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sam si Dok Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
3: Hisguta na to, Dok, ang unsa man jud ang cholesterol. Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
0: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
3: Correct.
0: Ug kasagaran nga mga cholesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
3: Cholesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawa kini sa atong atay.
0: Correct. Kung wala ka gainom og ditribayo, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir JP.
3: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na diri si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
0: Correct.
3: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bakterya o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
0: Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
3: Oh.
0: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
3: Oh.
0: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
3: Oh.
0: Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL sa GP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
1: D3 Bio.
7: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ganun mo lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga bulika. D3 Bio.
3: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
0: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir GP?
3: Wala!
0: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 bio. Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
3: Correct jud, Dr. Ramil.
0: Kay ihatod man niya ni, while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
3: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
0: Siyempre, D3 bio gyud, nindot ta, Sir GP.
3: Oh, D3 bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga maoy nagapadagan sa HDL.
0: Sa BCO ra gyud na makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
3: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
0: dako ang chance mahimong gallstone.
3: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
0: Pasabot, Sir GP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
3: Wala.
0: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir GP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
3: Kawa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
4: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpuputi sa akon nga pani. Mayara ini sang anti microbial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
1: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotics. Nagababa

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gumay Physio. Ang Physio gumay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
4: Wow.
5: 8 to 10 hours, walay bayad.
4: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Dr. Ramil.
5: Mm.
4: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
5: Mm.
4: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
5: Mm.
4: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
5: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala jud kapoy pagmata nimo.
4: Murag na anatanan?
5: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason nganong kung muinom kag D3 Bio, maayo ang imong pagkatulog?
4: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
5: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. O kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
4: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin, a precursor for melatonin.
5: Uy, pampatulog na.
4: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
5: Yes.
4: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio, kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: D3 Bio.
6: Ako si Inara.
7: Tajud kayong akong blood sugar.
6: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
7: Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaws tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Na ako'y sekreto, Sir GP.
4: Unsa man na, Dok?
5: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mo gawas ang melatonin.
4: Oh.
5: Na ako'y pangutana, Sir GP.
4: Oh.
5: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
4: Dili, Dok Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bacteria.
5: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
4: Correct.
5: Pero kining D3 Bio, duha kapaagyanin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3 Bio, Sir GP.
4: No.
5: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
4: Ang D3 Bio,
5: tapos ang print D3, murag tag-G's rating halina. Derera ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
4: Correct.
5: Ang D3 nga naas, D3 Bio, gikan na sa US. Kinsa man Dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway. Mutuo ko nga diri, dyan na gikan sa Pilipinas.
4: Gusto.
5: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri. Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, mayuis man na, mairak man na, o asa pa, importante diha, ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
4: Correct.
5: Nga pag inom ni mong D3 Bio, diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon, mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
4: Wala.
5: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
4: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy. Mayong panglawas. Ipadayon.
4: Ayawg abusohon.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan na ko ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Nagkapa mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Or polypeptide. Kapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa yunggan.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Show.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
10: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss, Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance. Extend

0: Kampyon Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Philippines, alas 5:06 na sa buntag.
4: Balita K5 sa umaga!

0: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos City. Welcome ay galadri sa itong pagpalayag sa Talabanon Balitang K-5 sa umaga at lang takaroon nga Biyernes. Thanks God, it's Friday! Medyo ulan-ulan na itong kabuntagon karon mga K-5, pero sige lang, ayon tagihapuan. Again, sa tanan na itong mga suking tigpaminaw, gikan din sa 18 ka mga kabaranggayan ng atong Dakbayan San Carlos, may buntag. And welcome sa Talabanon Balitang K-5 sa umaga. Live na live na makitaan mga igala diri sa K-5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. At same time, karong abuntag ang malungog ta dihan sa my fabulous Toboso Click FM Radio. Uy! Bago na ba? Bago na mga K-5, kay init kayo na itong mga balita ngay haon na sa doon. Fresh ka kayo ni mga K-5. Super fresh. Yes. Tanginin nyo ang mga balita na to karong nga buntaga. Or angay gin yung atangan mga K-5 kay kagabi. Daghan kayo yung mga panghitabo. Oo. Sabi na dito sa may, kuan, padong dito sa may northern portion nga to ang distrito mga higala. Sa rin ay tabo kagabi, may giposil mga K-5. Karoon na lang, karoon na lang, karoon na lang. Karoon na lang. Ari sa ta sa to ang imbukada karoon buntaga mga K-5. Anyway, sa mga wapan na kailanan today, maguti ko ninyo magpaila mga K-5. Ako na inyo ang kubos ngay galas kanginan ka K-5 ninyo Jong, the new kid in town, Barsalan. Uban-ubantahan ito tatak na alas 5.50 sa kabuntagon, dari sa to ang tulumanon. Kanya, una tamo, abanti mga K-5 sa to ang mga uluhang tudling sa to mga balita karong nga buntaga. At abanti bayaon, ato ang mga kaigsuran, dari sa may merkado publiko. Nga kanunay nga nakatutok mga K-5 sa iyo sa kabuntagon. May buntag sa to ang mga kugihan nga mga vendors. Vendors na to mga K-5 gano'n maligya karon og mga isda na maligya og kinini ang mga karne na maligya og mga utanon. Good morning mga kaigsuonan na to nga sayo kay nag-abli mga K-5 para magkapaninda og bugas. Salamat kay ninyo mga ma'am og sir ha. Sa haon na lang og dili mo mga blig sa iyo mantay wa jud tay pamahaw ani. Oh, og dili mga blig sa iyo ning ato mga higala dress merkado publiko mga K-5 na. Pastila. Wa tay maluto sa kusina mga K-5. Ani pasalamatan gid nato ni sila every morning basta ning ato mga kaigsoonan nga gapamaligya og kining init nga kape sa sayong kabuntagon mga K-5. Kaya ang kining kape mga good energizer ginun siya every morning. Kaya syempre ang kape dili na siya maangayan kung walay Paris pan. Ato sa ditibayaon ato ang mga kaigsunan nga mga manugluto og tinapay karong sayo sa kabuntagon mga K-5 matog 24 oras. 24 oras ni silang nagmata mga K-5 para dili mabugnaw ang tinapay. Tinapay ko mabugnaw dyan din pagka wag ilami ka or ganit kayo dyan. Alas sige, may may buntag ninyong tanan diha mga higala ha. Tapos sa ito ang mga live viewers karon at ito pang timbaya on the good day. Si Dudong Archie, your po na nagtanaw na ka na ito. Good morning Sir John. Idol, guwapo watching and listening from Barangay Tabon, Valle Hermoso, Negros Oriental. Yeah, si Manang Aiva Kumawas Kabugwa si Gunya. Mayang buntag ka K-5 John. Huwag sa imong pinalanggang inday. Salamat man ah. Naminaw siya karon nagpatugtog lang. Sayo, kayo nagmata pero amot kayo nagpatugtog ni siya. Da. Tawa ya, Tay Aurelio, palayaw ko kung pukaw ada niya diha, Tay. Nagmata naman good, no? Nag-PM din ako, Tay. Bago na di alangga. Okay, napaka-classy. Tara ng mga estudyante today. Ay, bango na yung taon mo. Kinapa mo yung klase? Kasi nagtuo mo diha nga abi kining uwan, walay klase. Hoy, may klase karon. Ay klase today mga ka-K-Fan. Ta Marilyn Carranza ang mother ni Junior Munjay. Good morning Sir John. Good morning sa palangga ko ang anak. Sa inyo di atanan Sir. Good morning. And nami man good. Nami man jud. Mainit na pandisal sa umaga bitaw. Ito juga diha titao. Alas sige, alas 5:12 na mga ka-K-Fan sa kabuntagon. Arita sa ito ang mga uluhang tudling sa ito mga balita. Karumbuntaga mga ka-K-Fan. As usual mga igala, atong unahang pag-check ang ito ang pinaka-latest ng weather update today. Murag na ay bagyong dolphin mga ka-K-Fan. Grabihan ni bagyo. Ay, dolphin! Pwede na ina, bagyong dolphin? Kagabi mga igala dito sa may lungsod sa Calatrava, usa ka babae mga ka-K-5 nga nagmanihog motorsiklo gipusil angol mga ka-K-5 pastilan. Samtang sa pika sa bahin sa uban pa natong mga top stories of the day karong buntaga mga ka-K-5. Motorsiklo nalapaw sa girepair nga karsada, driver na tuhog ang ulo sa kabilya mga ka-K-5. Uy, ginoong ko kasakit ani ay. Project Lawa at Binhi sa San Carlos gibisita sa DSWD. Sekretary nga si Rex Gatchalian mo na itong nag-chopper day atong miaging adlaw mga ka-K-5. Kini, ako ba pa mga balita nga ito ang pag-anadon karong buntaga dari sa itong pagpangalangan. Kini ba yung nag-idalit ka na ito sa main kabubuton? Sa DTX Coffee Mix, ang kape mga ka-K-5 nga pampasexy o ang kape nga pampahealthy. DTX Coffee Mix, kutawa mga higala ha. Ayaw ng lain nga kape kay mangrug-rug ba na itong unod na Adrita sa DTX Coffee Mix, dapat loyal tayo sa isa mga higala. Dapat loyal tayo sa isa ha. Kaya hinin nyo si Junior na loyal na yun. Loyal ha. Loyal na gini siya sa DTX Coffee Mix. Higniya pa. Tungod ani ba na maintain niya ihabang kuan? Iyahang pisik. Ano nga, pisik po kayo siya mga ka-K-5 mo. Assist dito sa ito every morning. Kaya nga, grabe siya kakuan, grabe siya ka alerto mga ka-K-5. Basta DTX Coffee Mix na yung mag-iahang ka-Paris every morning. Oh, wa pa na yung Paris, tinapay. Purong-purong nga kape pa na. Samot na dyan, o may Paris nga tinapay mga ka-K-5. Sus, unsao na lang. Na. Kaya kinini ang sa mga mahiligon kay dihag kape every morning. DTX Coffee Mix mo ay imna mga ka-K-5. Alas sige. Arita sa ito ang detalya sa itong balita. Karong buntaga mga ka-K-5. Ito ning unahon ning bahin aning insidente sa pag pamusil kagabi mga igala. Diha sa may kuan. Diha sa may... Diha sa may... Lungsod sa Calatrava mga igala ato lang ning daplisan gamay ha. Kay kuaon na to ang tibok detalye ni ini karon ato ning i-follow up sa PNP mga ka-K-5. Kay base sa pasiunang report man gud gato ang nasagap mga higala. Ani daw ang biktima nagmanihog motor no. Mga kuan kagabi mga alas 8:23 kagabi mga ka-K-5. Ayay, gisundan siya galit sa duha ka riding in tandem suspect. Ya gipusil. Igot ni siya sa lain-laing bahin siyang lawas. Base sa dugang impormasyon nga tong nasayra kay namo atong nay usa ka ba babae nga minor di edad sa lungsod sa Calatrava nga nag-viral online nga nagsuyop og ginadiling droga. Nga na siya kauban nga duha ka mga lalaki. Mao daw ni ang biktima kagabi mga ka-K-5. Itong nag-viral online ba nga gi-published og kapila ka higayon. According sa information nga to ang nahipos, siya daw ni. And siya sad ni ang katong kuyog atong duha ka mga riding in tandem suspect nga nadakpan diri sa may Cuckoo Grove Hotel last year mga ka-K-5. din ang katong duha ka mga lalaking suspetsado, sila to ang responsable sa pagpusil ang sa usa ka miyembro sa Philippine Army nga na destino kanhi mga K-5 diha sa may barangay Tigbon Calatrava nga nag-travel padong din is Dakbayan San Carlos aron unta mo palit og tambal. Yabaw daw sa pagkaunsaan nga along the way samtang nagbiyahe sila sa karsada kay gaginukdana ito sila eh. Kini ang katong biktima before nga usa ka miyembro sa Philippine Army nagka kuanay siguro nagka gitgitanay siguro sa dalan ba gipusil ilang army mga K-5 sos daon sa mapagkaitabo ang pag backtracking sa kamera diha man isla hintago dai sa may Coco Grove Hotel pag dakop sila Jenner Munjay kuyog nila dito kining babayhana ang kining gipusil kagabi daw as alleged. Atong higayon na di mangguna to ni siya ma-divulge siyang identity ani ni Inday kay minor pa yang edad ni atong tungura mga kagipay minor di edad pa ba nahog siya nga si ICL child rescue rather wala man siya partisipasyon mga kagipay sa katong gihimo atong duha nga pagpamusil. Oh, pero kining nahitabo niya kagabi eh, Bawlang kaha mga ka-K-5 kung unsa na pug kay rason niini. Na, mula sa ni ang partial information nga to ang mapadangat karong buntaga diri sa to ang unang imbukada sa Talubanon Balitang K-5 sa umaga nga dalit nato mga K-5 sa mga kabuton sa Clinica D3 Bio Antiviral and Antibacterial Food Supplement para dili ta panghila naton mga K-5 para nga dili ta kinini ang dili ta magkuan ba dili ta ma dili ta mapislango. Bang Clinica D3 Bio Antiviral and Antibacterial Food Supplement mga K-5. Sure jud ning makapa-boost sa atong immune system mga K-5 kay atong panahon ra ba karon umrog buang mga K-5. Ulan, muinit, ya muinit, muulan na san. Libog kayo Ma'am Johanna Virgo. Libog kayo tanan, oh sa tinuod lang. Lisod kayo tagnaon ning atong panahon karon mga K-5. Ay, nalimot man dai ko sa kinini ang weather update ni engineer na nana. Sobrahan ta ka excited mo relay ba aning kuan ani bitawng shooting incident kagabi. Limta na lang hinoon atong dagans panahon nino. Ay sad ay be. Ato sa check mga ka-K-5 ang pinaka latest nga weather update dai karong buntaga dai be. Pastila na lamang yon. Okay, sa ito ang local forecast karong buntaga mga ka-K-5. May LPA gino. Lechugas gini nga LPA. Kasi nati ito mga ka-K-5 ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Panganurong kalangitan o katag-katag nga pag-ulan. Which is morning ito ang na-experience this morning. Diri sa ito ang lalawigan. Based niya sa 4 a.m. report sa DOST pag-asa karong adlaw Biyernes, Hulyo 31, 2026. Throw the ini sa LPA mo ito ang nasinati karon mga K-5. Anya, luwas ni ini ang tibuok Bisayas yun mo apektado ni ini mga K-5. Lakip na ang Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, Sarangani, South Cotabato o ang Masbate mga K-5. Ay saka, kaya gipangita na ko ang katong status ni Dolphin mga K-5. Basig ning langoy na ni? Oo. Mauto ang kuan gahapon eh. Mauto gahapon mga K-5 ang mga prediction mga K-5. No? Nga si Bagyong Dolphin o basig natunaw na si Bagyong Dolphin. Hinoon, murag naraman to siya sa gawas. Ang diri sa tuan ni epekto karon kining low pressure area nga posibleng musulod mga higala diri sa tuang Philippine Area of Responsibility. Oh, muni ka kulurbaan kay basing musulod sa dinhi na patay sa katong mga kuan katong mga kaigsuna nato ka ang gamit sugno diha ba kining kahoy pangahoy na mudaan mga kakipay. Ay basi mabasa na yung sugno diha na mahabok inyong matag hinuyop ana diha sa abuhan maglungag mog sayos buntag. Karon pa lang, mintras wa pa ni siya kasod, mga kakipab, layo-layo pa man ni, pinaniyang distance niya, 1,336 kilometers east, south, eastern na Luzon, mga kakipab, o ni ang niyang gilayon. Para dili basa inyong kahoy. Pangahoy mo raan, mga kakipab. Ha? Niya, idangdang di ibabaw sa abuhan. Hingagawan ninyo, kuan, hingagawan ninyo, bugha, niya ayaw na nagikwan, ayaw nagilapta diyan sa tungkaran. Riktahan na og aswat mga ka-K5 og idangdang dito sa ibabaw sa inyuhang kanang lutuanan ba na maugar na siya sa anuos mga higala sa kining kuan diha sa ibabaw sa buhan. Adaan na lang ninyo kay panaglitag mo sulod dig basig ugma or basig karon sa hapon mga ka-K5. No, no, pa man ni bawa iga asa gini padong yang direksyon ani, diri ba padong si Negros? Or mo tipas bagi apon siya padong dito pag going pa Luzon mga kakipab. Okay. Para way hasol. Itong mga gagamit nga pon diha og sugnod nga kahoy. Pangahoy mo daan mga kakipab o. Oh. Pilian ka ng laya. Ana ra nang mga discarding mga kakipab basta na ata magpuyo sa bukid. Dapat pultang permi ato ang abuhan o kining sugnod. Kay parang magtingulan, Jinir Monjay, higop-higop na lang sara-sara. Anak man na, Jinir. Alas 5.23 na, arita sa aman pang mga detalye sa itong balita. Karong nga buntaga mga K5. Baloon na ito ang detalye ng bayan ng rider nga nalapaw daw mga K5 sa i-repair ng karsada. Ang driver natuhog sa kabilya mga K5 pagkaluoy in town. K5 Pam!
1: K5 News FM Live Report!
0: Good morning K5 Pam! K5 Pam!
2: Yes, K5 Jong, may buntag, patay ang usa ka lalaki human milapaw ang gimanihong motorsiklo sa girepir nga bahin sa karsada ug natusok ang iyang ulo sa naglabaw nga kabilya. Nahitabo kini sa Purukdos, Barangay Malabugas, Bayawan City, Negros Oriental, alas 9 sa gabi ini adtong Hulyo 29. Din kini biktima mao si Eusebio Capablanca Jr., 46 anyos, usa ka mananagat ug byudo ug nagpuyo ra usab sa sitio tinastasan sa samang barangay. Nasuta K5 Jong nga impluwensyado sa ilim ng makahubog kining biktima nganing uli sakay sa iyang motorsiklo apan pag-abot sa adunay gitrabahong karsada nalapaw kini sa linya nga gi-repair. Tungod sa kusogadagan sa biktima, diretso gikining napasok sa konkreto nga adunay nagsiwil nga mga kabilya alang sa pagsumpay sa karsada. Kaya gumikan sa grabing impact sa pagkahulog, natusok sa ulo ang biktima sa kabilya nga gibanabanang duha kadangaw ang gitaswan o milapos pa kini sa iyang ulo. Aron, matangtang ang biktima gikan sa maong sitwasyon K5 Jong, kinahanglan pang putlon ang kabilya nga nilapos sa iyang ulo. So, mga kanika K5 Jong, ang mahatod itong report alang sa programang Balita sa Buntag, nga darit kinato sa Power Trio, ang DTX 500 MyTC o Distrib Bayo. Ako si K5 Pamela Perater. Para sa Kampiyon ka Balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Pastilan in Tawon. Wala gina mga ka-K5 sa ito mga kaisunan ba nga gamanihog sa kinan ba? Leksyon din mga ka-K5 nga pag magbiyahe ganita, dito mo ino mga higala ha? Madisgrasya mga ganita, wata inimnan mga ka-K5. Unsa na dyan kung kargado o ilimnong makahubog ang ato ang lawas. Dito na lang kung mag-inom, inig-abot na sa balay kay da, bahalang magpatay tag-ino mga ka-K5. Okay ra? Wala gid na biagi advice sa tuang kuan sa tuang mga authorities mga K5 nga okay lang magmaneho kag sakyanan nga na kay inimnan. Dekado kay mga K5, so condolence na lang in town sa pamilya aning nahitabuan in town. Pasigula po ni kuan, masigula ay kana bang babag bitaw ang kuan engineer ang kana bang mga gi-construct na daan ba, di ba naa man na dapat? Oh, murag barrier bang ibutang bang sa yellow gani na? Oh, mga signage ba? Kay parang kuan, parang layo pa ang driver maalerto. Naleng bisag unsa pa nag butang-butang di engineer kung hubog ga engineer. Ah, di na kakakita na engineer oi. Di na nimo panimbalingo na inaan engineer wa na. Wa na man kasi mo hang huna-huna. Mauna na mga kay 5, please. Sa itong mga kaigsunan diha nga magmanihog motor, labi na katong mga sabota kay weekend ay karon. Oh. Basta weekend ra ba ang uban masubrahan sa iga excitement bitaw Jiner kay yehey, wa nay trabaho ugma. Ay ha manguli sa balay maghapit-hapit usab bisag diin kay makigtagay dito sa ilahang mga barkada. Hey! Ito ninyo na tingba sa balay mga kakipay para likay disgrasya. Ha? Ito ninyo na tingba sa kining every happenings has a right place mangod ko no mga kakipay. Aba!
2: Ah, grabe!
0: Dapat ibutang sa lugar. Di ba mamfili kabugnaso? Dapat pa mamfili o. Okay. Di pa yung nakainis siya kaya nakakita na dyan daw siya dugay o kapi. Mamfili, good morning. Alas 5.27, nas kabuntagon mga K-Pam. Stand by for a while. Kaya mamati sa ta mga painom-dum ha. Paibalo sa Picas Lawak. Paibalo gikan sa Klinika de Alternativo Medicina. Niya. Balik na taon-taon. Alang sa dugang pang mga balita. Dini sa to ang tulungan nun. Paliog, stand by!
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Tier 3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Tier 3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
2: Ang DTX 500
1: ang tunakinibo Mordica Charantia Compound.
2: Gigan sa palya,
1: nga nagkahatag o proteksyon
2: patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500 at lawadlaw.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
10: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman
12: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool

0: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
1: Bay, naunsa naman na. Sige na kung ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
0: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
1: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
0: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
1: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
0: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala na iaberya.
2: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
3: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaan lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
4: Hininga uy.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Balita K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Okay, balik tama kay K5 dress ito ang tulumanon balita K5 sa umaga. Ato oras sa las 5:34 na sa kabuntagon. Padayon tama kay K5 sa ato ang tulumanon. Oy, this coming Monday day ato lang pahibaw ka ninyo mga K5. Dito ay bagong setup sa ito ang program pero ato ang pag-ipananghin. Dito ay bagong setup mga ingalam. Naragya po na itong programa pero nalay mga changes ba?

0: Sa Malaysia nga proyekto da iba. K5 News FM
1: Live Report. Mads! Morning, Mads!
2: Yes, K5 Jong, gibisita ni Department Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchelian ang Project Lawa at Binhi dinhi sa San Carlos. Nagpagayon kinyong inspeksyon sa site learning immersions o storytelling workshop sa San Carlos City kahapon o sa nakalabayng Hulyo 21 sa barangay Quezon Initihan River Irrigators Site kauban si San Carlos City Mayor Nenay Agustilo. Then, host ang San Carlos sa National Experimental Exchange Learning Visit of Workshop sa DSWD Rest Resiliency Program Implementers gikan Hulyo 27 ngadto 31. Ako si K5 Jezebel Babichaw para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Sige. Thank you, Mads. Sa imo hang report, Mads, sa Marinha Jezebel Barbadjo. Alas 5:36 na mga K5 sa Kabuntagon. Padayon ta sa man pa mga detalye sa itong balita. Karong nga buntaga rita sa ito ang unsa ni? Sa dugang pa nato nga mga hisgutanan mga K5. Biaging adlaw, murag na skip na ito ang party sa kuan ba? Parte bitaw engineer sa kining tuko, no? At ako di isingit gamay ang trivia mga K5 ha, kung angay bagyod nga kadlukan o angay bagyod mga K5 nga kinini ang isalikway ang kining tuko. Kinsa na to mga K5, mahadlok jud aning matanga sa ano sa mananap bitaw kay luwas nga kining batik ag naong sini. Luwas nga budlot kay mata ni siya, mamawa to ng libag sa kuang langga. Lagot ko ah. Ay, kung katawa, Junior Gon. Isapot ko, Junior. Kini ba magloom-loom to ba sa'yo? Di takalik kayo, Junior ba? Bisag kini niya. Bisag kini niya ang scary kaya di siya mga kakaibang. Pero dako na yung kainig matabang. Sobra pa na yun siya na isa iro na engineer. Ang iyang senses ani. Kita, saga na ito mga Pinoy. Hilig kita mag-atiman man og iro no? Sa toang bahay para nga na ay makapa-alerto na ito mga K5 kung doon ay mga intruders or doon ay mga dautag tumong sa ito ang panimay mga K5. Kung unsa kataas na yung senses, ang iro, hala, mas taas pa na yung senses na yung Jiner Munjay, ang tuko. Ingon din sa ito ang source sa Jiner Munjay. Oh. Ang kining tuko, firstly, territorial. Grabe ka territorial yung kayo ni siya, Engineer Munjay. Na kana bang, when we say territorial, mga K5?
3: Well, it's hard to find music library.
0: Walay pwede nga, bisan kinsa nga mga kuan, nga mga binuhat, mga K5, nga pwede dihang mo kuan. Mo lampas sa iyahang territorial, nana ba? Isog! Ah. Dili gusto ba sa pawan? Parang katong-katong kaila, Junior. Ah, dili gustong malabuan kaya dapat siray labaw, Junior. Ang naka... Kuan, ang naka... Amazing lang ni ani mga ka-K-pop. Ganun nakaingunta nga mas kuan pa din siya, mas igmat pa din siya sa dugo, sa dugo, sa iro mga ka-K-pop. Kay ingon ini. Matod pa kun ang kini ang mga trend nga mga iro mga ka-K-pop. Mo goko dayon mga higala basta dunay mga intruder ba, dunay mga kini bitong kuan, dunay bitay mga lautang tumong mga K-pop nga mudangat sa toang tagsa-tagsa ka mga panimay. Kining kuan, ang kining mga tuko, grabe ni sila ka sensitibo di ay kung dunay mga kausaban nga ilang mabatsyagan sa ilang environment.

mao din ang usahay na engineer, mukalit rin sila tingog, this oras, engineer Munjay, kabantay ka? Oh. Ang hinungdan day ni Ana, matod pa sa pagtuon mga kakipay, mao din ang mga posibilidad. Una, posible nga doon ay kinini ang parehas rasad niya mga ka-K5 nga toko nga nilapas sa iyahang teritoryo. Pwede nga insekto mga ka-K5 nga iyahang gisight-seeing. Pwede mga ka-K5 nga kinini ang ano, kinini ang doon ay mananap nga iyahang nasigpatan ba? Nga nakasod sa imuhang panimay, bitin, ilaga or unsa pa ba diha mga ka-K5 or posible nga doon na mga ka-K5 kining tawo or anything nga na detect ani nga mananap mga ka-K5 nga duol sa imuhang kuan sa imuhang palibot. Ang ilang himuon ani is basta makabantay ni sila mga ka-K5 bitaw nga murag doon ay sudden nga changes sa kining ilang environment, mao din nga mutingog sila diner. So kung kamo diha, na mo dihay masipatan nga mga tuko sa inyong bahay, ayaw ninyo patya. Mo alang ninyo pinirito. Di joke lang. Ayaw ninyo patya mga ka-K5. Kay, naubi mo na lang matambang. Diba? Kung doon ay mga ilaga sa suod sa bahay, meron na silang mukaon, Junior Munji. Kung doon ay mga kuan doon ay mga lamok diya sa sud sa inyong bahay mga ka-K5 nga nagkuan nag nimitawang naghiklin sila na mo tigkaon. Kaya ang ilang tirada ni yun ay isagad mga ka-K5 is gabi eh. Agay. Mas aktibo sila mga ka-K5 panahon sa kagabion. Muna na kanindot aning matang sa mananap mga ka-K5. Again, dili man isla po mang hilabot. Good kung dili lang ni mo po hilabtan. Boy, mahadlok lang ka mga ka-K5. Kaya siyempre, ito pag kibob mo, pilit biya na iyahang pad. Kaya, kahadlokan ka kayo siyang now. Samot nag-ulo ra ni ani mo mugiwal ana sa kining gingi sa tuang dingding usay ba kay mo say pa na tong bitin. Nang tan-aw ba tungod sa shape aning yahang dagway mga ka-K5 nga siga kay mata niya. Kinini ang nai color mga ka-K5 nga kuan. Basta kadlokan jud. Oh, so muna siya to ang trivia of the day karong nga buntaga mga ka-K-pop. Anyway, that kay creation na to ang makagagaho mga ka-K-pop, no? Oh. Amazed na lang ta ba? And speaking of kinini ang away-away, di ba mo ni mga ka-K-pop ang kuan characteristics sa tuko. Basta dai intruder mangaway mga ka-K-pop. Karong panahon na pud ba? Murag kita pun tao mga ka-K5, no? Kay, kuan? Kayo ba sa ito mga kaigsunan ba? Murag, dali na lang yung kayo masuko. Wala ko kung download na engineer. Magdali na lang yung kayo masuko, biya engineer ay. Tao karon engineer, mag nubo kayo pasinsya. Gamay nga, bikil engineer Munjay. Sala ako ang nareact na. Oh. Away na yun! Okay, pakita ninyo nga video mga ka-K5. Kaya, ang kinigong kuan, ang kinigong mga panagbingkil usay mga K-5, pwede ramang guda nga madara sa kinini ang hinay nga panag-inistoryahan na igod. Dili man guda masulbad mga K-5 sa away-away patay. Para sa itong kagabi is kalatrawa. Pamanta ka balo ato mga K-5 kung sa yung kahay motibo ni Anto, ilang giawayan ni Anto mga igalaw. Doon kayo itong biktima yung taon ay napos sila. Kita sad given na dali bi isip tao mga igala na lain-lain mangud ta og kinini ang lain-lain og level ang ato ang temper mga ka-K5 no. Ayo ba nato mga igala di gyud kapugong og dili makapanapat. Ya ang problema mangud ana once makapanapat ka physically, it will turn out mga kigala nga naay mga naatbang na siya nga bugat pod nga mga konsekwensya.
Mayo unta to mga ka-K5 kung sa inyo hati ang panag-away. Parehas lang mo aning video gato ipakita karon mga ka-K5 karon buntaga tanawa. Mag-away gani inani lang unta ba mga galaw para walay kuan. Walay sakitanay tanawa. Play the video jini. Oh. Wala ba? Ah. Water cannon, Junior? Water cannon nga kini niyang low budget version ba? Na, may tagi-ani lang away mga ka-K5. Oh, bugwa ka na yung tubig. Para kung kundi yun, Junior. May tagi-ani lang pirmi ng mga away ba? Kahit magsinumbagay ko mga ka-K5, may kaso na. Physical injury. Kaya may sinumbagay lang karoon na binunggabay. Hindi problema, pero ginaan nila mga K5 mo, bugo ka ng tubig, huwag problema na yun, bahala, mga basa. Nagkatawa ko sa mga reaction sa ito, ang mga nagsuna na ni Bakay. Ingo nila, Junior, made in China yun ba? Hilig kay mga bugang tubig. What if dito sa WPS, Junior, no? Sa West Philippine Sea ba? Ang China Coast Guard o ang PCG na ito din sa... Ano itong PCG ba? Philippine Coast Guard? Inaani lang po namin sila magbugwa ka na, amin no, di one time problema. Naglagot mong tumiaging si Managod ang mga inchik. Kaya, diba, gigituyok-tuyokan sila, na, diba, na ito'y usaka, usawad doon, hangka marin nga nabunalan o kuan, kining batuta diri sa ulo, samad ba ganito, diba? Ako pagsabot na ito, Jinir, nasuko ito na dugay ang mga inchik. Kaya, pag dahil nilang danga-danga, pagkitaan ko itong video, ragun. Pag dahil yung danga-danga, na Jinir sa kwan, sa kining mga Philippine Marines, grabe ang wakal sa mga Chinese Coast Guard na Jinir. Anya, himan-himan, Jinir, ang kining mga pinagkanan sa Philippine Marines, siyempre, di sila kaibaw mo ininsik. Igo na sila giyana-ana, Jinir. Ha! Ha! Nadugay na high blood, nadugay na pagkainsik. Isa ba di ko na maglago, tanaga, pwede na naghana ni mong giyaw-yaw. Kaya siyempre, Pinoy, di kasabot mga kripag. Ang mga Pinoy, siya, sige na nga, ha! Ha! Wag kang ganda na doon kaya mga insik. Abu, agwaday mo. Abu na, loy. Da, kini nga video mga ka-K-pop. Tanawa ninyo, ha? Oh, butay, may audio ni Engineer? Wala? Ah, wala ni audio, no? Oh. Ah. Sa other clips sa ni mga ka-K-pop, badungog niya nga grabe ginang kuan. Grabe ang wal dati sa kini mga CCG. CCGs. China Coast Guard. Yeah. Ang ilang giwakalan, wag kasabot. Oh, kibaw ba nito mag-ininsik? Dili man. Gimo sa mga Pinoy. Wala na-provoke ang mga insik kayo. Wala na-provoke ang mga Pinoy. Ah!

0: ambot na lang. Nabunalan, hinunog, batuta, hinuon. Ay, ikon sa kong Papa Junior, dili mag-toothbrush. Patay. Ay, ambot na lang. Oh. Sige na, alas 5:50 na. Musunod na ang laing programa, mga igala. K5 Detex, Family Morning Newscast. Sao pa rin si K5 Pam, pirata. Sige, sa pangalan na lang sa mong station manager, SM Brian Murden, Vice President for Operations Sir Eljan Castanio, Vice President for Administration Sir Jean Polinerosog, sa mong CEO Doc Ramil Itanguy. Kao ba nito sa technical side, K5 Monjay Carranza. Ako niyong kumus ng igalas kanginan ka K5 ninyo Jong, then New Kid in Town, Versalles. Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: Mga DTX o Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Uy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas. Sir GP. Mm. Adunay mga babay nga sakit ang ilang gibati kung moabot na ang ilang rigla matag bulan. Samot na kung wala gainom og DTX 500 og Mighty C, duol jud ka sa painful menstruation.
3: Correct, Dr. Ramil. Daghang rason kung nganong mosakit ang puson sa babaye kung kiniriglahon.
4: Mm.
3: O gitawag kini nga dysmenorrhea. Dunay duha ka klase ang dysmenorrhea, primary og secondary. Ang primary dysmenorrhea mao ang pagsakit sa puson sa wala pa o sa panahon na sa rigla. Apan kung ang pagsakit na sinatian sa ulahina, gitawag kini og secondary dysmenorrhea.
4: Yes.
3: Pasabot nga na kay underlying causes or basin problema sa ubang pelvic organs.
4: Ang kakulangon sa antioxidant, Sir GP, usa sa mga rason sa primary dysmenorrhea.
3: Maudyon.
4: Ang taas nga level sa free radicals mo resulta sa endothelial dysfunction. Mo nang musakit. Kung taas ang oxidative stress sa uterine cells sa wala pa moabot ang imong rigla, kini mo release og prostaglandin hormone nga maoy ga trigger sa painful contraction sa uterus.
3: Mm.
4: Og hinung dan pod sa inflammation.
3: Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C matag-adlaw ang makakorek jod ana nga mga abnormalities.
4: Mm.
3: Dagang pagtuon ang nagpamatuod sa role sa oxidative stress sa pathogenesis sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae sama sa premenstrual syndrome,
4: mm-hmm,
3: o gitawag nga PMS, endometriosis, fibroids, pelvic inflammatory disease or PID, adenomyosis og cervical stenosis.
4: Mm. Kadaghan. Sa pagkadaghan, mm-hmm, sa mga posibilidad nga musakit ang puson sa mga babae sa ilang dalaw matagbulan.
3: Mm-hmm.
4: Mas daghan pa jud ang rason kung nganong kinahanglan kang mag-inom og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw.
1: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radio, huh? Ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa,
6: naayo na ako.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: No, tanaw ra gud sa GP.
3: Sige.
4: Ang mga gipanghisgutan nimo nga underlying medical condition,
3: uh-huh,
4: nga hinung dan sa secondary dysmenorrhea sama sa fibroids, mm, or mayuma,
3: mm,
4: kung sige kag inom og DTX 500 og Mighty C, malikayan ang pagporma sa mga non-cancerous tumor sa imong uterus.
3: Mm.
4: Maupod na ang endometriosis o ang pagtubo sa uterine cells sa at ubang parte sa pelvic organ.
3: Mm.
4: Imagine ha, sa lahi siya nga organ mo tubo.
3: Ah, grabe.
4: Sa uterine lining unta na to. Pasabot na bugo ang selula.
3: Mm.
4: May tabo kini kung nakurap sa oxidative stress ang imong mga selula.
3: Ang pinakarason, Dok Ramil, nganong mag-inom kag DTX 500 matag-adlaw,
4: mm,
3: kay malayo ka sa problema panahon sa reproductive years.
4: Yes.
3: Tungod sa flavonoids sa DTX 500. Ang mupugong aron dili makurap ang genetic information sa mga selula.
4: Dili na magpasagad og tubo kung asad-asad ha, Sir GP.
3: Mm.
4: Ang Mighty C, Sir GP, makatabang pud sa paglikay sa PID o kining pelvic inflammatory disease.
3: Uh-huh.
4: Ang bakterya nga nag-infect o nagpahubag sa imong uterus, fallopian tubes, ovaries o guban pa, mo na kung inom ka og Mighty C, nya giparisan pagyud mo og DTX 500 mulig unjud ang imong immune system aron adunay isukol sa infeksyon. Mamatay gyud ang bakterya, Sir GP.
3: Samtang ang DTX 500 dunay anti-inflammatory properties nga mupugong aron dili mohubag or ma-inflame bang area.
4: Nakita nimo, Sir GP, ang mga benepisyo kung matag adlaw kamo inom sa DTX 500 og BTC?
3: Klaro kayo.
4: Ilabi na jud sa mga babayi nga maojoy mas nanginahanglan sa DTX 500 og BTC. Og usa pa, bisan wala kay problema sa imong rigla, sigurado jud nga pagtigulang nimo dili na ka maglisod sa menopausal stage.
3: Kana?
4: Kay i-correct ni DTX 500 og BTC ang mga abnormal functions hormones before man magasugod ang menopause.
3: Husto.
4: Sa mga babayi diha nga mga daghang anak, ilabi na jud katong maaktibo jud kayo sexually. Mag DTX 500 og BTC aron malayo mo sa mga problema sa inyong mga pelvic area.
3: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil, ko si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil oy saying mayong lawas ampingan
3: dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabalisa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalik sa mga butika. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gid ang TTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: TTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
7: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Extend the food superman for men.
8: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend wala lang kami gaka-edad nga duha ba namigid ang extend.
0: Extend food superman for men.
9: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Petri Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
10: Visio
0: gamay D3.
10: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: nay kabutangan.
3: Bugas-bugas ug katul-katul.
0: DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500, mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gida nga kon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:03 na sa buntag.

0: Grabe ko ang gog, grabe yung tingo ko.
1: Mulog. Effortless kay ni iyang mga birit sa una.
0: Gani na muraragwala?
1: Muraragwa.
0: Lay lato ba nga mangugat jug daman.
1: Oh. Siya ba muraragwala eh.
0: Bilahe ra jud basta tag asog tingog di na kakinahang lang mo mangusog pagma iba.
1: Oh. Nagina sa dugo. Nagina sa kwan, nagina sa talento jud din ana. Oh. Pure talent. Anyway, alas 6:24 na mga K-5 sa Kabuntangon. Again, atangin ninyo ang dugaw ng mga report karon ha sa Talamanon Foro de los Pueblos program kauban ni SM Brian Morden. Atangin ninyo dugaw ng detalye may galabahin at itong incident sa pagpamusil kagabi sa lungsod sa Calatrava kaya tutuhing nga gaon. Same time, ban pa nga mga latest update karon nga buntaga mga K-5. Tangan ninyo sa Foro de los Pueblos sa program. Hala, sige. Natanan na itong mga suking tigpaminaw dahil sa may lungsod sa Toboso. Mga nag-monitor ka na ito via Fabulous Toboso Click FM Radio. Salamat kayo ninyo din sa karunay. May buntag din kang Kuya SM Randy Kane and Ma'am Vicky Kanke. Lokad mi live gikan diri sa 95.7 K5 News FM San Carlos City sa pagpanguna sa mong station manager K5 is Brian Morden, Vice President for Operations Sir Elgin Gastanio, Vice President for Administration Sir Gene Polinerosog sa mong CEO Doc Ramil Itang Uy. Itong kauban sa technical side ka K5 Monjay Carranza. Kami ang inyong mga tigbalita karumuntaga. Ako si K5 Jong Barzales.
0: Ako sub si K5 Pamela Perater.
1: Alam sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros.
0: K5 News FM.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.
4: P3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
4: gamay D3.
5: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: at may kabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
0: DTX 500 na!
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500, mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat, Gid, sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo, Gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ng ubukit, bay!
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
9: Gitaw, mabakarwas, ganyan ko?
8: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
9: Bayo dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
8: Sige, sige.
10: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
11: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: Og sa lawayon sa katilingban mo, tayig sa Angay Daigon.
1: Maing buntag, Pilipinas, maing buntag, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Kauban sa inyong alagad, ka K5, Brian Morden, the King of All Media sa Dakbayan, San Carlos. Nag-inusara taron mga ka K5, ha? Pero dugay-dugay, si ka K5, Pamela Pirater, ang inyong idol, mo appeal yun na siya diri nato mga ka K5, ano? And kumusta mga ka K5 diha sa mga igsoon na to nga nana naka-plaster na, naka-abli na ang mga radio plus ang mga cellphones, gadgets ug uban pa nga nakatutok na sa tuang programa. O, lingkod-lingkod lang o niya pangapi, no? Dapat kung mga pita ni Buntaga, wa na'y uban pang ipangapi na to, mauna ni ang ato ang DTX Coffee Mix mga ka K5. Kaysa DTX Coffee Mix mga ka K5, kinang maka-gain ka o maayo para sa tuang lawas. O niya, plus pa dyan mga ka K5 nga naminaw ka dinhi sa ato ang programa nga Foro de los Pueblos. Kompleto ang imong buntag. Sige, ang DTX Coffee Mix kay available na sa mga butika nga makatabang diha aron ma-detox ka, mawala na mga hugaw-hugaw, kagaw-kagaw, at mga bakterya diha sa imong lawas mga ka K5 kung naka-DTX Coffee Mix ka. Dili ba simpleng kapira ni siya, kundi na siya'y dalang maayo para sa tuang lawas. Mapalit na sa kuan na ato ang produkto sa tanang nga butika diri sa Dakbayan, San Carlos, nationwide. Aa, napod sa Klinika di Alternativo Canlaon, no? Diri sa May San Carlos na sila sa Barrick Building, Vigo Stilo Street, Barangay 3, San Carlos City.
0: Pagamainit lang issue at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
1: Diri sa ta sa lakaw sa panahon mga ka K5, kay giatangan ni karon ang usa ka giingon nga super typhoon, no? Kining usa giingon nga super typhoon nga pangalanan mga ka K5 or mas mukusog pa daw nga gilauman sa padayon nga pasulod diri sa atoang nasod sa Pilipinas. Tawgo ni siya nga si Super tika muna ha. I-check na to diri ha kay tika. Okay, so diya. Ang international or padayon nga pagkusog sa super typhoon nga may international name nga si Dolphin, no? Samtang galihok ni siya sa kadagatan sa pinaka-ulihing report gikan sa PAGASA. So, dala sa aning bagyo ang maximum nga sustained nga hangin nga naa sa 205, no? Kilometrahe per ora. Uy, kusog-kusog, oh, ngitan, no? 205 kilometrahe per ora. According sa report, samtang na siya'y Joint Typhoon Warning Center, kining gitawag na mo abot sa 140 knots, kapin 250 kilometro per ora kada minuto mga kakifay. So gilauman nga magapadayon nga kini siya and tagi kwa ni Ron gibada bana mga kakifay nga dira dapita ni siya sa west and north west portion sa Pilipinas. So, padayon ka sa pag-monitor mga ka-K5 ba? Di lang yung tamusalig kay according pa sa PAGASA ngadto sa publiko, magmabinantayon dyan ta. According sa Weather Bulletin, labi na dyan nga gitawag ni nga may posibilidad nga super typhoon siya kung makasulod din sa Philippine Area of Responsibility.
0: Pagamainit lang issue at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos!
1: Anyways, pwede na maka-monitor mga ka-K5 sa tuang live dira sa tuang Facebook sa 90 or K5 San Carlos 95.7, no? 0.7 digital mga ka-K5, ano? And pwede po maka-monitor sa 95.7 sa tuang mga radyo diha, Codricals Dakbayan San Carlos. And of course, kung taga Toboso ka, pwede dyan makatutok sa 92.1. No, 92.1 Fabulous FM, Fabulous Radio Click FM. And makadungog diha, dapita partially sa Calatrava, tapad sa Toboso, Escalante area, Marcelo. And if diri ka na padapita area sa Canlaon, Kala Carlota, Isabela, ang Moises Padilla, Valle Hermoso, na? Don Salvador, pwede makamonitor sa 100.1 mga ka-K5. Ang 100.1, mauna ang K5.

0: Iba News FM Kan Laon.
1: Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos. Headlines.
0: Dere na ta sa mga headlines nato aning buntaga. Bayi. Selos. Maestro. Onya. Pagawasa ko. Okay. Paspasi. Grabe ha, mga headlines. Okay. Di may mo ka na nga headlines, kay Pabitan? Wala ka headlines sa muna, no? Diri lang na eh, no?
1: Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Ang ibang nga headlines, layo na yan kay Pabitan mo. Ako headlines na, tag one word lang na yan. One word lang na yung mga headlines. Pero unsa ni ang bayi, mga kakifan? Ato ani rong tutukan kining usa ka bayi nga gipusil gabii sa lungsod sa Calatrava. No? Kining usa ka bayi nga gipusil gabii sa lungsod sa Calatrava, di buhay nas pa yun yung bayhana kay wala siya ma... Kuan ba? Wala yun ma sentro. No? Kini siya ang na... tipsingan ra jud, no? And na karon gitambalan sa balay tambalanan, mga ka-K5. Kinsa maning bayhana? Unsa ang background aning bayhana, mga ka-K5? Grabe hap ga gabi eh, sa may kuan niya, Minglanilla Street, no? Minglanilla Street, Barangay Suba, Calatrava, Negros Occidental. Siguro mga 7 o'clock gabi eh, 7:30 mga dradapita, nga gipusil ning bayi, mga ka-K5. Grabihan na yung karong panahon ba? Ang mga bayi unta K5 itan, panggaon raman na sila na, panggaon, ana-ana, imuhang atipanon, kay bayi na sila. Oy, ang mga bayi ron K5, itan kay pamusilo naman yung tawon. Pamusilo, oy, grabiha. So karo, balikan na to ni, unsa ni ang maestro. Usa ka maestro, mga ka-K5, or unsa man ni ang maestro. Usa ka maestro, mga ka-K5, nga gisumbag patay. Grabe, hagi. Unsa to ihang pwersa si Manny Pacquiao? Bisag si Manny Pacquiao gani wala pa man gani kapatay og kuan kining kontra sa boxing niya, 8th division champion siya, pero bisag usa wala pa man siya napatay. Pero kining nisumbag sa maestro, patay jud oy. Giunsa guro ni pagsumbag, grabe kusuga guro ning nisumbag gani, kusog pa ni gurong Mike Tyson, K5 Ethan. Ha? Check na to ni Ron. Unsa ba ni ang selos? Grabihan ng selos, mga ka-K5, kay usa ka bana nga nagselos sa iyahang asawa sa kapungot iyahang gisunog ang ilahang balay. Amoy, naunsa naman eh. Kunya, karon, pagkahuman og sunog, unsa man, na ang nasakpan na nimo, imong asawa, nga naisay ka didong, or wala ragi hapon. O, wala na kay balay. Lisura ani no. So check na to ni Ron kay nagselos ra gini, gisunog ang balay wa bilin oy.
1: Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Dito sa Negros Oriental, mga ka-K5. Naay 18 ka mga bayi dito nga mga estudyante, or 18 ka mga estudyante nga gialigar, gisudlan og lahing espiritu sa usa ka tunghaan. As alleged, ilahang gibato daw ang balay sa inkanto. Gahapon ang ato ang balita, mga ka-K5, katong bata ba? Katong bata nga kinang Ninglakaw, mga 5 kilometros ang kalayoon gikan sa ilang balay, napalgan na lang nga patay na. O niya, kinang wala na'y mga unod ang iyang mga sa ulo nga parte siyang lawas, gidudahan to sa mga kuan. Gidudahan to sa mga tawo nga uban dito nga kunuha gikuha sa inkanto o gibilin. Karon dito sa Negros Oriental na po, na ay 18 ka mga estudyante sa usa ka tunghaan. Nga giingon gipangsudlan sa lahing espiritu human nga ilang gibato ang balay sa inkanto.
1: Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Unsa man ni ang pagawas ako, no? Sa mga balita nasyonal, mga ka-K5, si Senador Jinggoy Estrada, no? Si Senador Jinggoy Estrada mo file og piansa, no? Mo piansa kini siya aron temporaryo nga makagawas sa iyang kaso nga plunder. Ato aning atangan kay according sa ato ang nahibaw-an, once nga plunder walay piansa. Pero basig na ay mga provisiones diha nga tagaan og tsyansa nga makapiansa ang si Senador Jinggoy Estrada mga kaki 5, no? Mao na ang iyang gitestingan karon sa iyang kampo sa iyang mga abogado aron nga syempre makagawas kini siya and then makakuan maka attend aning padayon nga impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Ah, naninguha in town si Jinggoy oy kay model lagi da. Ikatulo na ning preso jud niya god sa kaso nga plunder. Ngano man god nakatilaw naman god kag preso atong PDAF atong una pa jud nga mga kaso nga maumaog gyapon ang tenor nganong usbon mangyud, no? Manong usbon mangyud. Unsa ni ang okay? Si Presidente Bongbong Marcos giokihan niya ang pag-able sa mga BIR and tax records ni Vice President Sara Duterte and sa iyahang bana mga kaki 5 aron nga ipresenta kini sa nagpadayon nga impeachment trial against sa Vice President mga kaki 5. Oo, kay dili ba ni basta-basta nga ablihan ang tax record ni Sara Duterte o ang iyahang bana? Kung walay pahanugot, walay giingon nato mga kaki 5 nga mando ni Presidente Bongbong Marcos. Aw, given na dyan na siya, musugot dyan na siya kay sila guning duha ga kontrahanay, di ba? Sila guning duha ang dilit na goods mga kaki 5. So kung ato adyo lang tawon, kay gipasangin lang man dyan ni nga kining impeachment trial karon because sa ilahang political war ni Presidente Bongbong Marcos, aw, si Marcos pag-ingon nga abli-pablihan, ah, okay na yun, guro. Tulo ka thumbs up, guro, ni balik-balik, guro, ni Marcos. Kaya karon nagtutok magod sa artikulo ang impeachment mga kaki-5 ni Sara sa iyahang unexplained nga kwarta or kining wealth niya mga kaki-5. So, susihon ang tanan niyang kwarta. In fact, according sa a former branch manager sa land bank, nga dito gakuha og kwarta kining vice president. According to her nga unusual ang pagkuha sa maong mga kwartaha lagi nga tag usa ka withdraw naa sa tag 125 million pesos unya sa bag ipamutang. That's why karon na ay comparison si PBBM og si Sara Duterte sa gitawag nga kung si PBB ay malita ang iyaha, si Sara bag na pod iyaha mga kaki-5. Kung imo dyong lang tao, nagpalariho naman ang dyan ning mga politiko sa Pilipinas, dili na ta mag-ipokrito pa nga mo ingon-ingon ta nga si Marcos ra ang ingon na to nga naay korupsyon. Pwede po maingon na to nga si Sara ang naapoy korupsyon. Maumaora ni sila tanan. That's why nga dili ta mo ingon nga dito na lang tatanan mo dumping sa imuhang gustong tawo kay ang tanan nga mga politiko mostly not all ha mostly sila tanan nako na adunay mga hocus pocus dira dapita sa gitawag nato corruption mga kaki-5. Ayaw kog ingna nga limpyo ang inyuhang gikuan ang inyong gisuportaan kay nako sa Pilipinas wala pay record mga kaki-5 nga walay korupsyon sa usa ka lugar. Itudlo ko no diha be ang inyong mga kailang nga makaingon mo nga kini wala juni nangauti sa gobyerno. Pag naamoy natudlo diha, aw, very good. Unsa maning paspasi, no? Si Vice President Sara Duterte mga kaki-5. Ang iyahang kampo naghangyo dito sa International Criminal Court nga kung unta paspason padasigon ang hearing or unsa man nga buhaton sa kaso sa iyang amahan aron nga siguro ang ilang gusto nga mahitabo mga kaki-5 once nga mapadasig ni ang maong hearing mapaspas pod o kung unsa man ang verdict nila dira or ang ilang paghatag o final nga desisyon. Mapriso ba hantod buhi si former President Rodrigo Duterte or pagawason siya? Mauna ang gusto mahitabo sa kampo karon nila. That's why nga naghangyo sila nga dasig-dasigon unta ba para kinang basig makit-an dira sa ICC nga wala man joy sala ning ilahang ang former president sa Pilipinas para makagawas na pud ni unta og makauli diri sa Pilipinas. Makauli diri sa Pilipinas. So naay mga statement karon nga ipadugog nato ninyo gikan sa vice presidente kay nagkita sila sa ilang amahan. Kuandar ko no, pila na to kaminutos nga naka-istorya-istorya sila. Kumusta nakaha si Tatay Digong dito sa sulod sa aprisuhan sa International Criminal Court sa The Hague, mga ka-K5.
1: Pagkamainit na issue at kasabihin ng bayan, Foro de los Pueblo.
0: Lasay 52 sa atong oras, mga ka-K5. Ang kaning orasa, kaning party sa to ang programa, hatod yun ato sa Power Trio. Ang Power Trio, mga ka-K5, mauni ang DTX 500, Mighty C o ang D3 Bio. Kining tulo ka food supplement, erba, mga ka-K5. Mauni ron ang trending kaayo kay pirmi lang gakahugsan og stocks. Because nga kinabang puwerte mamalitay ang ato ang mga igsuon kay lami manggod siya god, no? Kinang makainom kaani mga ka-K5, kinamang gipamati nyo dira, gipagbati sa inyong lawas, mawagtang manjud siya. Oh, last bin na dyan yung Power Trio, ang DTX 500, Mighty C o ang D3 Bio. Kung ikaw nag-suffer ka diha o gitawag nato mga alta presyon, may hypertensive ka, taas imong BP, nakay taas imong sugar, kini nga mga erba, mga ka-K5, mauni ang solusyon para dira nga dili ka na magpa-doktor pa. Kay kini food supplement aron nga punggan ang unsa man nga mga dili maayo nga ga-occur diha sa imong lawas, mga ka-K5. So ano na ang Power Trio, DTX 500, Mighty C o ang D3 Bio nga available na sa tanang butika nationwide. And diri sa Dakbayan, San Carlos, mapalit ni siya diha sa gitawag nato Klinika di Alternativo and Medicina sa may Barrick Building rajud siya, Vigo Stilo Street, Barangay 3, San Carlos City. And available po ni siya sa Canlaon nga kliniko na amo dapita diha sa Canlaon. Suroy lang mo dira sa K5 Canlaon, sa klinika nila kay naa po na dira kompleto diha kining atong produkto, mga ka-K5. And soon, sa mga barangays diri sa Valle Hermoso, Calatrava o San Carlos o Don Salvador, naana diha dugay-dugay ang inyong ipangita ng mga produkto gikan sa Klinika di Alternativo and Medicina. Nga naman, naana tay mga dealer diha dason nga mga simana, mga ka-K5, nga dili na mo kinahanglan pa mo anhi diri sa Dakbayan, San Carlos, naana din ha sa inyuhang mga barangay kauban sa mga dealer na to nga mo ay muhato dira kaninyo.
1: Pagkamainit na isyu at kasabihin ng bayan, Foro de los Pueblos.
0: Lasay 55 na, standby mga ka-K5 ha, mo commercial rakog kadiyot. Pagbalik nako, ang ato ang hisgutan kining bayi nga gipusil gabi dira sa Calatrava. Si Kinsa jud ni siya. Nganong gipusil man ni siya, mauna ato ang hibaw-on karon digdugay. Plus ang report kining usa ka bana nga nagselos sa iyang asawa, gisunog ang ilang balay. Og ang maestro nga gisumbag patay, mga ka-K5. Kinatanan, ato anang usa-usahon. Pagbalik ron ng dugay, diri lang sa Foro de los Pueblos.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil. Oy, sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Bio, naot unta nga gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
3: Atong isgutan, Dr. Ramil, unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
4: Checklist ata.
3: O sige, gitunan Dok Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka Dok nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
4: Labaw pas 30 fatty acids, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
3: Oh.
4: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
3: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
4: Uy.
3: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Dok. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
4: Correct.
3: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system mao'y responsable sa pagprotektar kanimo.
5: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo nga akong sugar. Ako ang gusto lang nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Nakuha ni mang punto, Sir JP?
3: Yes, Doc. About active immunity.
4: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihingan lag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
3: Kinsa Dok?
4: Ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
3: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
4: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio komparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
3: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
4: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuan ni Sir JP, plain D3. Kining MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
3: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 Bio.
4: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
3: Sumunod gitawag, Dok, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
4: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung kag, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir JP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
3: O niya, diniraman tagtaman ha.
4: Ako si Dok Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw, abusohon.
5: D3 Bio!
6: Ako si Pili Kabung Nason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya.

3. Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag DTX 500 da. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Recover ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
2: Una,
1: pwede, magid ako sa akong body odor.
2: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag naghamis ka nagputi, magid ako nga panit.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagid niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Si Dimples Romana ni, kinadawat na ko ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta na ako sa paghatag o ginawa, Generica Drugstore. Na ay pharmacist nga maayo mo atiman, matakan ka og alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kaisa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore. Suporta na to sa ginawa.
7: Ginawang Generica.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Tulo manun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayik sa angay daigon. Pagkamainit na issue at kasabi ng bayan. Foro de los Pueblos.
11: Balik tadri mga ka-K5, kinigihapon ng Foro de los Pueblos. Kauban sa inyong alagad, kini si ka-K5 Brian Morden. And kiningabahin mga ka-K5 hato, jud nato sa ato ang extend. Kamo ba diha, mga lolos, mga papang, mga titos, mga uncle na to diha, ano? And matong nag-edad, standby K5 Pam, nag-edad nag-medyo 50 pataas, most likely mga 60, mga senior citizen na to ng mga igsuon. Ang ilahang puwersa ana sa kama kay medyo kuan na jud siya. Dili na ana kapuwersado, ikumpara na to sa mga naka sa mga 20s and 30s or 40s. So, ang kuan man gud, kita nga mga tao, usad yun na K5 itan nga dala sa ato ang ginatawag nga desire, no? Mao ang gitawag nga sexual intercourse. Sa ato ang partner diha, ha? Dili sa mga kabit, ha? Sa ato ang mga partner diha sa kinabuhi, kinang imong partner ba all the way hantod nga magbukay nitong mabuhok, mamuti ni buhok nato ba? So usahay, part yun na sa relationship ang itawag na to nga sexual intercourse, magdulog mo, loving-loving. So pag nag-edad-edaran na, agoy, wala na ipwersa ang imuhang fogalite diha mga kakifay. So panahon na aron mga lipay usab balik sa kama ni ana ang extend na to. Wow. Kining extend da nindot kining ang extend food supplement kay nganuman. 1 hour or half hour before mo bulabing labing ni Mrs. Nimo dapat imo na ni siyang imnon. Na aron nga after 1 hour okay na siya. Imo jud nang mabatyagan na jud nimo nga ni ana, medyo moarangka na jud ni. I'm sure nga ang one round ninyo basig mahimo ng 5 rounds mga ka K5. O di ba? Okay na. Kinang ingon nila nga ayaw mo na pero gusto pa niya. And kini nga produkto ang extend mga ka K5 sa gihapon mapalit sa mga butika nationwide. Diri sa Dakbayan, San Carlos, available po ni siya sa Clinica de Alternativo and Medicina. Naadiri sa May Barrick Building, Region, Barangay 3 or Vigostilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Canlaon, no? Napunta dira sa Canlaon, na IBC na klinika diha. And soon to be sa mga barangay ninyo, mapalit na muni, napod ni ang extend mga ka-K5. Testingin ninyo, mga tatay diha, kay makaingon dyan mo, kini! Last size, wife na tong oras. Good morning, usa, before sa report ni ka-K5 Pamela Pirater. Good morning, usa ni Hako Bader, na watching from Toronto, Canada. More power sa imuha. Salamat kayo diha. Kumusta ang Canada diha? Porting bugnawa siguro. Onya si Niyang Tikson Taob. Good morning from Canlaon City. Napod si Tristan Wyatt Gulay. Good morning also. Si Lucretia Bulatag Campo Redondo. May buntag surprise. Sigara ko paminaw sa radyo kada adlaw sa mga balita. Salamat kayo, Nay. Si Nanay Lucretia, kung di ko masayop si Nanay Lucretia, nilapita sa mga sa kudkod or sa napita diha. Quezon, going to Canlaon. Si Marilyn Carranza. Uy, naminaw si Madam Marilyn from Handumanan, Bacolod City. Sige. Gabi mga ka-K5 na usaka shooting incident. Standby K5 Pam. Nga nahitabo sa Calatrava. Particularmente na diha sa may area sa Minglan Nilia Street, Barangay Suba, Calatrava, Negros Occidental.
12: Magamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
11: Aha. So, kining bayhana mga ka-K5 as alleged, gasakay ni siya sa iyahang motorsiklo. O niya, na kay may ipakita ming video mga ka-K5 ha, basig makalantaw mo diha sa tuang live. Dami video nga ipakita ni ka-K5 Ethan or mga pictures, no? Ikaw na lang ipamasa mga pictures sa langguro o sa K5 Ethan. No? So, kining kuan, taas kayong video good, no? Taas kayong video mga ka-K5. So, kining bayhana, gasakay ni siya sa motorsiklo and then gipusil sa giingon riding in tandem mga ka-K5.
12: Magamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
11: O niya, ang kining maong bayhana mga ka-K5, nag-shorts sa rani siya and maayo lang kay wala jud ni siya napuruhan. Ang igo niya ani sa kamot or butkon og napay usa nga naigo pod siya pero tapsing-tapsing ra, no?
12: Magamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
11: Ang gamay nga background sa kuang pagsusi mga ka-K5. In fact, si ka-K5 Jong Bersalis to anag Calatrava, dugay-dugay makompleto dyan ni siya. Kining bayhana, gitawag ni sa pangalan nga si alias Sword, no? Mayingon tag-sword kinang samurai ba? No, samurai. Ang spelling sa iyang sword kanang samurai jud. A certain Christine ang pangalan aning bayhana mga ka-K5. Nga hantod karon naa pa gitambalan sa balay tambalanan kay mayo lang wala ni siya masintruhan. In fact, na luwas ni siya gadagan-dagan gipasakay ni siyang pedicab. Onya ang pedicab gitulak sa mga tao aron madali og dala dito sa balay tambalanan mga ka-K5. So, kung mahinumduman, kinidili lang ko sure ha, subject for confirmation and investigation pa ni. Kung tinuod ba nga atong niaging mga tuig last year, kundi kumasalo sa yop mga kakifay, na ay usa ka insidente diri sa dakbayan sa San Carlos, nga nadakpa na ning bayhana, na? Pero sa kaso nga di pa jud nako masulti kung unsang kasuha to. Unya, kining bayhana, burag maupod ni siya, kini, kuanang ha, sa panukituki lang ni nato ha, kining bayhana, burag maupo ni siya ang ning viral sa social media nga nag my day unya burag gamit no sa kabalo na mua unsa gigamit niya sa social media nga nagpakita nga ang anak na siya di pa jud nako masulti eh
12: magamit na issue at sa pinambayan Foro de los Pablo
11: na ang makita na sa tuang video mga ka K5 gipasakay ni siya hingagaw sa usa ka pedicab human nga napusilan gabi kining bayhana dira sa Minglanilla, Barangay Suba, Minglanilla Street, Barangay Suba, Calatrava. Daghan kaayo bang ning correct kay naunsa ingon nila unsa man ning balita ang Minglanilla sa Cebu man na, dili man sa Cebu na yung Minglanilla pero sa Calatrava minaapod pero street siya Barangay Suba. Now, pagkakaroon padayon pa ang pag-imbestigar sa kapulisan kung unsa jud ba ang motibo aning krimen. Okay lang na, amo na K5 tana. Unsa'y motibo aning crime or krimen sa pagpamusil aning bayhana? Unsa jud ni ang iyang status karon? No? Ani na jud kadelikado lagi ang panahon, na? No? Bisag bayi, pusilon. Wa tay ideya kung unsa jud ang reason unless kon makuhaan na karon ni K5 Jong Versalles og kompleto nga detalye kay nahitabo ko ni gabi kinang mga alas 8 na. So layo-layo ang Calatrava distance from San Carlos City, but today I'm sure dugi-dugay makompleto jud nato ang detalye ani, but sa tinud anay lang nakakuha na jud man mo gamay nga background ni madam nga maoy victim sa maong pagpamusil. As alleged, initial nga report naka-recover og empty shells sa kalibre 45 ang mga otoridad. Pila to mga tulo kabuok pero subject for confirmation paghihapon na. Kining empty shells sa 45. Di buenas pa yun ning bayhana mga ka K5 kay wala jod lagi siya masintruhan aning pagpamusil.
12: Magamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pablos.
11: Pero ayang motorsiklo ani na hagmak jod ni, no? Nahagmak jod ni sa simento. O niya nakadagan paning biktima. Gahapon, murag ko ani. Na ay mga hot pursuit operation yung pahigayon gabi ay mga kaki-five. Aron nga malagas kining mga suspit sa duha kay duha ni kabuok nga nakasakay sa motorsiklo. Ang pinakaigo jud niya ani mga ka K5 kay kuan naa sa butkon og slight sa iyang liog, no? Ulohon unta guruni galing kay basig nakaikyas, di ba? Sa nangutana kung kinsay pangalan alias Sword Rajod og alias Christine ang ngalan aning biktima pero kinitanan subject for investigation kini mga ka K5. Kaya kun kompletuhon jud nato ni karon digi dugay. Alam naman nato nga ang maong suspect mga ka K5. Aha. Ang mga suspect may mga naa na majoy nakakita kay may saksi ani pero balo kong makapanugid ba ni sila. Daghan kayong mga comment diha sa post sa K5 nga nakakita, naka-motor, naka-NMAX, may kung unsa lang, naka-rosy nga motorsiklo, balo kaha kung kinsa jod ang makasugid aning tinuod. Sige, at least, mga ka-K5 niya, kolokompleto na ato ang pangalan, ang kwa na lang jod ani, kung unsa ang motibo sa maong krimen.
12: Magamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pablos.
11: Ingon ni Ana Marie Mahinay Pirater, dili jod na siya tuyo nga patsyon Sir Bray, basin on sa ragod ang rajod ang motibo. Paita no, maging ana nga di ka tuyo o patay, niya pusil-pusilon kapag kalaina, ana na. Wala, di ay mo, nagpartner ni Inday Pamela karon Sir Bray. Wala nang inusara ta kay natay uban nga gitrabaho pa. And good morning, Sir Brian. Always listening from Malangsa, Valihermoso, Philippines. Salamat kaayo, ano? Sige, this time check na to si Kaki 5 Pamela Pirater. Kay gipangita yun na siyang mga fans ba. Kung ako ang dili makaprogram, okay ra. Pero si Pamela, pag di makaprogram, burag purting luuya na nako ba?
0: K5 News FM Live Report.
11: Ang balita ni Kaki 5 Pamela kay Maoni. Usa ka maestro gisumbag patay. Unya, usapod kabana tungod sa selos, gisunog ang balay. Na may balitaan. K5 Pam, good morning. Pam.
13: Yes, hi Brian, good morning. Uh-huh. So, ano siya una-una ni?
11: Unang kaunta, unang kagigutom na.
0: Makamainit na isyo at kasabi ng bayan. Foro de los Pablos.
11: Kaunta, unang kagigutom na ko, K5 Pam. Hindi, dili, bisag asa na K5 Pam. Go ahead. Pam?
13: Okay, bye, Brian?
11: Oh, wala maligi ka. Okay.
13: Okay.
11: Go ahead, okay, go ahead. Go ahead, go ahead.
13: So, dito ito mag-una sa Maestro K5, Brian.
11: Sige, sige.
13: Patay yun yung usa ka 52 anos nga maestro.
11: Mm-hmm. Usa, di man yung maon. Di man yung maon. Sa
13: kinagil, pagkada rin ba? Gitong patay yun yung quarantine ko nito saan. 52 anos nga maestro nga una nang na-admit sa intensive care unit kung ICU. Kuman kini gisumbag sa usa ka 19 anos nga estudyante.
11: Uy.
13: Dito na nitabo sa barangay Mabilo, New Washington, Aklan, ni Antong Bolio 26 kay February. Diyan ka rin biktima mao si Timoteo Humayaw. O sanin siya ka maritime instructor sa Aklan Polytechnic College kung APC kay February. Una ani, sumala sa tao, kaning suspect o kaning magtutudlo, nagkauban na sila sa duha ka okasyon na gitawag og advanced graduation dinner. Kanya ay aduna po niyo ka ng panaginom-inom pagka dugay-dugay aduna ay tabo niya ang panaglalis.
11: Okay.
13: Oto, kaning maestro, misulay unta na lang siya sa pagpalayo bakay para dili na mas muda ko pa ang kagubot.
11: Aha.
13: Isakay niya siya sa iyang motorsiklo kaya mo palayo na lang sa lugar kung asa to gipagay nilang okasyon. Dito man siya gisumbag ni siya aning 19 anos na pagsumbag, natumba siya kaya nakasakay na siya sa motor pero wala pa kadagan. Natumba siya niya. Pagkatumba niya, aning biktima na lipon. Hangtod niya, pagdala niini sa ospital, critical ang iyang kondisyon.
11: Okay.
13: Matang gidala siya sa ICU pag pipila ka adlaw ni Anton Julio 28 kay Julio 26 man ni na kuan ni tabo nakuha na siya napatay. Deklara na siya patay kay February.
11: So mini unsa kay itong ilagi awayan kay 5 Pam?
13: Wala ko ta ka kuan daw sa pagkailap sa information kay gi ingon ra dito nga adunay na ito mong panaglalis man kanila din makainom.
11: Aha. Ma'am?
13: Yes, si Brian?
11: Aha. So, kwan, hinubog rin, ilaha?
13: Pag-anar din si Brian.
11: Okay.
13: Hinubog.
11: Aha. So, may posibilidad, pila kasumbag nito, iusa, duha?
13: Usa rin siguro ni si Brian.
11: Oy. Usa kasumbag, o natumbag kini siya.
13: Magpungko ka, magpungko ka sa motor, dali na ka matumba.
11: That's why. No? So, ako, gatuo ko, adili maganda, kwan, gatuo ko nga, kinang kining gikamatyan sa maestro dahilan kini dahilan radyo ni ang sumbag ang kinumo pero may posibilidad nga pagtumba niya sa motorsiklo na dakdak ni ang ulo na pakong na parok ni sa semento or unsang
13: bagaya.
11: Oo.
13: Dana jud.
11: O niya pagkaparok
13: ni critical yang kondisyon.
11: Pagkaparok siyang ulo na ay blood clot maybe may blood clot na dito sa iyang utok. Mauto gikumatos ni siya kay na ICU man jud no sa intensive ni siya kay unit ano so na ICU ni siya pila ka days namatay dyan ni ang maestro.
13: Namatay dyan.
11: Grabiha, no?
13: So, siguro niya ang pagkapantok.
11: Oo, kuano, mao-mao man siya sa mga aksidente, God, no? Kina-aksidente sa motor, nga, once gani nga pag-aksidente ang imong ulo, maparok diha sa magahing bagay, anak yun na siya. Nanay, gitawag ilang nga makumatos ka. No? Makumatos ka. That's why nga ginarequire dyan sa gobyerno, sa Land Transportation Office, ang paggamit og helmet. No? Kay ang helmet, maunay proteksyon sa ulo kung maaksidente man dyan ka. Ang ulo dili maparok sa semento, kung mabalik ka, mabalian ra ka. So, kini, namani hitabo, grabiha po ni, no? Di na dyan masabtan ron ba? Ang ato ang mga kabataan, mga estudyante, ang mga maestro, murag wala na dyan ginarespeto, no?
13: Correct. Kay baguhay na po ito, nagigikulata sa Davao.
11: Oo, katong maestro po, nagigikulata po siya sa duha ka mga estudyante nga magsuon sa Davao, kay iya haratong gibadlong sa earrings or kining
13: Arios.
11: Aritos. Oh.
13: Aritos.
11: Na, nasuko man pagkakurtuhag utok yung mga bataan, no?
13: Maulay ginaroon si Fibray, nagkatibulaag si Fibray. Iba't bravo naman itong naitabo katong gikulata sa Davao, katong maitrobod, nga nitabuhan sa mga suon. Mauto ang, ginimo naman ang patay, napatay sa Davao.
11: Bitaw, no?
13: Kaya saan toong napatay.
11: Oh, grabe, no? Timbang-timbang dyan ba, no? Tugbang-tugbang. Nahimduman ni mo, nga ingon ako ni mo gahapon, nato'y nanglawig o garbaw, pagkabuntag, napalgan, patay, nga unusual, kay wala na'y purol. O niya, katong bata po, nga giistoryahan na to gahapon, nga napalgang patay na lang, muna unusual gahapon, kay na wala na yung mga unod sa ulo. Ang yana ba? So, mahinumduman ni mo, na ay nagbimbang dito sa Iloilo, oo, may nagbimbang na estudyante sa Esplanade. Naapod diri sa Negros, galing wala lang ni na viral, kay murag na sekreto, Johnny Maayo, kay Five Pam, nagtugbang po ni. Oh, ano ba? Gatugbang-tugbang siya, no? So,
13: magtugbang ba? Kung magkakunay, diskresya diri, ako din tumutugbang, ano ba?
11: Oh, so, kini, pag-una po ni, maestro po kali kay lala ni kay patay Johnny Usaba, sa 52 anyos, no? Grabiha, no?
13: Tuuya ba?
11: Katong 19 anyos, di man yun to makapatay ang iyang kinumo.
13: Adili, if I break, kung wala pa to na pantok, dito mapatay.
11: Okay, ingon gani nako ni mo gani anako ganiha. Unsa maning pagkakumua, unsay pwersaha, unsa ni Mike Tyson? Oh, nga ko makasumbag si Mike Tyson og tawo nga dili pareho niya nga boksingero, may posibilidad nga mamatay kay Five Pam. Tungod sa pagkakusog sa iyang pwersa.
13: Oh, ikon nga
11: kinomo. Oh. So, unsa ni Mike Tyson ni nga ana sa kakusog o di gani Manny Pacquiao? Nga ang maigo sa kinumo ni Pacquiao, may posibilidad nga kung dili ka professional nga boxer, matulog ka kay Pam, basig maulaw ka pa nga mubugtaw usab. Oh, masakam ka ng imong apipingig diha sa imong panga, mamatay ka oy. Na,
13: correct.
11: Mauto nga nakaingon ko unsa maning kinumuan nga supra pa ning Manny Pacquiao, pwede ni paapilon og boxing aron nga may bag-otang nga hero na po sa Pilipinas sa boxing, parehong Manny Pacquiao.
13: Di ay. Pero di ito.
11: Di ay, kay dili dito sa kinomo. Kundi naparok dito, napakong itong iyang ulo dito sa simento.
13: Simento. Anak, dito kay Five Rai.
11: Nahagmak yun siguro.
13: Kaya kung kinomo lang.
11: Ha? Go ahead.
13: Nakuha
11: dito
13: kay Five Rai, napangkong dito taman. Kaya kung kinomo lang, dili makapatay siguro.
11: Dili. O niya, sa ito ang video, ang nawong ni Sir, o niya, ang mga estudyante po, di ba nga, grabiha ang pagkulata na sa maestro. Pagkawalay batasan na yun yung mga bataan, no? Walay batasan. Maging ani, unta, ipang-kick out na yun eh. O niya, tagaan dyan og kuan ba? Tagaan dyan og, nang tinudanay nga penalty, got?
13: Leksyon.
11: O, leksyonan dyan ba?
13: Penalty.
11: Iban sa eskwilahan, bisag duha na lang katuwi nga, di papaiskwilahan, di dawaton. Araw ni mga bataan na makakat-on niya, ati mga bataan yun. Grabiha na dyan. Anyway, sige. Last year, 26 na. Unsa pa to ang usani mo kabalita gani kay Five Pam? Ah.
13: Nawala.
11: Nawala? Oh, okay.
13: Nawala. Dili kay akong voice sa akong cellphone. Magwala ba?
11: Last year, 27. Well, ga prepare sa kaki Five Pamela Operator. Basig, gusto ninyo mga ka-K5 nga makakwarta mo nga walay hassle? No? Naamoy ORCR sa mga sakyanan, di ganit titulo sa yuta og balay. Mga ka-K5 kina siya tanan, pwede na maprenda sa ato ang Asialink Finance Corporation, no? Kaya ang Asialink Finance Corporation gadawat sila og prenda sa ORCR, dili gani ang titulo sa yuta og balay, taas ang appraisal, mubo ang interest. Og mopalit mo balay sa mga subdivisions and then pwede po na, or gusto niyo mopalit og sakyanan brand new or and second hand, pwede po mo makapa-finance diha sa Asialink Finance Corporation, ha. Pwede mo makapa-finance sa Asialink Finance Corporation kay sila'y bahala ana mga ka-K5. Of course may interest yun na siya, pero mao na lagi kung may interest man yun siya, dili ana kataas mga ka-K5. Asa man eh ang kuan Asialink Finance Corporation na sila sa Center Mall diri sa Dakbayan San Carlos, and manog-abli ang ilang opisina sa Canlaon and sa Giholngan sa umaabot nga panahon mga ka-K5, no? Suroy lang mo diri sa Center Mall sa Dakbayan San Carlos, bisag si Kinsa pa dawato ni nila, kay mga yo ra man sila mga documents ang the best diri kay kuan sila, paspas ang proseso mga ka-K5. Okay, balika na to si ka-K5 Pamela Perater. Kay kining usa niya kabalita karon. Kining usa ka bana nga nagselos daw unya ang iyang gi paukpan sa iyang kasuko. Iyang kasuko. Ang ilang balay gisunog. Diri man sa kaunaun sa manig sa kabankalan niyo, pirmi-pirmi po sa kabankalan ba? Murag dili po masabta ni mga hitabo sa kabankalan. Okay, Kifay Pam, go ahead Kifay Pam.
13: Yes, Kifay Bray. Naugdaw ginawin sa kabalay, human kirigi gingon, nga gisunog mismo sa padre di pamilya. Dito na nagtago sa sitio Pasco, Barangay Hilamunan at Kabangkalan.
11: Hilamunan.
13: Yadong Kabangkalan. Mm-hmm. Yadong ni Julio 29, this will 26, alas 12 sa tungang gabi.
11: Okay.
13: Kining sima, ay kining na padre di pamilya, kaning aman, mao si Ronaldo Caniendo, 47 anyos. Nga kining iyang asawa mao si Len Caniendo, 45 anyos. Masi sa K5 Bray, na kaning iyang amahan,
11: K5 Pam, pwede ka kagawas dira para kay ga-ikota, gasulod ang radyo ni mo, na diri, sa Peminawan. Oo.
13: Sige.
11: Naka-loudspeaker ka diya. Okay, sige. Last 7 media mga K5. Oh, go ahead. Go.
13: Sige.
11: Okay. Last 7 media na mga K5 ang kinigabahin sa toang programa hato dyan ato sa mauna, Deo Fresh. Okay, go ahead. Okay.
13: So, sumala sa kalaytay sa bata na Rodelen, sa sayo pag-i-vibray, kanina yung mga nag-inom na kini.
11: Aha.
13: Kauban yung higala ba ni si Vibray kanina abyan?
11: Yes. Amigo.
13: Yan, higala. Oh, amigo, oo. O niya, human silang panag-inom, alas 12 sa gabi eh, or kung ano man na, buntan naman ano, tungang gabi eh.
11: Ah.
13: Oo. Nagkalalis ni yung amahan o pinahan. Maon yun nga, kaning si Rodelin, yung anak, ni Isailo din sila dito sa tampan ni Balay, eh, lagi maon na, tungang gabi eh. Ah, nagkalalis.
11: If I pam, naka-loudspeaker ka? Ayaw i-allow speak para dili mo iko. I-kuan, i-off siya.
13: Sige.
11: Last 7:31 mga ka-K5.
13: Okay.
11: Okay, go ahead.
13: So, bawat sa K5, guys, nag-away ang mga ginikanan, disaylo na yung sila dito sa tupad na ba, ay tungod sa kahadlok. Nga, iyan doon, kanil sino dilin nga, anak aning nagsunog sa balay, ning Sejud mismo ang nakasaksi. Nga, kung man sa panaglalit, ang, o kung tally out tunga si panaglalid. Kani nga mahan.
11: Kifay pam. Kifay pam. Gaiko Japon kay, pwede ka mo gawas sa dito sa gawas. Oo. Kay gaiko ka na i-radio skill ni mo. Mm. Okay. Okay, i-check na to. Baka ka K5, usap si ka K5 Pamela, no? Dito sa gawas, K5 Pam, kay last out kay ito ang live, ing ana, very, kuan, unprofessional, no? Ang dating. Oh, sige, go ahead, go ahead, go. Go ahead, K5 Pam. Sige, go ahead na, go ahead na.
13: Sige, sige. Kung samtang naglalis kining kuan, naglalis kining ginitanan, kani si Rodil ini adto sila sa tupad nga balay nga iya nakita ang amahan nga gipagawas tong speaker gikan sa lang balay gipatong dito sa tricycle asa ang motorsiklo murag iyang di palayo daan ba
11: kay
13: nagkuha ni siya gasolina dito sa iyang tricycle G5 ride oga mato si pila ka mga piloto mi ulbon ilang balay dayon.
11: Okay,
13: pag uman ani pag uman ani ni ulbon ilang balay diin nga kuan jud wala joy na kuan nga mga gamit bitaw kumbaga wala joy na luwas nga mga gamit na ugaw jud puro tibok balay
11: pero kuan K5 Pam na siya gipagawas to speaker jud ang speaker niya
13: K5 Brian
11: wan di ko nimo madunggan.
13: Sige, ako gi loudspeak na ko kay Ugla. Pinay na ko, dili ka madunggan. Pero sila na kong loudspeak kung mag-iiko pa ba? Kani, kumusta akong salad?
11: Okay, sige. K5 Pam, ang unsa nga mga gamit ang napagawas niya sa ilang balay before niya gisunog?
13: Speaker lang daw di siguro aning amahan ka, Sir Bray. Speaker o ganyan yung motor di palayo.
11: Aha. So, mga gamit dito sama sa mga gamit sa kusina, mga telebisyon, o uban pa hurot-hurot dyan.
13: Puro JG Fibray, oy.
11: Walay tao sa sulod, no? Wala, no?
13: Wala, kay nagawas man. Nagawas man ang mga bata.
11: Okay. Unsa jud ang rason nga nung gisunog niya? Unsa kuno pinakarason, ani?
13: Una magod, ani, kay Fibray. Kaning inaan, nagkubra na siya gampo.
11: Mm-hmm.
13: Oh, niya, nakita na aning padre di pamilya nga adunay ka istorya nga lalaki.
11: Okay.
13: Mautoy ilang to nga motibo nga mautoy ilang motibo nga nasuko kining kaning amahan na pagkagabian at nag-iinom din nagmaoy mautong isunog ang balay. Tungod sa selos.
11: So, kato din nag-istoryahan na yung raman to, nagduda na siya nga karelasyon to sa iyahang asawa, mag-ana?
13: Yes, bro, ana ki five guys. So, hindi nito mo kumpiyansa rin na kanis-kresto siya.
11: Pagkalisod, mapungutuka na. Ay, sobra pa man. Sobra pa man sa estudyante nga na kuan na numbag og maestro ni. Oh. So,
13: grabe niya. Wala. Nakita na lang ang history yan, ay. Abi, kuan na dayon, gisuspitsa na ganyan nga iya ka una laki.
11: Oh, unya, kuan kinang pila ka buok ilang anak ani?
13: Unom.
11: Ah, pagkadaghana na, no? Pagkadaghana, unya.
13: Parang dito, dagko na pod ba?
11: Dagko na pod, no? Kinabang mang-ingani, anyways, K5 Pam, di man nato ma-set aside ang usap.

0: nai payag dira na iyang payag sukuhi po si inanak. Sukuhi sa payag si inanak.
1: Galing kay iyang anak jod nakakita. Pilang edad sa anak ani nga nakakita?
0: Pwede ba na mga lalo na siguro na sa 20 kapin. Di ko ka estimate ba?
1: Pero according sa anak, iya jo nakitaan nga ang iyang papa ning kuha og gasolina murag ana.
0: Yes, kay Brian.
1: Onya, pagkuha sa gasolina, pila lang ka minuto, miulbo na ang kalayo. Nanay, kalayo na.
0: Oo, niulbo na. Niulbo na dayon.
1: Nasulti, dira kung kinsa to ang ka-istorya aning iyahang asawa?
0: Siguro ka-ubo niyan sa kuwan, trabaho sa kampo. Pero dyan po kung sigurado kay Brian, kaya wala mapagkakuan
1: doon. Aha. So, kining banaha karon, asa na ni, napreso na ni, nadakpa na ni?
0: Oo, napreso siya kay Brian. Alatan siya dito nga. Unsaon ako pagdayo ang kabalay nga gipreso man yun ko.
1: Kabuang.
0: Dili ko siya kayo siyang balay kay gipreso siya.
1: Dili man ato mabasol, no? Kining bana kay kinigong palangga jud nimo imong asawa kay Five Pam. Maing-ana man jud ka, no? Or ang asawa palangga kay nyo ang nimo imong bana nga dili ka gusto nga nai siya'y uban nga unsa tawag na ata makairing-iring diha. So mga masuko okay. Masuko man jud ka. Pero dili guro mo abot sa point nga imo jud ang sunugon ang inyong property diha. Unya pagkahuman og sunog unsa dayon? Magmahay ka. Ah. Unta naminaw
0: ko. Wala ka po yan.
1: Galing kay wala man gud ta kakita kay Five Pam. Base ang pagkakita po na ning suspect sa iyang asawa nga nag-istorya, base dala na ay holding hands ba?
0: Ay, base po no? Wala kita kakuan doon. Mauto wala dyan takakita dyan kakuan, actual yun.
1: Wala takakita, mauto siguro nga nasuko dyan siya. Kaya imagine mo, nag-istorya na ipo basing nag-holding hands or may uban pa nga mga may mga uban nga mga actions ngayon nakitaan nga nagduda na jud siya kay basi grabe ang closeness aning iyang asawa o katong laki nga iyang kaistorya. Oh,
0: basin po siguro kay Five Bray. Oh, kay kung mo ana ta nga nag-istorya ra lang jud ka na natural yung istorya na mang regular jud ni kapanay ba.
1: Bito, wala.
0: Di po siguro ka kaduda dayon.
1: Mapega ako din ay gumihikap-ikap anong istorya ay. Bahala na. Makon. Grabe yan, no? So, karon priso ni siya. Oo. Ako ang makita. Anyways, padungog sa nako na kay tingog din, no? Na kay tingog sa aning suspect, no? Nadire. Sige, ako ang ipadungog nga ang tingog sa suspect, mga ka-K5, kung unsa ni ang masulti niya. Sa gi-interview ni siya sa K5 Kabankalan. No? K5 Kabankalan. Sige, teka muna, ha? Padungog na ako, ah.
2: Sir, ano ni ka matuod na ikaw ang nagsunog sa inyong balay?
3: Hindi na yan, hindi na sunog. Ang kung na yan, kasi ako nabugan, ano mo, yung saluta lang. Yung ikaw yung tindog na nasunod sa ako, mga kahoy. Sinasigapa ako na pagsunod mo na pagkabari ko sa sira. Yung rita lang ko sunod.
2: Sir, sa bata mo, nagkamog ka mo, naginaway ka mo sa imong asawa. Ano natapos, sir?
3: Pwede, sa ulihin lang na yan.
4: Bali, ano sir, anong natapo antes pa man nasunog inyo kabalay?
3: Sang, pagsunog sa balay, amo na pag, pwede na yan, anay na mo.
4: Bali, naginaway ka mo ya after na nasunog?
3: Istorya naman.
4: Istorya.
3: Araw nga, kaysa na pabalungan mo lang sa kwarta sa iba, yak. Damo lang mo na pangagi ko.
2: Abal sa bata, mo nangimun ka kuno sa imong asawa?
3: Well,
2: wala.
3: Ang ako niya, gambal siya na gulang sa samigay, kwarta, ti dapat parespetar sa akon, kasi haram ako.
2: Kagabi, sir, nakainom ka, wala?
3: O, nakainom gabi, ang produta lang. Kasi isang ligo na mo, saan matyan.
2: Saan nasunog ang inyong abala? Anong ginimog mo, sir?
3: Yung pangako lang itong santos, kung mga bagsapagwa. Well, ako ng mga kapatid, kaya din nakainom mo.
2: Sa karoon, ari ka di sa prisuhan, anong gusto mo klaruhon sa pamilya mo?
3: Amo na kanina, ipapriso, kung lati paano ko na mubrang balay ko.
1: Correct.
3: Kagano ang gawin lang ito, kaya wala.
4: Sir,
3: balo nila.
4: Alas ano ka muna tapos, ino?
3: Ano ka diyan? Alas, kung siguro ito.
4: Pagtapos nyo, inong ano ang natapos sa sulod sa inyong balay?
3: Well, naman ko pag sulod ko nga, kwan, naman ito na sigapa ko ng kahoy pala sa misa ko.
4: Ah, ang kahoy. Kaya

0: Kapugan may ano ba mo?
1: Sumbaliano.
2: Ang adab ka
0: ba? Duta lang na.
2: Duta. Sa duta ka mo.
0: Ay narumpag daw na mo.
2: Nga may kalayo pang katuwang gabi. Inasoy nga may kalayo.
0: Butang na daw sa ano ng doon mo lang para hindi mapatay ang ano.
2: Oo, nga may baga pa sir. Alas 11 na nga may baga pa.
0: Ginabutang nga itong ulam lang. Baga lang sa pagaga. Maharap pa.
3: Imposible na ni Imoya.
2: Hindi ano gusto mo iambal sa imong mga pamilya? Hindi ari ka diri.
0: Wala nga nang inanong ko sila, ang iba preso ko lang, paano ko na mabarang balay ko?
3: Na.
0: ano ka, ano na tukurong ko, nari ko na sulod.
2: Ikaw lang, sir, ang nag-provide sa imong pamilya?
0: Oo, ako lang kasi ko sila, wala na sila mga ano.
1: Ano yung mga obra?
0: Traksyon. Kung kisa biyahe ko. Pero kung di ano ko rin nila, diting ko rin ano, kaunong sa mga akong mga tatato. Ang problema lang yan, kaya ang gano sila lang, kapag balay.
1: Anong problema sa ito?
0: Na sila kung na ipapriso ko lang. Kaya so yan, nasa ako na ko.
2: Pero di ka magkakamot sa mga asawa mo.
0: Uy, pa? Pala mo naman ito sa kwento nga nagbulag na kwarta sa piyak, wala sa nagpabalo sa akong.
1: Mahin sa aligasyon nga ikatuwa mo na ko no ginabantaan nga sunugod ng inyo.
0: Well, yeah, nasunog sa nagligay dyan sa solar pa yan, batirib lang. May solar na ginagamit ko mo. Tinatandog sa bata ang rin na nag, ano, nag-abayab lang, tinasunog.
2: Hindi para sa imo, inosente kaya?
0: May kaya sila nga nasunog mo, paano ko nagrugog, kaya ako na balay. At baka pa ko gano'n isang siya nga din. Huwag pa magamit.
1: So ano ang mga imensahe sa imo mga asawa, kasi mga kabataan?
0: Hindi sa iya eh, kung itinir ako dito, ano ko na to? At anong balay nga, ano nga, saran lang balay ka wala.
2: Sige sir, madamuging nga salamat.
3: Okay.
0: Ano ko sila yung pagbawa ko na lang kay para... May ano ba ko to?
4: Mga mainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos!
3: Si Fai Pam? Pam? Pam? Pam? Pam pam. Pam param pam pa pa pam pam. Asa man kaga ano?
5: Dili kay huma ulap.
3: Das gawas kay natoy signal ganin
5: dot gawas.
3: Ana nakadira. Abi na kog nadala ka sa sunog. Yati aning banaha oy. No? So pero may point siya, may point siya. Ingon niya, lantawan ni gipapriso ko ninyo, kinsay mubuhat sa kuang balay. Kinsay muhatag ang pagkaon niyo diha. Oh. Loko-loko, manggod ka. Oh. Di man kumutuo ato, gisulti niya K5 Pam nga. Ipangutana siya ni Brag si K5 Obray dyan to. Ah. Ipangutana siya nga, nga nung nasunog man ang imong balay. Kinsay ning sunog. Ingon niya, naibaga dito. Nya, tungang gabi na ibaga, sir. Siya, okay, ipreparar naman na, aron nga pagkabuntag, sigao na po na, yate, po na brag, no, kapag,
5: wala din, tapya na iskala,
3: wala, pati na iskala, sa bukid, ako nagpuyo, sa bukid, beta nagpuyo, ay, ako, nagabukid po ko, kinang mga ingana, pamalu, pamatsyon, medyo na, pang, walaon, dyan ba ng mga baga, kay subject for sunog, lagi na, kay basi mahanginan, last bin na dyan, imong balay, kinang buhat sa mga light materials. So pag human og lungag, pag human og panihapon, i-secure jud na siya nga kung pwede lang naman gani ulaan nimo nag tubig diha aron nga wala nay mabilin nga baga kay 5 pam, di ba?
5: Yes, kay break ay usay mo gani na mapamugma og sunog kanang baga sa buhan.
3: Na. Unya iyaha.
5: Kaya ayo sa palungan, mao ko ni amo obra sa bukid gi 5 break kanang nanceri ko matulog amo na bubuog tubig.
3: Ah, bisag diri sa tuwa sa San Carlos kay sa tinud anay lang daghan pa ban kay jud gagamit og uling. Gagamit og mga kahoy nga inog sa tuwag na tuwada, ipasiga sa ato ang mga linungag, magluto, tadiha. Palungon dyan na siya. Oo, pagkahuman og panihapon, pagkahuman og pa-breakfast, pamahaw diha. Kay ang dapugan niya, unsa na sa inyo ang dapugan? Dapugan na ba na?
5: Abuhan.
3: Ang abuhan.
5: Dapugan.
3: Aha. Pagkahuman biya natog kaon, wala na tayo time dira sa abuhan nga dira tamo stay. Kay na tayo ubang trabaho po. Na that's why ito. Nga pagkahuman og kaon diha nimo or lungag imo jud ang palungon tanan nga mga nabilin dira nga mga kalayo diha kay aron na avoid sa gitawag nga sunog unya iyaha hantod las 12 sa gabi na apakuno kay pagkabuntag sigaon na pud usab uy unsa Para dili wala yung palong-palong.
5: Oh. Oy, palong-palong di ay si kalas ang lighter.
3: Oh, kalas kay dili kay ba na ganiya ha, wala kalas og lighter kay dili na palungon, imo na lang pug tayhupon usab, musiga na pud siya pero last 12 sa akong karon nangatulog mo diha. Wala hurot mo. Oh. Unsa?
5: Mao jud.
3: So karon,
5: mabaw ra suna ba?
3: Ah, mabaw kayo. Oy, ko kay hapaw ra kayo ba? Oh. So yeah, ang sige kunog sugo jod nga ipapriso siya ang iyang mga silingan. Mauyon guro jod ni. Oh.
5: Basin siguro.
3: Oy, mauyon.
5: Kay ikaduha na pud na niya gihadaanan og Sony G5 Ray.
3: Na, so may naana siya Arson Instinct di ay. So dili na nindot ni. May instinct na rin siya nga manugsunog. So Arson, ang kaso niya ani kung kasuhan jud siya pero I doubt nga kasuhan ni siya. I'm sure nga pagawason ni siya gipadudla ra ni siya. Padudlaon ra ba?
5: Ang kanang gipatagam.
3: Oh, gipatagam ra ni siya kay the first place iyaraman tong pamilya ang biktima. So ang asawa nakadungog siya sa interview sa K5 sa Kabankalan. Nag-ingon siya nga, oh, kinsay mo pakaon nyo din ha. Ako ra may ga-provide ninyo, construction worker ko. Di ko ninyo pagawason din, he. Asa mo mga tulog diha? Na, makadungog tong asawa ron. Ah, pagawason na nato to si Mister kay basig in town nga, onsa na lang ta din, he. Oh. So, hinaot unta nga pagkagawas niya, magtarong na ni siya. Dili manunog-sunog na yun kay basi maangil pa ng ubang balay diha. Sigurado, arso na yung gado. Maangil, oy. May guro ni ilaha kay medyo distansya pa ng mga balay. Iyaharang nahurot. Na.
5: Nal.
3: What if karon kung...
5: Pero, utik yapon kayo. Mahay na lang siya ron.
3: Oh, mahay, Jude ka. Puting mahala ron sa Lansang K5 Pam.
5: Kurek tanan nga dapat sa balay pirti na kamahal.
3: Oh, may kung sa unang panahon nga pwede rin mo hiktan unya na ipay mga super typhoon mapalid na.
5: Oh, bitaw. Kaya ikaw na mga kumbior.
3: Oh, unya na ipay mga lansang
5: ron. Kaya pa ay gisaga ra bitaw. Oh, kada ramas mga libon-libon na kahoy mo ray ginagamit.
3: Mo ni gamit nang sa unang panahon gani K5 Pam kay ang gamiton nga kundi walay lansang sa unang panahon. Ang gamiton nga burag lansang mao ni gitawag nila nga tarugo. Oh, kaila kag tarugo?
5: Kaila
3: Kaila kag tarugo wala?
5: Ang tagal ra isa formal ay ito sigara ko pasabot.
3: Ang ta- lahi po na imong tarugo sa una-una ni mo ba? Ang tarugo mao na siya burag lansang kahoy na siya gagipa taliwisan nga mao na himuog burag lansang tarugo ang tawag nila ana kay Five Pam. Na.
5: Ay tarugo. Kana oh. Ikaw sa babaw?
3: Oh, kwan imo na siya itusok burag lansang po na siya nya ang tawag ana sa mga tao sa una tarugo na kasi wala pa lansang. Lahi po ng taruguha imo ba?
5: Kana
3: dunggang tarugo ra. Ani kana tarugo kay mo na dunggang lahi na sa imong huna-una no.
5: Ay, kakal.
3: Dili na dili na briso na nang taruguha ibutang ron kay mababali na delikado na lahi po nang ubang tarugo nga di jud mabali ba. So ang lansang ron porte pang las uta kay Five Pam ang quality.
5: Ah,
3: kay porte ang lansang porte burag mapiod ra magdayong nimo basta mga lasot kay mga lansang ron oy so mahal kay lansang.
5: Oh,
3: mahal ka
5: mabali.
3: Mabali oy, mapilo. Oh, ana nakalasot wala na quality ga the best ang mga lansang karon ano. So ang kahoy mahal kay ang kahoy. Mopalit ka pag sin. Mo pa kuunsa na lang mapalit kag hollow blocks diha or kung unsa di ba okay ila kag mga pawa mo ni gamiton nimo gibongbong nimo dingding nimo diha naggasto pa in town ning banaha galing kay di po nato siya mabasol sa ihang kasuko tinuod. Imagine mo nga iyahan na ng asawa burag agawon pa sa uban.
5: Nagbunga, ayay nagbunga.
3: Nagbunga na tanan-tanan, o niya, paksiyon po sa uban.
5: Maujuri niya po hindi ah.
3: Pero lahi man to kuno yang giawayan nila kay kato man ning hulam kuno kwarta yang asawa sa yang amiga nga wala mo respeto niya. May punto
5: ko siya. Wala siya gipabalo pod. Wala siya gipabalo.
3: Kay mao man guna ang mga bana og asawa dapat magrespetuhan nay na ingon nga mupatay kog tawo, ma'am, okay ra nimo? Ana mo lisensya ka. Anyways, kay na prison na pro ato ning atangan ha kay basig pagawason naman pod ni siya paghuman sa pila ka oras nga dili sa mafailan og kaso basig ipagawas ang gani guro ni kay naging agahapon pa man no naging adlaw. Oh, kay di man na pwede nga kung walay kaso nga i-file niya pagawason yun na siya kay ma illegal detention na ron ang pulis. Ang pulis pa'y makasuhan anak.
5: Oh, oh,
3: mao na siya. Sige, K5 Pam, salamat. Good morning.
5: So, mao good to be K5Y ang nato na to great sa programa ang Foro de los Pueblos. Ginalit nato sa Power Trio ang GTX 500 may PC of the Asari Bayo. Ako si K5 Pam, na lato natin. Para sa kapir ng balita, Servisyo Publiko ng Talingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Ang matinit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: Salamat K5 Pam sa mga balita. Grabiha to mga balita ni K5 Pamela, no? According to Sir Boy Nufable, good morning sir. Ang estudyante sir pwede yun makasuhan og homicide kay namatay man ang teacher imbes unta physical injury ra og wa namatay ang teacher. Correct yun sir Boy. Kay nganong manumbag mangudayon good, pwede lang biya pod ka kinang kinabang istoryahan lang unta ba gamay ba. Oh, unsa jud ang iya kasuko galing usahay? Kinigong makainom-inom ka, no? Mulahi naman jud ang imong huna-huna burag ikaw nay hawod kaayo bisag nga sayop. Ingon ni Archie Dinglas Yorpo, good morning Sir Brian Morden, grabe ang mga estudyante nag-ismering hoy man. Ha ha ha. Nagtubag-tubag jud sa Iloilo og naa na po diri sa Negros. Archie, gihapon ang kanang bana nagselos gisunog ang balay, nagduda jud na siya. Basin nag-ismering hoy sa iyang asawa sa lain. Ismiring hoy, ha? Bitaw, oy. Reminder sa to ang mga bana diha or asawa man diha. Once nga naamoy mga pagduda sa inyong mga partner, huna-huna adyod ninyo og lalom. No? Pailalalmi usa ninyo before mo mo decide nga makaingon mo nga aing ani, ana. Kay lantawa to nahitabo sa kabankalan. Gisunog ang iyang balay. Pagkahuman, mugasto kag balik unya. Basig wala po nisla ma-appeal sa ayuda. Ah. Wala, Junior. Wala, gismil. Oh. May lang kung na-appeal sa ayuda, makatabang-tabang pa niya kung wala, Jun. Oh, diba? So, I'm sure nga kining pagsunog niya sa iyang balay, sa selos, walay politiko or walay gobyerno nga mutabang ani niya kay hungod man niya nga gisunog as alleged, no? Di man siya mo angkon, pero nakitaan man yun siyang anak nga siya nagsunog. So, mao na mga ka-K5 nga ang gobyerno moingon guro nga dili man ni aksidente ang nahitabo kay kining pagkasunog sa imong balay diha. Ikaw may naghungod gi angkon man imo nga wala ka nag-angkon pero according sa imong anak gisunog man jud nimo hungod na. Oh, kinsay gobyerno mutabang ana, syempre wala. Oh, ana na siya. Selos-selos mo diha dason, dapat may pagkontrol sa kaugalingon. Sige, sige. La 7:55 na, mubalik pa ang Foro de los Pueblos daghantag mga balita kaya tika K58 ha. According ni Crystal Joy Edkibal Gray, basta ako'y magselos diri sa balay, maoy basta ako'y magselos, di ra balay, maoy masunog. Yay! Nako! Mariel Lasconia, good morning sir, watching from Barangay Bagunbon. Good morning taga Bagunbon. Aha. And uban pa, karubasahon na to pagbalik. Pagbalik na to mga ka-K5. I-check na to si ka-K5 Jong Bersales sa update aning gipusil nga bahay sa Calatrava. Basig available ni siya. And then, ato ni hisgotan ron ang mga dagko kay mga balita sa nasyonal. Pagbalik sa Foro de los Pueblos. K5 News FM.
4: News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
6: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kagadungog na ako sa radyo. Naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
4: TTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Inawat nga nakainom mo og TTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
9: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
8: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP. Dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong pinanggaas kinabuhi.
9: Mm.
8: Tinuod nga pag-istorya Sir JP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon, sige og tamis.
9: Muna.
8: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ah, rajapon sa tamis. Og inom soft drinks.
9: Mm.
8: Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
9: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
8: Na.
9: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
8: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir JP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DI ang ugat sa iyang mata.
9: Correct.
8: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
9: Humaw pa na pagkaibawo.
4: TTX 500.
10: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
11: Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
12: 2 weeks pa lang, may alibyo na.
11: Pag 1 month ka pin,
12: naayo na ako.
4: TTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
9: Makagool dyan kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan mo nga ulahin na ang tanan.
8: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 o sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC, paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
9: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
8: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure og ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
9: Bintaha
8: ang DTX 500 og ang MyTC, imagine sa matag adlaw ni mo pag-inom sa DTX 500 og MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
9: Dili
8: maguba ang imong kidneys ug ilabias tanan, makontrol nini ang imong diabetes.
9: Pagkanindot. Sakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imong tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imong junior.
8: Iyay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, Giyod, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
9: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ug ako sab si Dok Ramil Oy, saying maayong lawas ampingan.
9: Ayaw abusuhan.
4: TTX 500.
13: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: TTX 500. Mabalisa mga butika. TTX 500.
7: si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
14: DTX 500. Pumalisa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramirez.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500. Kulang sa pagkaon, sangkutan kang prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghunta sa mga halit ng free radicals.